representative nila. Asawa ni former speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ha? Ang aton sa nga mga farmers may representasyon? Ang aton mga fisher folks may representasyon? Alaus. So may problema sa party list and sectoral representation. Kaya dapat by sector. Madibider bala by sector? Fisher folks. Ha? Farmers, magambal ka farmers, rice, corn, vegetables. Ha? May representative halin iya sa mga vulnerable sector, ang mga PWDs, pagkadto ka sa senior citizens, they should be represented. Di ba? Pagkatapos, sa ibang pagit sining mga grupo kag sektor, pareho sa mga notable sining mga sektor sa Pilipinas, ang mga manubo dito sa Mindanao, ang mga tasaday kung may nabilin pa dira, ang mga ati or ita, they should be represented. Kaya nga, may nabilin pa nga mga may remnants pang nagkarabilin ining mga ita o kung mga ati sa aton. Do they have representation in Congress? Wala. Ha? Di paano maintindihan sa mga manggaranon nga way gani kakita kung paano gapangali banayan ang ati? Paano maintindihan sang manggaranon, ha? Nga nali gani magkaon sang kagurot lang inakaon niya, ang the rest ibilin niya lang kay kasarang sa magbayad. Paano ya maintindihan ang ate nga suwerte nagid gani kon kay sa kon bonansa ang halo, halo na lang ginakaon, wala na bugas kay way nogbakal. Kay way kabaligya halo, kay ang halo ginihaw nanda, kay ginhimo nanda kanan. May nakaintindi sina amang sectoral representatives? Ang iban siri kung ano nabasahan nila sa libro mo na eh, but they don't know really kung paano magsinalayo ang mga ati. Kung kaysa ginakritisize na mga ati, sila nga halalang kalagaw nga lagaw. Kung nagubra na abi, why nila mintindihan ang istorya sa isang ati? Ang ati ya is known to be, ha? Mga ano ni sila ya mo? Mga nomadic. Diba? Waay gatiner sa isa lang kalugar. Because they used to do pangayam. Why nga, why ta ginatawag na pangido ho? Nga tawag na ton pangayam. Therefore, katropang dyan, Ray, mas powerful ning Bisaya nga ayam. San sa ido? Kaya tiyang ati, ga pangayam, way ga pangido mo. Diba? So, mo na ang ila, sini nga, nakagawian, nomadic, waay isang permanent place to stay. Nagasaylo-saylo sila kaysang unang pangabuhi nila, kundiin ang abunansa nga source of food nila, dito sila mabutang sang payag-payag. Balay-balay ba? Ang inahimo to sang una. Di ba katropan dyan, Ray? Balay-balay ka muna, tapos pili ka ka wapas barangay nyo, mambal nga himo. Takan niya, balay-balay. Pagkatapos ulid-ulid ka mo to, ambalon mo, ikaw si nanay, ako si tatay, ha? Balay-balay ba? Di ba? So, mo nang inahimo nila. Kung wala naman kalanon di sa Piyakabukid, dito naman sila sa Piyakabakulod. They are nomadic. Di sino na kinchendi sina? Paano sila proteksyonan? Mambang ibutang sila sa isa lang ikalugar. Have we consulted the itas? Ginkonsulta ta mga ati? Alaus, ladies and gentlemen. Ari, ladies and gentlemen, pabatita sa inyo. Kaya may makuha kita da rin nga leksyon nga dapat suportaran. May ginaproponer nga anti-dynasty bill si Senator Risa Ontiveros. And ang ginaduso dere, part of the amendments ni Senator Rubin Padilla, ang party niya sa sectoral representatives or ginatawag nato sa nga party list representation. Kiti subong man sighimo na lang sang partido niya. Mailang kiti way sang partido nga partida partido. Pagkatapos ang isaya ka party naman party list bala imo akon, ha? May ara imo akon IA imo akon. Diba? Nang isipayb lang ay mo, akon lang tropang dyan, Ray. May pulo mo. Siya niya, isa imo, butang niya isa, duha akon, butang siya, duha. Tatlo imo, apat akon. Sino nga bansi, katropang dyan, Ray? Amo nang imo, akon. Bumayo lang kay YT partido, amo na ba? Imo, akon. Isa imo, duha akon, tatlo imo.

0: and during the debate sang bill ni Senator Risa Ontiveros.
1: Maraming salamat po Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Meron lamang po akong mga konting katanungan po para sa ating hinahangaan na Senadora Risa Ontiveros.
2: Opo, by all means, Ginoo, at salamat po.
1: Opo. Ito pong panukala nyo na ito, isa po ito sa mga unang nabanggit ng ating dating Ginoong Tagapangulo, Senator Vicente Soto, na talaga pong nung nandiyan tayo sa caucus, yan po yung sinabi niyang isa sa problema ng ating bayan na naglipa na yung mga party list na hindi naman po talaga nag-represent ng marginalized. Hindi ko maintindihan kung paano naging representante ang mga bilyonaryo, milyonaryo ng party list. Yung po bang mga party list ng mga yan, kasama po sa panukala nyo na ipagbabawal?
2: Mr. President, salamat po dun sa tanong at yung obserbasyon sa ilalim nun. Sa katunayan po, kapag tinatalakay yung ano yung mga problema na kasalukuyang bumabagabag sa party list system, isa sa unang-unang binabanggit yun, kahit ng mga akademiko. Yung binanggit po ng Ginoo na bakit sa halip na mga ordinaryong mamamayan, pati po mga bilyonaryo. Specifically, sabi po ng mga akademiko, ang party list system ay parang naunahan na ng mga entrenched dynastic and corporate interests na tuloy pinapalabnaw yung representasyon ng mga marginalized at underrepresented sectors at gayon din pinalalabnaw yung representasyon ng mga partido na kumakatawan sa mga natatanging pilosopiya o plataporma ng paggogobyerno. Andyan din po yung mga yung obserbasyon nung 2022, yung ulat na yung the number of party lists tied to political clans or incumbent officials skyrocketed with 70 out of the 177 registered party lists in the 2022 elections featuring said political ties. So, batid po talaga nung mga nag-oobserba at pumupuna sa kung paano pinapatupad, paano nag-ooperate ang party list system, yung ganitong mga problema. Kung kaya't dito po, Mr. President, Ginoo, sa ating panukala, gusto talagang ireserba in this sense itong party list system kalahati sa mga batayang sektor, yung marginalized at underrepresented sectors, at gayon din kalahati naman dun sa mga partido na meron talagang natatanging pilosopiya o ideolohiya at sa kaplataporma ng paggugobyerno, Mr. President.
1: Ibig sabihin po ay masasaklaw po itong mga party list na party lang ang alam, hindi naman yung totoong, kasi po Ginoong Pangulo, parang hindi na nasusunod yung konstitusyon eh. Malinaw po kasi sa konstitusyon yan na dapat may nagirepresenta ng marginalized sector na sa panahon po ngayon ay talaga pong napabayaan na. Kaya, pangalawang tanong na po ako.
2: Bago po kayo dumako, okay, Mr. President Ginoo, okay, sa pangalawang tanong, bilang tugon din dun sa huling obserbasyon ng Ginoo, ang panukalang ito, sinusubukan niyang balansehin yung interes ng mga marginalized and underrepresented sectoral groups at pati yung mga ideology-based na mga political organizations. Ito pong prinsipyo ay sa obserbasyon ko naman po, Ginoo, ay pag-honor din dun sa constitutional intent ng pagbukas sa party list system sa mga tunay na political parties. Sa kaso po ng atong paglaom, Incorporated versus Commission on Elections, nag-rule po ang Korte Suprema na indisputably, the framers of the 1987 Constitution intended the party list system to include not only sectoral parties but also non-sectoral parties. The framers intended the sectoral parties to constitute a part

0: but not the entirety of the party list system. Binigyan din po ng Korte Suprema dito na ayon kay Commissioner, Constitutional Commissioner Christian Monsod, na dumalo din po bilang resource person sa ating pagdinig at inulit po yung kanyang itong posisyon. Siya po yung main sponsor ng party list system nung CONCOM, na sinabi po ni Commissioner Christian Monsod na the party list system is not synonymous with that of sectoral representation. At sinabi pa ni Commissioner Christian Monsod ayon sa Korte Suprema na to require, sorry, ito yung Korte Suprema na pinaliwanag nila na to require all national and regional parties under the party list system to represent the marginalized and underrepresented is to deprive and exclude ideology-based and cause-oriented parties from the party list system. To exclude them from the party list system is to prevent them from joining the parliamentary struggle, leaving as their only option the armed struggle. To exclude them from the party list system is, apart from being obviously senseless, patently contrary to the clear intent and express wording of the 1987 Constitution and RA number 7941. Sa pagwawakas, sinabi ng Korte Suprema, under the party list system, an ideology-based or cause-oriented political party is clearly different from a sectoral party. A political party need not be organized as a sectoral party and need not represent any particular sector. It is sufficient that the political party consists of citizens who advocate the same ideology or platform or the same governance principles and policies. Kung kaya't Ginoo, Mr. President, ganun po yung sinubukang i-propose na hatian o representasyon sa party list system dito po sa ating panukala, Mr. President.
1: Napakaganda po ng paliwanag ng ating ginang Ginoong Pangulo. Ang aking pong pangalawang tanong, nabanggit niyo po yung mga ideolohiya, mga prinsipyo, at yan po naman ay, ako po ay aminado na minsan ako po ay na-involve sa armadong pakikibaka. Pero nung nagsimula po tayo na ma-absorb ng gobyerno at tayo po ay sumali na sa mga pangkapayapaan na usapan at tayo din po ay naging Lieutenant Colonel na po sa Philippine Army bilang reservist, at ngayon po ay isa ng halal na senador ng bayan, kinalimutan na po natin ang mga tinatawag nating ideolohiya na naniniwala sa armadong pakikibaka. Ang ating pong paniniwala para sa isang sosyalismong bansa, hindi po nawala yun. Sapagkat yan po ay walang armadong pakikibaka na kasama. Ang tanong ko po, paano po yung halimbawa, yung mga party list na napatunayan po na meron pa rin kaugnayan sa armadong pakikibaka? Kasama po ba sa ating panukala na sila ay talagang hindi nabibigyan ng pagkakataon na makapasok pa sa eleksyon?
0: Hindi po, Mr. President. Dahil dito sa panukala sa ating panukalang batas, yung panukalang struktura, ay ang mga political party lists na magmamanifest ng natatanging ideolohiya o pilosopiya at plataporma sa paggugobyerno ay mananatiling bukas yung party list system sa kanila. Yung usapin na kung alinmang party list ay aakusahan ng mga partikular na gawain na labag sa batas ng ating bansa, yan po ay hiwalay na bagay na subject pa rin sa due process, subject pa rin sa kung sakali investigasyon at pagpapatunay. Pero pwede pong i-refuse ang registration ng isang partido kung siya mismo, ang partidong iyon mismo, ay nag-a-advocate ng karahasan sa sarili niyang plataforma. Kung siya mismo ay gumagamit ng mga pamamaraang labag sa batas para makamit ang kanyang layunin. At nandyan po ito nandyan po ito sa ating Section 9, Letter B, na it advocates violence or unlawful means to seek its goal, Mr. President.
1: Okay po. Halimbawa lang po, pangatlong tanong po, maraming salamat po sa malinaw na pagpapaliwanag. Halimbawa po, meron na pong mga pangalan ng tao na nabigyan na po ng kumbaga ay convicted. Convicted na po yung mga tao nito na nag-represent ng party list. Ano po ang mangyayari sa kanila? Pwede pa rin po ba sila? Kasi po sa Section 6, Refusal and Cancellation of Registration, hindi pa po ba sapat ang conviction ng isang tao na nag-represent ng party list para hindi na po tanggapin?
0: Bago ko sagutin yan, Mr. President, salamat sa Ginoo. Iko-correct ko na sana, but I stand corrected. Section 6 po ito Apo. Na pinag-uusapan, letter B. Hindi po Section 9.
1: Apo.
0: So, tungkol dun po sa kung convicted na ang isang tao, hinahanap ko lang yung specific
1: na nag-represent po ng party list.
0: Specific Apo. Section. Dahil pag individual po ang tinatanong natin, pinag-uusapan po natin yung maaring maging nominee Opo. Ng mga party list parties, whether Opo. Sectoral parties po or political parties. At na para dito ay hindi po kukulang sa 15 ang dapat nominado ng bawat party list. Sa ngayon po, sa kasalukuyang porma ng panukala, depende po sa penalty nung individual na kung na-convict siya, depende po sa penalty niya kung pwede pa rin pumasok bilang o pwede pa rin mag-qualify bilang nominee ng isang party list party, whether po sectoral or political party ito. Dahil po Ginoo, Mr. President, sa ibang krimen, kasama po bilang accessory penalty ang disqualification from holding public office, Apo. Mr. President.
1: So, parang ang mangyayari po, individual lang, hindi po buong partido ang sasagot?
0: Ay, opo, Mr. President.
1: Hindi po obligasyon ng partido?
0: Well, parte po siguro, Mr. President, ng due diligence ng bawat party list party ay siguruhin na yung mga isusumite nilang hindi kukulang sa 15 pangalan ng nominado ay lahat qualified po. Ang disqualification kasi sa isang partido mismo ay yung napag-usapan po natin na siya mismo bilang partido ay nag-a-advocate ng karahasan o mga pamamaraang labag sa batas para makamit yung kanyang layunin. Pero kung individual po na gusto sana nilang gawing nominado, kailangan siguruhin muna po nila na hindi pasok sa anumang maaring prior conviction niya itong accessory penalty ng disqualification from holding public office, Mr. President.
1: Opo, kasi po Ginoong Pangulo, malinaw naman na kasi yung Anti-Subversion Act ng panahon ni...
2: So, dira lang kita, Anay. Ang partiya sa mga manggarano, ninyo mga nag-represent. Okay lang na kung may ara grupo yan. Belonging to representing the middle class. Representing the elite or the bourgeoisie group. Diba? So, kung may ara sila para mintsindihan ta, ang sektor sa mga negosyante, for example, ha? Ini mga multinational companies, they should have the representation para mintsindihan. Parehos ni, for example, kung talakayan ko rin, parte abi sa mga salary increases, parte iya sa mga benefits of workers, at least represented sila dira. Para mahibaluan man ang ila sininga side on a particular proposed legislation. Pero ining manggaranon nga nagarepresentar sang mga mangunguma nga ni isa ka besuay ka uyat, ha? Sang pitik sang Carabao, waay ka uyat sang Pisa, sang mga makinarya sa uma, waay gani kahibalo kung paano pansyahan ang treasure, waay gani kahibalo kung paano mag-harvest ang mga harvester kag ang mga sinanguna nga pamaagi sa pagpananom kag indi gani kahibalo kung paano hampilan ang kahon, indi gani kahibalo magpanghagbas ang kahon, Yung ikakakya, ladies and gentlemen, they still have the guts to represent farmers? That's it, ladies and gentlemen. Ha? Pari sabi mga riders, okay, di may rider group sa Luzon, may rider group sa Visayas, may rider group sa Mindanao. Diba? And they are voting each other para magdamo sila sa Kongreso and we defeat the purpose of equal representation. Ang riders, for example, ya, may siyam sila ya ka-representative. Example na ha. Ang mga mangunguma, ya. Ha? Why sila ya representasyon? But sino gabuhi sa ton? Ya, sino ga producer sang red rice, white rice, mukaga well-milled rice, kag-regular milled rice. Tama, mga mangunguma, sino dira ang nag-represent in behalf sa mga mangunguma? Among our sectoral representatives na belong sa party list. Hello, ladies and gentlemen. Amo inang natawag nato sa ninyo unfair representation. Ang mga dapat i-representar, wala. Kaya pareho sa ninyo magbinaisay karon. May problema karon patindugo ng subdivision. Tanan dito nagboto, yes, that's for the development. But they don't know nga inagali nga lugar sang una irrigated land na. Pagkatapos, ambot kung sino man niya may isog ng tampok sa kanal sa irigasyon, pagkatapos ang talamnanan, why na gina talauma isa katuig, ginpadubuan, bungot-bungot, pagkatapos i-convert into residential areas, boom! Ha? Disgrasya. Tikay wa ay sang representation nga mayad para sa Kongreso. Tikundi, gabuhin-gabuhin na ito sa nang humayan, galapad-galapad ato sa subdivision. Tanawa bala na da sa Pavia? Ha? Kag Santa Barbara? Sang unang taga-amon to, mambal nga, sila niya maano tato? Manggarab tato sa Santa Barbara kag sa Pavia. Kaya nga hanayap ang talam na nanda mo. Subong anong katindog hao? Ayun di kakakya bungalow, two stories, di ba? Hotels, malls, subdivisions. Te, manggarab ka to ano? Manggarab ka pulo karon sang kwatro agwas nga balay? Sang condominium? Manggarab ka to sa ano? Ha? Balay nga simentado sa subdivision? Toda ka sunod patakos ang una magambal sa nga kuna madto tato ko na Santa Barbara ko na manggarab. Ti masunod ka man lagaw-lagaw lang timo ko ay ka matlite mo ambal ati ay ka matlite nya gamay man timo ah. Mm. Sabaken ta lang ikaw karon. Ah. Oh. Di ba? Ti pag tinudlanay karon sa salakyan ang joke-joke pabla ka tropang January. Ay ko natin, gamay mo lang ako ng imaumura niya sa baka lang. Hmm. Di hambal mo lang gadarak na ako niya. Ko na nagsakay tagani sa jeep ko na kaintaka, nagsakay skarbaw ko sa baka pagib. O ate, tanawa niyo subong Santa Barbara. Ha? Halin ka na sa una sa Pandak Pavia. Pagkanto ikaw sa Balabag Santa Barbara, hanayap na da sa una kay merigasyon na da ang talam na nan. Halin ka da sang una sa may punta sang taytay sa aganan. Pakadto ka dito gidya pa Santa Barbara. Agi ka da sa pre-stress area. Ka, agi ka gateway hotel. Tapos ang iasang Vitarich da sa Tabokya. Iasang Lafids. Sang una na da mag summer time. Ang nagatubo da kamatis. Ha? Nagatubo dira sang una pichay. Ang ginatanom dira sang una sibuyas, subong, ha? Matamnan mo ka sibuyas? Siguro may aray sa balkonahe sang kwatro agwas. Diba? Who represents sa mga marginalized sectors just like our farmers? Alaus. Diba? Amo nang problema, dugangan pa sang sistema, sang korupsyon, nabi. Hindi ka pa imuna kung ikaw bida karon mangin alamon kagari katropang dyan, Ray. Mahambal da karon. Selling niya, Mr. Manginalamon, Mr. Hari. Siya, don't worry. Sa subdivision, sinayang patindo ko subdivision, duha ka door imo ah. Teh, hindi ka pa magsugot ka tropang dyan, right? Nambal patindo ko hotel niya, ti may problema sa lang conversion da. Siya, patigunay lang niya may hari. Mahambal nga ti, siya may hari, patigunay lang. Imo, isa ka room selling niya sa hotel. Eh, kundi, tanan niya subdivisions, may balay ang hari. Tanan niya hotel niya, may room yang hari. Debla? Oh. Mga sistema ina, ladies and gentlemen, nga mabudlay ni mo sundon's paper trail pero kakinabo na. Bullseye! It's already 8:26 in the morning sa ato siya pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, anay, kay Ma'am Aluha Bueco. Siya rin good morning. Manda kay Miga Yunis Gumban, kay Ma'am Kizuna Ramen. Kay Ma'am Idna Puray with Mr. Chigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alliance sa Freedom Highway, Elemujan. Thank you. Sa kay JLC Caro, good morning, Gid. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, for example, ang mga party representatives siya sa mga OFWs, dapat na-define na ni mo. Amuni nga sektor, kung pila man ka mo diya ka grupo, ya, basta you will represent the OFWs. Amuni niya ang iya sa mga farmers, classified to be farmers, pila man ka mo da ka grupo, kag partido, kag kandidato, basta ang pinakataas ka buto, dira, amo ma-represent sa mga farmers. Ang problema, subong, ang mga party list sa mga manggarano na mo yan nagadalaog. Ha? Sana sino mga tao behind sa tingog party list? Ha? Sana sino man nagarepresentar sa mga party list na karon si Babaw? Ha? Masubra sila 50, malapit-lapit 60 ka mga party list representatives. May mangungumada ka tropang general? May manog tanong humayda? May manog, ta, may manog maisda? Ha? As in, diro, guro may arada? Debla? Bilyonaryo guro may arada, milyonaryo guro may arada, pero imol, wala. Kay balo ka mo kung paano iya mag, ha? Pero, amo nang inahambal na to niya, they don't know how, ha? Sang ila sining nga mga ginarepresentaran nga sektor, magpangabuhi, magsinalayo, how can you give them a very responsive solution to their problems and to their concerns if you don't know kung paano sila gapangabuhi kay nagasinalayo. Di ba? Tikon magtigang ikaw, be for example, gagamit ka pa kahoy. Anong kinanglanon mo? Ha? Kung gagamit ka kahoy, mambalti mamial ka kahoy. Number one, nang lang may tarayhip ka? Nananot may tamalabot kon ka nga punta. Labanan na gamit nila sini daw. Punta ka butong, hindi gani bulo. Tapos tayupon mo bla. Pagbagay at tayupon mo. Di pa nagilinawais na maglulutod kay gatayhop utod dyan sa nagabaga-baga kay marham ang iya sininga kahoy katropan dyan rin. Insa way tagpo ni buli ya. Away doang ang magutod. Yan nga tagpunan, yan ano na nga pahikap kaya buli ako, yan tagpunan ko lang kahuyop ka, yan daw gasungaw sa buli. Sila nga batian ko daw gaingaw eh. Eh kung di tapungulay, magutod ka tropang dyan, Ray? Tungod lang sa tayo panay. Well, mga katulad sina. Kabay pa nga, maka-move on na kita sa mga muna nga mga bagay, ho. Te, ginahampangan lang taton ka mga may kaya. Ginahampangan lang taton ka mga may impluensya. Why taton proper representation? And, true to some of the statements given, daw ginihimo lang niya training ground sa mangin hangkilan nga politiko. Kabay pang hindi mangin kawatan ng saulihi ang party list system ta deris Pilipinas. Good morning, Gid. Sa kay, again, kay Ma'am Lourdes Sixon Gayoso, kay Paterno, si Tarpak Libar III. Good morning, Gid, ha? Kay Ma'am Hermite, kay Sherwin Markuwi, kay Nick Espinosa. Good morning. Kay Agustos Labios. Good morning, Gid. Kay Dera Samay, may bukuhan, ha? Good morning, Gid. Eh, damo na nagapabukada, ha? Sa kay Katropa, Vibes Kanayunan and Kampaneda. Good morning, ha? We'll be back sa dugan sa mga balita kag informasyon sa ato sa inyong pagparagad dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. It's already 8:30 in the morning. Ginadulong sa inyo sang Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM. XFM.
4: Yes, to health.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Magandang araw.

0: Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa brand malapit butika sa Unibet.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon para sa kanila ang

0: iyong mga nakaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahonan sa ngayon.

0: ating mga mata o galing uminom ng Visionix Plus araw-araw.
1: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong support na eyeglasses.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! The secret of health!
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold at

0: Anton Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel everyday. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Yes to Health!
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See boosters for details from a period kaning March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02933 series of 2026. Responsibly. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo.

human ka tropa, may chance ka pa ka magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit. Win!

0: 1-800-998-6868.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas! Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa malamit gin, may free collagen, ang guta tayong
2: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamad sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
8: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na maging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
11: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap. Wins!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
2: Ooh.
1: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Oras sa XFM 100.7 Ilo. Ilo, alas 8.45. Bullseye! Bullseye! Sa ato sa rin nga pagparaga, darigi hapon sa palatuntunan na Bullseye. We'll be checking sa rin matinayon si Katropang Mario Hilongo live karon sa Iloilo Provincial Capitol. Nalutsan ng Kapitolyo sa Nangligad, may nakasulod niya tao, may dalang apat ka balas ang M203. Amo ning rason kung agin istrikto karon ng entrance checking dera sa Iloilo Provincial Capitol. Bullseye! Check tabi sa sinima tinayon si Katropang Mario kung anong nang kainabo, ano gid bala ang plastada? Ha? Sa sinima tinayon, naka-standby sa Iloilo Provincial Capitol. Amo ning kung tanawon ni mo, ang entrance exit area karon tama kasipot na mo, ha, kag istrikto gid yang ginapatuman to ang checking sa mga dala kag kun ano pagida mga procedures nga gyan nimo before ikaw makasulod sa Kapitolyo Provincial. Sa report ka Tropa Mario Dol, please proceed Dol.
1: Pagapan Josel, nagareport ta diri sa Iloilo Provincial Capitol today na ginapatuman subong ang pag-check, especially ang pagpahamtang sa scanner or metal detector sa entrance, sa tanan ng mga entrance area sa Iloilo Provincial Capitol Cotopan Josel. Right now, ang aton ngayon sa location, right kita sa Casarial, kaya ginahulat na aton si Mr. Aaron Raimundo, ang head sa security diri sa Iloilo Provincial Government. Pero ang Iloilo Provincial Capitol Cotopan Josel, mayara ini sa madamo nga entrance kag exit. Like for example, kung diri ka sa Iloilo o sa may Casarial nga nagatubang Cotopan Josel sa Casa Plaza, maisa diri ka entrance at the same time exit.
0: Alin ka sa Old Capitol, ha? May
1: yes,
0: entrance na?
1: Oh. Yes. Sa Old Capitol. May sa entrance, may ara sa metal detector. Kung makita sa aton nga Facebook Live, may nakalabel ini Katropan Josel sa ibabaw sa pwertahan. May nakabutang entrance only, amuning maagi ikaw sa metal detector. Pagkatapos, ang exit only, amuning wala, no? Punaling ka sa sulod.
0: So mano-mano ining metal detector doll?
1: Doon?
0: Automatic?
1: Automatic siya.
0: Oh, do pareho sa airport?
1: Oo. Automatic siya na kung may arakada sa metal na tala, may something na kahuni. Katopan Josel. So, training sa may Casarial. Pero magluwas sa Casarial, may atomani dito sa main entrance. Ang main entrance, konting sa may Bonifacio Drive. May araman. Sa main gate dito, kundi may tatlo na kapwertahan, Katopan Josel. Ang sa tunga nga puerta, dira nag-aagi ang tanan. Tapos ang magtimbang na puertahan sa wala kang too, may why na yas ang metal detector amo nang exit amo na nagaserve sa exit kon maghalid ka sa sulod and then kun diri ka naman naga sa area sang Iloilo River ay ara man nakatupan Josel ay ara man sa metal detector so imani kun makita sa diri sa Casarial amo man ang amang sitwasyon niya kagami dito sa site sa museum may araman na Katropan Josel. So ito nga ginapatuman ang pag abutang sa metal detector bangod man sa opisyal rin sa Ligad na semana because reportedly na may ara sa video may diferensya sa pangunauna Katropan Josel na nakasulod and reportedly may ara sa ala na in surrender lang ganito. Pero sa initial na itong pagsubulanon kay Mr. Aaron Raimundo na may pagklaro siya na itong na-recover Katropan Josel, why ito yung makasulod sa Iloilo Provincial Capitol, kundi na sasagwa sa Capitol. Muna ang information na initially na nabato naton this month sa pagsuglano naton kay Mr. Aaron Raimondo through sa cellphone. Pero pakadto naman siya katong pan-Josel, pakadto na din siya kay may importante lang siya nga ginapitan. So ginaulat-ulat naton din siya sa iyang opisina sa Kasarial agad na makakuha kita sa tulit-git na information may kang tanan sa pagpatuman palik sang metal detector sa tanan ng mga entrance sa Kaligsit area sa Iloilo Provincial Capital Katong Pan-Josel.
0: Oho. Kay ang information yun na baton ta nakasulod sa Capitol Gidol eh, daw nakasaka gidya sa Provincial Social Worker Development Office Blapis WDO.
1: Oo, kay ang report yan ni Kuno Katong Pan-Josel, initial nga nabato na to, nalisa to na pag sunusuginanon dire, na ang lalaki na to, so taga Peace District, na to Katong Pan-Josel?
0: Oo, mga ayubulig.
1: Mga ayubulig sa PSWDO.
0: Oo.
1: According sa report nga nakasulod sa Iloilo Provincial Capitol, kaga may ara sa na-recover pero may mga pagklaro si Mr. Aaron Raimondo nga waya makasulod katupang Yusel to sa kapitulyo ang pala to nga na-recover. Amo na yung pag initially ang pagdaklaro niya sa aton this month sa pag istorya naton siya sa telepono samtang nagapakadlo kita direk sa Iloilo Provincial Capitol.
0: Mm-hmm.
1: Pero sa sukong te, amunin, istrikto ang pagsunod sa mga empleyado kung magsunod ka sa Capitol, maagi ka din sa metal detector. Kaya matumduman sa nika sa Pan-Josel, gin-implementar ni ang metal detector way back sa COVID time. COVID time. Pero daw, after sa to, daw wala naman black ito pag-Yosel. Daw naging pinlawlawan ang security kung magsunod ka direk, kung magsunod ka sa Capitol, malagin-lagin ka lang. So, something nga muna. So, sa nagbigat lang ang simana, ginbalik ko no ang metal detector sa tanan ng mga entrance sa Iloilo Provincial Capitol ito pag-Yosel.
0: Oo. Kaya nga ito information because of that eh. Kay nalutsan ang Capitol, bangod kay may tao nga may dalang balas ang M203 katropa Mario?
1: Yes, samo na ang information mga nakuha na ito. Halin din sa mga natuginano na ito katropa Josel. At hindi lang magpakilala. Pero natunatot sa si Mr. Aaron Raimondo kung ano ang explanation kasi siya ang head sa security katropa Josel mo. Kung ano ang investigation na nila dagkon bala matuod gid man nga nakasulod atong bala daw apat kuno kabilo ka tropa Josel.
0: Oo, apat ka bala kay M23 kuno nakasulod eh.
1: Oo. Kuno ang initial nga information pero subject to explanation kira ni Mr. Aaron Raimondo ka tropa Josel eh. Kung ano ang matuod sa investigasyon nga nag-agwaya sa ila.
0: Oo. Kaya importante, ni kaya daw natin alaman gani ang iban nga nagasulod ha, siya daw nag-istrikto ang kapitulyo hao?
1: Ako na tao na ito, ito pa Diyos, lang for as long ang mag-agi ka man lang sa scan, sa, ano, sa scanner nila or sa metal detector. So, amo man lang pinaka-security nga gina-implement sa Diresubong sa Iloilo Provincial Capitol.
0: Pero nadula na nasa nagligan, di Bladol?
1: Yes. Oo, nadula na yung nagligan. Sa nagligan to, may ara ang gin-implement na login lang na ma-log ka to, tapos ma-specify ka kung din ka makadtong opisina, i-indicate mo na kung din ka makadtong opisina. So, amo na nakatupan yun. Sir, pero yung nagligan na metal detector, tula na ni Katopan Josel mo.
0: Oo.
1: Kaya nakita ta ganing iban nga mga na metal detector daw ari na gani sa higan din pabinit ta gani nila ni Katopan Josel.
0: Mhm.
1: So bang naman ning gid balik nagbigat lang kuno nga semana according sa information nga nakuha nato, nagikan man diri sa mga security nga sa nagigat ng semana ginaumpisahan na gintalik ang pag-implementar sa metal detector. Kung makita mo, ang tanan nga nag-agi, nagasulot sa Capitol, maagi kagit sa metal detector.
0: So, amo nang explanation initially, Katropa Mario, kung nga, yes. Ginistrikto dira sa Kapitolyo ang pasudlanay sa mga bisita?
1: Oo, yes. Why pa si Raman, ma'am? Why pa? Kita mo ba? Tiyan mo ka to pa, Diyos. Kung magsulat
0: ko. Gahuni? Kaya may metal kang dala, may cellphone kang dala.
1: Oo. Amo na, magahuni siya. Amo na ang pabatian mo na kung magsulat ka, basta may metal ka, ubigit siya.
0: Kaya muna ang... Mas bakit ipabor manas tanan na to make Iloilo Provincial Capital a more secure place na Katropa Mario, Dol?
1: Yes. Oo. Kaya nagani, dire lang yung sa site sang Kasarian. Kaya sa dito labot sa Atubang, pag ito na sa Pajusel. Ay sa Atubang. Tote, mas labo pag ito yung tao na nag-aagi dito. Kay amutong pinaka menu galing kasi kita nagpasa kay Naula Taton si Mr. Aaron Raimondo ang head of security sa Iloilo Provincial Government sa Katupad Lucer.
0: Kiti ang dira yung area dol kalabanan nagagi dira mga empleyado, di ba?
1: Yes. Matry ko to blas sa Pia Katupad Lucer kay wait naman si Mr. Raimondo malakad-lakad ko di okay ma-check ko to sa PIA. Kay lapit man nandiya. Pwede malakat-lakat para makita sa naton na mga viewers kung ano ang pasyon dito. Sa PIA ko ay pili ito pa yun. Sir mo, empleyado ka man o kung may transaksyon.
0: No choice ka man doon kay Timagi kagidya sa ano eh, sa machine.
1: Oo. Maaway ka choice kay Timagi kagidya sa security mo. Si kaya lang kay lapit salamat ko ka to producer para makita naton kag makapulo pa pangkot kita sa transaction kay address capital kay amo na di ang pinaka main kitang sa Maya Tubang mo ang nag-atubang bala sa Putipasyo Drive. Rin na siya rin ko ito pang Diyosel sa ano eh.
0: Oo.
1: Kung kita mo, may duha ka at mo dito po apertahan. So mo na ang sa
0: pag amo nang main entrance dol Gatubang sa Bonifacio Drive.
1: Oo, main entrance sa may Bonifacio Drive. Kundi may tatlo na siya ka pwertahan. Ang sa may tunga-tunga na pwertahan, in close na siya tapos ang kung magsulod ka sa right side naman na may metal detector. Ang amo nang sa entrance. Ang sa yak na side kamo nang wala sa metal detector, kamo nang halid sa exit. Tapakat ko sa pagwa na. So, kung magsulod kaya sa Capitol, ma-agay kagig na katropa Joseph sa metal detector.
0: Why kagig choice eh? Why don't doon eh? Bisan why yes. Tawo gagatubang dol, pag-igot siya, laban-laban, suspitsuso ka na?
1: Oo.
0: Paghuniya?
1: Yes. Mahuligin siya kay magluwas nga ang metal detector na katupan Glossel, may sa ibabaw niya may kamera na siya tapos kung maglabay ka na may metal kasi mahuligin na katupan Glossel sige doon makasko ganangin.
0: Ano bago inang metal detector again put up doll or amo na sang una sa chimpo pandemic?
1: Sira ko. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na si Kiraron. Yes, katupad yun, sir?
0: Oo. Amo nang gininstall sa una sa Chimpo Pandemic Doll, a metal detector? Yes.
1: Oo. Amo na yung gininstall sa magigat. So kung makita mo, sa front ng side, sa piyakto, sa mayatubang, ka nagatubang sa Iloilo River, may ara na nakatupad yun, sir. Same gina, kapareho gina ang gina plaster nito, katupad yun, sir.
0: Mm-hmm.
1: So, amo na, oh, kita mo yun, why it is, hindi ka pwede na makalikaw kay may metal detector mo. So, sa gusto mo, hindi ba, hindi ka nila sa metal detector.
0: Oo.
1: So, mabalik ko ito katupad yun, sir, kay kawara na ko na si Teraron.
0: Oo.
1: Mabalik ko ito sa kasarial. Ako sa gabay nga, chimpo katupad yun, sir.
0: Oo, daw na ano ini, daw na suppress ining information, katupad Mario, na tingala lang iba niya nagsulod dira. Yan daw nag-istrictos kapitula, anong tabu man?
1: Kaya mo na gano'y ang official na information na nagsigat na may nakatulog. Pero hambal ni Mr. Aaron Raimundo na wala mang kuno ka sa San Jose. Ang gano'y sagwa. Gano'y lang sagwa. Amo nang official na pag-atlakok. So mabalik kita to kay daw ato na si Mr. Raimundo katupan yourself sa nabagalan na kabo sa opisina niya. I-check na ito na dito kay Video Lelacton. Diyan na siya, big opisina sa Casarial.
0: Mm-hmm. Ang security dito, office, Arayas Casarial, Galidol?
1: Oo, arin na siya sa Casarial. Yes, kay Sariligan, dito rin siya sa second floor nung kay diyan na sa subong sa Casarial na opisina. So nag-transfer din siya. So check ko ito, mabalik ko katupan yourself.
0: Okay. So, ang Casarial amo nang ginatawag ta sa una. Ang ginatawag pagit nga Old Capitol bla. Casarial tawag sina subong eh. Amo ning activity area na dira sa may Iloilo Provincial Capitol dol. Dira na ginahiwat ta mga activities, may mga gatherings, ligwa na dai.
1: Oo, ang papaw niya. Ang papaw niya kay ligwa eh.
0: Mm.
1: Okay. Akin na siya doon.
0: Okay.
1: Yan na. Ako ako sa...
0: Mm-hmm.
1: Akin ako sa... Ha? Akin ako na ang balding, ano?
0: Oo. Oh. Yan na ulat ang security officer, ha?
1: Oo. Ako sa ngayon naman sa nag-i-trape, nag-i-sang surface, o ay, ang banyan din ko po na. Okay, kay... Akin naman siya kuno, kasi yung nag-i-trapean lang.
0: Oo.
1: Para mapanangkot na si Sir Aaron na.
0: Okay. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:03 in the morning. Gapamati ka mo sa report ni Katropang Mario live sa Iloilo Provincial Capitol. May kang tanin sa paghigpit sa pagpasulod sa mga bisita da sa Capitolio. Kaysa nagdigad to, may na-recover ang bala sa M203. Dara sa Iloilo Provincial Capitol, sumulod siya. Da taga 5th District. Pero ang report nga nakuha ta, da may problema. Kung nasa panguna-una to eh. Galing kiti ang problema sin eh. May nakadala dara sa tawag na to sin eh. Balas ang M203. Could you imagine that balas ang M203 dalaya sulod niya sa Kapitulyo? Mangayo sa bulig ko no da? Mangayo sa tabang? Galing ito may dala siya balas sa M203, Dol?
1: Oo. Amo ng initial na information. Amo ng initial information ko sa Pan Yosel.
0: Mm-hmm.
1: Nagliwa sana ay kami ni Mr. Aaron Raimundo katupad Diyos. Laging tawag pa to. Dugay-dugay mataog naman siya para makapamangkot kita sa maka-interview kita. Oo. Makapamangkot kita kay Mr. Aaron na Raimundo. Sa tuliit nga information may kantanan sa report na nakalabot sa aton. Kaya ito natabo ni August pa sa Tupan Diyosel daw, ano ito nga pizza, daw second week.
0: Oo, second week of August ko na eh.
1: Oo. Second week sa August ito na tabo. And nagbigad na si Mana, nagbalik. Ata?
0: Oh.
1: Ang kota di sa kaya sir, main sir, yung kita sir, no? Si, sir, sir?
2: SO4 Joeligo.
1: Si SO4 Joeligo. Sir, si Katropang Josel, parte ba lang sir sa pag-implement sa isang scanner or metal detector? Katropang Josel, si SO4 Joeligo.
0: Hello sir, good morning.
1: Good morning sir.
0: Sir, sang kasano lang ninyo ligin takod liwat ining metal detector dira?
1: Sang district lang sir.
0: Oo.
1: Sa Lagadlaw.
0: Oo. Daan ining metal detector, no?
1: Yes sir, oo.
0: Anong order sa inyo nga ginpabalikaw?
1: Anyway, ito mo siya why maning nagamit. Ang dinig mo is yung pariferin sir aron para magamit sa kapitol.
0: Mm-hmm. Kaya may information kami na baton, sir, nga nagligad to doon nasudlan ko no sang I don't know, may diferensas panguna-una nga may dalang bala sa M203?
1: May kasi na sir, so why sinasunod niya in yung deadly weapon or in yung posted niya sa kapitol.
0: Mm-hmm. Pero sa din to na-recover

0: kan atau order namun sa kwanta city police office. A disposition.
1: Ano pinasakaan kaso gito ay man?
0: Wala nang kunali sir kay ara sa atong kapulisan ang kwarta. I think.
1: Ano na sudlan sa to bag?
0: Bag na ito na napustak.
1: Okay, so gin-surrender ya?
0: Ang yan na project yun doon ang surrender sir.
1: Balansang bayaw yung may dala sa how?
0: Ang nagdala is ang yan na bayaw. Purpose is i-surrender yan sa kwan. Sa ini ibigyan. Pero hindi sa mag-surrender at sa mga tulis kaya blocks na.
1: So gindala ya dara pa, pagpangayo e buleg.
0: Dara surrender.
1: Okay. Mga sangkasan o natabo to sir?
0: August.
1: Sinilang gusto ha.
0: Yes.
1: Pero so far sang gin-implement nyo na may nakuha pagig ka mo mga deadly weapons sabi sa mga nagakadto daway naman?
0: Away naman. Taga, ang salat na kuwag na kausa, sir. Tungkol nga sa active shooter pa. So, pag-utama natin na may contribution para ma-prevent sa mga basis na may nakapalo and sa mga pampres at sa pag-prevent sa anti-riot incident.
1: Dako bulig yan, no? Para sa inyo, sa mga security officers da?
0: Yes, sir. Anyway, ato gina-insure na safety, ang access control point. Magsunod ka sa katikondyo.
1: Ano tanan niya entrance and exits na, no? May ara na? May metal detector?
0: Yes, tatlo lang ka, hindi ako. Pero may ara pa siguro ng isinan na ang wiper sa damas sa una, makakit sa damas during pandemic.
1: Okay. So with that, sir, we would like to thank you. Salamat, gida. Pero ang subject person to, may difference agin man sa panguna-una to, ha?
0: Yes, sir. Gita na ko sa kwan sa mental hospital.
1: Binuligan man sa kapitulyo na lang?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay, sige.
0: Ito pa siya, sir. Tatlo, tanong siya mo sa tatlo, ha? Sa intran.
1: Okay. So far, that's the explanation, Katropa Mario. Kung may hugot nga measure na karon, nga ginapatuman pagsulod sa Kapitulyo Provincial. Regardless kung sino ka man, kaya mga may posilya, Katropa Mario, ba?
0: Yes. And actually, kung nagtaon mo, Katropa Diosel, sa metal detector, kundi doani, may ang entrance may metal detector, ang set wala. Direct sa kilid sa metal detector, may security nga naga-standby, naga-tingtog, na i-thinking na may makita na daw medyo kamalamalahan, kina-check nila. May natalaan siya kung may metal ka na nagala, limbawa, isang butang mo sa bag mo. Matubog siya na, nakulugay siya sa'yo katupad yun. Kasi dahil siya sir, no? Ang moment sa metal, no? Determine mo, kung ma-identify mo nga kay dala na metal, kailain ang pag-iisang metal detector. So, ngunit ka pa, Josel, ang pag-implement sa part ng security measures ng inyong provincial government sa pagpahantang o pisa sa nagbigat na simana sa metal detector sa panang mga entrance sa exit area pagkakilig na po din siya live capital. Live report, may kami

0: sa inyong mga provincial capital, inyong balita ang ginagulong sa inyo, sang Canton at Black Gold, Canton 5-13, Canton Pacto, Phoenix, Transition at Black, Premium Integrated Turbo Deparing Supplement sa Fornia. Para sa Extra Time 100.7, Mario Hilongo, Extra Time News.
1: There you are, si katrupang Mario Hilongo. So, does the explanation kung nga stricto na karoon ng pasudlanay sa Iloilo Provincial Capital because of that, may nadakpan na bi, not really nadakpan, ginsurrender ako, no? Kaya may problema sa pangunang-una. May dalas ang apat kabala sa M203. May picture na katrupang John Ray ganin, di ba? So, apat ka mga bala sa M203. So, doon na-hadlock sa kanong mag-surrender sa police. So, dalas ang bayaw niya. Sa uli, sinurrender yan na lang. Kaya hinadlokan siya. Bayaw yan na lang na nag-surrender. So, gin-refer sa dayon sa Iloilo City Police Office for further actions. Pero lately, gin-prefer nila nga dalon sa mental hospital sa Pututan bangod kay may problema sa paminsaron. Ay, antes man nga, ti, may problema, ganis paminsaron kadala. Katropang dyan, Rhea mo na, no? Bawa, mayad lang kay Tina surrender. Ya, kunwaya binasurrender, no? Kagbumbang dalaya. Bullseye! That's why, amon ikaroon kay stricto dara pag pasulod sa kapitulo. Hindi ka mo mag, alaka, pasubali, damambal nga. So, dala-dala ka mo da deadly weapons. Dakpan ka mo da, kay tanan ng entrance ang kapitulyo, may metal detector. Inang pariyos bala sa may airport. Pag-agi mo da, may ingaw lang sa kon may metal kang dala. Hala, bukaray ka mo da, kabag. Ha? Kung mag-ingaw na gani, kag-ara, may bag kang dala. Bullseye! It's already 9:14 in the morning. Sa ato, siriparan niya pagparagad sa paratuntunan, Bullseye. Ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Supplement to maintain good eyesight, Vision X Plus. May lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasansin. Quality products sa Vision X Plus sang Yes to Health Incorporated, approved sa Food and Drug Administration. Available ini sa Yes to Health Wellness Center sa clinic sa A Young Building, Yolo Street, Midtown, Tubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre dara ang konsultasyon. May konsultan kita dara si Dr. Empinado Araday. And kanto lang kamo dara from 9 o'clock in the morning bukas na ito sininga clinic sa pag-akomodar sa inyo. Mabakal nyo manini sa mga branches sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, sa All Green Pharmacy, sa Generica available ini. Ha? Sa Watson's and even pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Babalik kita sa dugang sininga mga balita kag informasyon dari sa ato sininga pagparagad. Wow, dako man ang sunog sa Vitville, no? Veterans Village sa city proper. Kilid lang da sang Iloilo, sang Police Regional Office 6. Mga pasado last 10 kagabi sang karab-karab ang kalayo. Damo ang mga nagkalasunog to mga structures. Bawa kaluluoy man sa mga taga Vitville dara nga nasunugan ba? Nag-iniping-iping abinadang balay mo. Ha? Ding-ding mo, ding-ding man sa pihak abing balay. Kung kaysa ti may ulutan lang da, dako na gani kung kaysa isa kadangaw ulutan sa inyo sa ninyo dingding mo. Ano pa kay grabe ang pag harab sang kalayo, madamo sa mga pamalay ang nagkalasunog, damo ang nagkalalitan ng pamilya. Kada no kung kamusta ang karon ng sitwasyon nila, kag din sila nagatiliner si Nadara. Ibalon ta na karon sa report sang patrol sa ato sa ninyo pagparaga. It's already 9:16 in the morning.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sample Plus Gold.
5: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sample Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya.
7: feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Seven Plus Herbal Soap.
6: Yan is Galona, Senior Citizen. Burned skin ko. Forearm. Hindi ma. Kuha. Tried Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
5: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.

0: XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangag-arap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Santone Plus Herbal Oil. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kung naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
10: Ako Galis Elis, and I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Patropa mo!
11: Exciting!
12: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Santone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
5: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold. Coffee Mix.

0: tayo sa kalawasan. Kag may collagen, kag bloto tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Southern Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Southern Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin. Ni Karen, nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Bibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
9: Seven Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, Pagasibalong, at ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Seven Plus Herbal Soap. Sumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Seven Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Seven Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
13: Oh no!
12: Sa imo nagpauli.

0: oras sa XFM 100.7 Ilo, alas 9:29. Padayon kita sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Upod sa gyapon sa inyo sa katropa, katropang Josel Banias. Well, mag-check ito dugido guys sa patrol with katropang Jansen and katropa Romel Paclibar sa sunog na natabo dira sa ano, Veterans Village sa city proper. Actually, malapit ini sa Iloilo, Guimaras Strait ang Veterans Village. Amo na da sa likod bala sang una sang pisina sang NBI, ha? National Bureau of Investigation. Karsada lang idulutan nila, ano na mo, pader na sang Police Regional Office 6. And right now, ara karon sa area, si Katropa Romel Paclibar and Katropa Jansen Crisostomo will be checking abisang ato sa ring mga Katropa reporters kung kamusta ang sitwasyon dito karon sa mga nasunugan sa lugar. Kay nabulabog sila, inugtulog na gidyalas, jes mo? Hindi ay handala inis ang sunod-sunod nga brownout sa aton la. May rotational brownout tabi nga nagakinabo dari sa ato sa syudad. Gulpi patay pagkatapos gulpi man balik. Kay kulang supply sa kuryente dari sa aton mo sa syudad sang Iloilo kag probinsya and the whole island of Panay. Ano pa may rotational brownout? Nga magamit sang MLD. Tawag nila nga manual load dropping bala. Rotational brownout mas maintindihan pa sa tao. Check tabi si Matinan ng patrol with Katropa Romel Paclibaran, Katropang Jansen Crisostomo sa investigasyon. Anong ginalinan sa sunog, pila kabalay, totally damaged or gutted? Kagkamusta karon ang mga residente nga nasunugan? Katropa Romel and Katropang Jansen sa report, please proceed.
1: Under investigation pa Katropang Josel, ang naglutad nga sa village. City proper. May ara nga 12 tanan kabalay ang natunog, limberi ang totally gutted, kag 7 ang partially gutted pang journal. May
0: Bali 12 kabalay, 7 ang totally gutted and 5 ang partially damaged, Katropa Romel.
1: Yes, may 19 ka pamilya ang apektado kag 83 tanan ka individual katropang Joseph. Taga City Health Office para nga mag magad sa mga residente na napiktuhan sa nga sunog. Halos kalabanan abi diri katropang Joseph. Mga borders diri nga nag-board diri sa balay sa mga pamilya gubak. Kay may boarding house na diri. Tapos ang mga apektado ara subong sa evacuation center sa barangay hall kag sa covered gym sa barangay veterans sa village. Pero kaniketi may mga pamilya man silang ari diri. Gid pa kamaayo nila nga magtiner na lang sa ila sining pamilya katropang Joseph.
0: Oo, luwas na sa mga borders Gorodra Katropa Romele.
1: Oo. Sa mga borders, ito may ari din rin si Ma'am. Ma'am, na kay Adin kita City Health, kaya may paso siya sa likod. Bala. Isa sa mga galikiti, hindi lang siya magpa-interview ako tropa yung Joseph. Gina-try natin, gina-pagita dali ang barangay official. Bali, sa investigation din rin nga nakuha natin. Na nag-start ang kalayo dirigid sa balay isang pamilya kubak katropang Jusel dirig sa tubang. Sige na focus gini ba na?
0: Kung
1: sining kamera.
0: Two-story house, na, no?
1: Oh, yes. Oh, pwede boarding house niya. Magluwas diri sa tubang katropang Jusel. May arap, pagin na siya sa likod ng mga pamalay. Nga dito maagiya sa pihak sa may basketball court nga daan nila sang una bala. Dito maagi. Pero uning gina-focus naton diri niya sa dalan kung maghalin ikaw sa may old nga opisina sang NBI katropang Joseph.
0: Ako na mo nasunugan sa new site ini or sa old site sang Vitvel.
1: New site.
0: Dara sa ano?
1: NBI.
0: NBI area, yes, sa Lute, sa una, sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: Oo, oh, dudari. Ito yung likod niya ni, hindi lang ako sigurado kung ng opisina ni. Pero basta sa old nga, ang nga na yung opisina, Balakat Point Yourself, sa NBI, kundi may nga crossing pa sa load. Nadari-nadari. Tapos kiti ang may-ari dari nga daan nga basketball court mo. Sa una, ang open court, Balakat Point Yourself, kaya kiti ang bag-usubong dito na sa Pihak. Dito kabagi sa may Concepcion.
0: Mm-hmm.
1: So ang sitasyon nila dire, may mga ginhatag naman kuno ang mga taga DS sa Big Big, taga City Government na ayuda para sa mga napiktuhan sang sunog. Galing kiti hindi pa available ang taga Bureau of Fire Protection. Kung ano gid ang ginhalinan sang sunog, kay may information kita karon pang Jusel nga na baton nga nag-transpired ang sunog after sang burnout.
0: Mm-hmm. Pagbalik na sang kuryente.
1: Do nagbalik ang kuryente alas 10:17.
0: Mm-hmm.
1: Do alas 10:10 nagsugod ang sunog. Before nagbalik ang kuryente, amo pag-transpired sang sunog at pang Jusel.
0: Oh.
1: Pero subject pa nagyapon sa investigation sang taga Bureau of Fire Protection katropang Jusel.
0: Inang ginhalinan sa sunog ang pamilya Gubak na katropang Romel. Ano, damo sila borders ao?
1: Oo, damo sila borders. Do two story nga balay ni siya.
0: Uh-huh.
1: So, initial pa mo ni katropang Jusel, pero hambal sa mga pumuloy dari, darigid nag-una ang kalayo as information nga nakuha naton. Amuning balay ni ni Darlene Grace Joy Gubak.
0: Mm-hmm.
1: Amuning balay nila. So amuning lima ka mga totally gutted. Amuning balay ni Darlene Gubak kay Perfecto Cabales, kay Milagros de la Cruz, kay a certain Gamarcha.
0: Mm-hmm.
1: Kag Jubert Novia amuni ang totally gutted katropang Jusel.
0: Oh, kay may mga dalagko na nga balay katropa Romela, be mo?
1: Oo. Tapos kay hindi lap ang pihak niya ni dito sa may basketball court. May isa ka do sari-sari store nga duway nang ganising Changi. Why di siya ka laton ang kalayo, bali nag-silo dito siya sa likod sa sining balay sa mga pamilya ko baka ro pang Jusel.
0: Oo.
1: So try naton kina pamangkuton tani ang isa sa mga miyembro blas ang pamilya, pero nagpamalibad sila nga mag pa-interview katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: So hindi pa naton ma-estimate kung pila ang estimated damage sang apekto sang sunog based man sa tanis information sa statement sa taga Bureau of Fire Protection. Ito sila lang man maka-determine katropang Jusel mo sang kung pila ang total damage sang nag-luntad ng sunog katropang Jusel.
0: Pero dira gidampi, tabok lang gid or kilid sa una sang NBI office, dira lang gidampi katropa Romel?
1: Hindi, sa unahan pa, sa sulod.
0: Sa sulod-sulod.
1: Siguro kung emisyon nato mga may ara pa sa 100 meters.
0: Ah, pasulod?
1: Oo.
0: Kaya may lapsan na da pa kadto sa old site mo, dari ka blamagi. Lapos bala sa karsada da bala pa nga ulutan sang pader sang PRO 6 Black Tropa Romel?
1: Oo, pwede ito kalapos.
0: Mm-hmm.
1: May lulot sa din, may karsada. Dito pa kadto sa old site, katropang Jusel. So, dari siya sa new site, may ari dari nga basketball court, pwede ka kalapos ang gwa niya sa may atubang sang Port San Pedro, gid na katropang Jusel.
0: Oo.
1: Na pwede man dari kaagi. Lapos mo na di. Pero ang mas malapit gid kung dari ka mag-agi sa daan niyo opisina sang National Bureau of Investigation katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
1: So muna hindi pa ma tuligid ko na no ang investigation sang taga national ako sa taga Bureau of Fire regarding sa nagluntad nga sunog diri sa Barangay Veterans Village City Papers. So lima ang totally gutted, pito ang partially, may ara ang 19 tanan ka pamilya ang apektado kag 83 ka individual ka tropang Jose.
0: Sa diin sila subong ka tener ka tropa Romel ang mga nasunugan. Kaina,
1: kagabi after nga nagsunog dito sila nagtener sa covered gym sa Barangay Veterans Village City
0: Papers. And there is a lapit sa Concepcion Santo Rosario.
1: Yes. Sa bago na nila building planning ka pa David Sumuna. So dito na to ang dito sila gin silo pero pag kadto naton kay nasa aga away na dito ang mga nag-evacuate ito pang Jocel. Based sa information nga nakuha naton kinapagpamangkot naton sa iban nga mga pumuluyo nga nag kadto na sila sa mga malapit nila nga pamilya. Diriman sa bala sa Veterans Village City Proper Katropang Jose.
0: Pero ti ang kinanglano nila ba mga pagkaon nila da Katropang Romela mo nang immediate yung kinanglano nila ara naman nakadeploy naman ang taga CSWDO.
1: Hala sugod pa kagabi ari ding taga CSWD para maghatag kag may mga private individual pang Katropang Jose nga naghatag diri sang bulik sila galing kiti hindi pa bi sila gid maka gihugit sa sulod tanan kay ginbutangan isang yellow line sang taga Bureau Fire. Sinungan wala pa nila matapos investigar subong katropang Joseph.
0: Pero why pa gid initial information ano electrical in nature bangod sang
1: wala pa
0: supply sa electricity
1: as to the BFP wala pa gid sing may gid pagwa nga statement ang taga BFP katropang Joseph. Pero try namon karon nga makahapit kami sa BFP kung ano ila sining latest investigation diri sa naglutan nga sunog katropang Jose.
0: Oho. So far ti ang mga totally gutted ni why gid ti may mapuslan na katropa Romela be?
1: Why? Kay nakita naton ang diri sa sari-sari store nga nag-aarkila sa mga pamilya gubag akon gubag ang iya kadi nga baligya gani di do pila lang kabilog ang mapuslan pero do halos kalabanan ni Katropang Jusel tapos andre sa kilid niya iya ka sir kay sino niya ang balayo
2: ila man sa lang
1: isa lang ni sila sa so, pamilya Gupak si Baling Megar kila lang
2: okay
1: ang mga borders sa Babaw kaya ila man ni Gapon Katropang Jusel
0: damo borders nila.
1: Oh, mga pila ka bilog borders nila, sir. Ay, alam mo makotari kay sir na. Alam mo makotari kay sir na, sir. Mga pila ka bilog borders nila.
2: Pila ka, hindi ako dan ka, kaya ko di-distan. Bale, huwag mo kung nila, wala ko
1: ba doon? Ma'am, alam mo makotari, pila ka bilog borders niyo. Ang inyo?
3: 19.
1: Din sila sila ka bilog. Din sila sa buwan. Sa gym sila, sabong nagbalik sila sa gym. Okay, sa gym sila, Katropang Jusel.
0: Oo.
1: Ang talan niya mga borders nila. Oo, kami...
0: Anong kalabanan borders? De estudyante, Katropang Romel?
1: Anong kalabanan yung borders? Mami estudyante? Or estudyante? Estudyante? Nag-obra. So subong wala sila rin nag-obra. Kumain na salbang at sige, ato lang naman. Ate sige sige mo. Oh, sige sige sige. Kanto na lang naman dito Katropang Joseph kay nato na sila kuno sa covered gym. Sir John, lego. Ang save nila lang asin silyo Katropang Joseph nga sunog. Damo niyo. Galing kay Tisin Silyo kalabanan. Ala kalaban din.
0: Alcansia Corona.
1: Alcansia. Oh. Sa sulod sang balde. Tapos do may alkansiya nga 20 hon ang sulod. So naglunay na ang sulodlan Katropang Jusel. Pero ang amonit amonit na sa par nila subong. Magluwas lang mamula mo kinang papiles. Pero nasunog tanan na tinasave man.
0: Oo.
1: May mga nasunog nga mga alahas pero na-recover nila Katropang Jusel. Kag ang mga papilis, ang mo lang giniguro ang nasa park kagabi. Oo, papilis na. Magiluwas na gid lang sa mga gamit. Ang importante na gid niya papilis sa muna tape nila. Ang gym ang mo lang ni sir, no? Sir, ang gym ang mo lang man, no? dito sa Pihap. Layo pa nang.
0: Pwede mo sa Lacton. Dito sa Pihap.
1: Oo. Sa Lacton.
2: Pwede mo sa Lacton din, pero lapas mo sa Kuatan, mapalit ka lang sa
1: Lacton. Ah, okay. Kay kagi kita bisulod diri kay Tropang Joseph sa Naligad eh.
0: Oo.
1: Ang Lacton bala. Kaya dito pa niya sa may lapit sa Concepcion ang I mean ang sa may doon sa Mora. Ang barangay hall sa barangay Veterans Village Katropan Josel. Ano muna siyang napaso sa? Ang napaso na bala? Ano muna? Ito muna ito dito. Ano muna ng Ma'am Grace?
2: Si
1: Eling
2: may Teresa.
1: Ah, Teresa.
0: Maria Teresa. Na napaso sa o?
1: Ang napaso na siya, sir?
2: Isang pareha ito.
1: Ang ido, yeah.
2: Kuya, isang pareha ka, Metzel, bali ido. Yeah. Pero napatay isa.
1: Ang ido.
2: Patay na isa ito. Ito, ito, yung mga ting, ano na salbari. Ang isa,
1: ang isa, waya masalba. So, bali na
2: salbari. Pero nabayaan niya na ito, yung isang pareha ito. May sikri lang kayo.
1: Ipagawa niya.
0: Aha.
1: Hindi, sa buong mga ido, yeah.
2: Ato na sa...
1: Muli ang... Kay... Isang ido. Ah, isang ido, sir.
2: Dito, pala, speech mo, right?
1: Yeah,
2: ito pa ang puti na lang ng mga balkon.
1: Ah, doon malagba buhok.
2: Okay.
0: Sinalbarya ido iya na sunog sa pero patay kiti saya kay ido.
1: Oo, ang lapad. Usugin injikan ni katuan sang taga City Health Office tapos gin injikan sang ato injik siya, ang tetanus. Oh, ang tetanus. Okay. Medical team sang sa Sanag siya. Sa Sanag si Angob.
0: Oo.
1: So may mga taga San Agustin nga nagkadto diri, nga nagkadto siya. Tapos gindresingan ang iyang pilas do medical team sa San Agustin kay Tropang Joseph.
0: Dindampi paso iya kay Tropa Romel.
1: Sa likod niya dito sa may bago sa kapag niya bala.
0: Dako, dako.
1: Lapad. Lapad. Do tatlo ka 4x4 or 5x5 na bandage.
0: Wow. Lapad gali.
1: Oh, sa likod niya. So, amotogin sa par niyang pito niya kay Do. Pero anom lang ang nasalbar niya. Ang isa na patay gid kay Tropang Joseph. Kito yung makita natin ang ginapatungan ni bala sang ido sa cage niya bala kung may plastic na so ang nag-aarkila diri ang Changi nga nag-aarkila so din pang pili na lang diri ang pwede magamit pag ang kiti ang mga pagkaon ni Katropang Diyos silang mapustra na giliniguro ang mga takaseld kay basa ni sang tubi eh.
0: Mm.
1: So ang mga tinapay nga medyo bukas, may mga bukas, mga papilis, basa gin kanan.
0: Kay dira sa kilid sang NBI ka Tropa Romel, may karsada na damo. Tunganan nila sang BSP lat bala, lunsay naman balay. Tapos did end na da sa punta, may footwalk na da nga pwede ka kalapos sa may old site sang Veterans Village.
1: So drain nilang ni sa may before footwalk katapang Jusel.
0: Before sa footwalk, gid.
1: Oo, okay. Among gini. Isa lang gid kabalay, tapos footwalk na.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Listen siya lang, Sir Dance, kung pwede takasulod.
0: Mm-hmm.
1: Si Sir, pwede kami kasulod. Pwede kami kasulod.
3: Kaya buta may cross
1: lahat. Yan, yun.
0: Oo.
1: Oo. Ay. Okay. Nagapang may magapang limpyo sa sulod yan kasi may yellow
0: line.
1: May yellow line.
0: No.
1: Kaya depende din kasi tagiya kung pwede ka pwede ka sulod. May gaso pa sa sulod. Busilingon niya ang kainabi sang aga gid pag abot namon dere. Wala gid man siya sa hungod gid pa sudlan sang tagbalay ka Tropang Josel. Kaya may mga traces nga nagahabil-habil, bala?
0: Oo.
1: Basi irumpagan ang...
0: Delikado.
1: Pagkapaninlo ka. Tapos masalapay, motokron ang isa sa mga tukod sa nagahabil-habil. Ito, magtupa, bala, sa ulo mo.
0: Mm-hmm.
1: Umutong ginakulbaan kay na. Pero subong, makita natin may nagasulod, may sari na tao sa sulod. nga naga panglimpyo kag napang tipon sang pwede pa magamit eh, kiti may mga ginpang balik sila diri nga mga kagamitan katrapang Diyosel eh nga amo tong nakita nila ang alahas abi nga nasunog na tapos ang tong alkansiya nga nasunog sa balde amo tong na kuha nila diri sa sulod naman ang ginokay nila kiti ang babaw although ang sa babaw ang inatapikan sang salog niya katropang Diyosel nga plywood kahoy pero way gawa na atak ang dito sa sulod nga trases gidya amotong na atak sang kalayo nga may mga kagamitan si babaw amotong nagrusdak pero ang diri sa guwa gawa nga ma una nga nalabot sang tubig o kung una na papusitan sa tubig although nga tikahoy siya ang dingding niya Ardiplex so ay gawa na attack sang kalayo katropang Diyosel.
0: Oo.
1: Galing kiti ang hangin kuno abi kagabi basko katropang Diyosel mo. Kagti basyada sila nga daan sang hangin dire sa Veterans Village. So that's why nga dasig mag dako ang kalayo.
0: Kapin pa yes siya sana da kiti lapit sa Iloilo Guimara Strait katropang Romel eh.
1: Oo. Maski subong gani, baskog ang hangin diri katropang Diyosel eh.
0: Mm.
1: Ang huyop sa hangin bala, halin sa baybay, mas mabaskog. So muto ko gabi ang damo nga na dalahig nga balay, bangod nga baskog ang hangin, dasig maglakta ang kalayo katropang Diyosel.
0: Oho. Well taken care of naman ha, primarily ang pagkaon nila dira katropang Romel ha, sa mga piktado ha.
1: Ang pagkaon nila do okay man katropang Diyosel. Pero I don't know lang dito ka sa covered gym kun kiti do
0: dito sa pihak ang pagkaon no? Dito sa pihak ang ila temporarily nga lugar ginatiniran sa mga ano da nag-evacuate.
1: Oo, try natin din nga kadtuan. Ano na kuno?
0: Medyo malayo-layo goro na katropa Romel. Don't worry. Basi ma-document yo na lang katropa Romel.
1: Oo. Malabot natin ang iban yung mga nag-evacuate katapin pa ang mga borders katapang Diyosel lang wala gid may nasalbar o kung mga estudyante na nag-bordering wala gid yung may nasalbar magluwas lang sa bayo ng ginilaya nga dala kag posible mga papiles eh kaya do halos sa pag trabukaw kagabi sir kagabi kay Ambal Nila dira ginaghalin ang kalayo. So din naghalin kalayo sa babaw dalom.
4: Sa babaw lang babaw.
1: Sa babaw. So mga borders sa borders.
4: Borders sa babaw. Naghalin
1: ang kalayo. Kalayo. So sa borders. So ako din nag-burn out. So kung ato nga sa burn out nag sunog.
4: Nagsunog ito yun.
1: Antes magbalik sang ang kalayo, nagsunog na. Amo nang information diri, amo nang istorya katropang Diyosel eh. Nga,
0: so ka na mo brown out pa kag masunog
1: burn out, yes, burn out pa kay nag burn out alas gis kuno mo hindi, alas 8 gali alas 8 nag burn out alas gis 17 nagsiga alas gis nagsunog
0: Why pa kabalik supply sa kuryente?
1: Why pa kabalik, why pa? So mali katropang Diyosel ang sitasyon diri sang nasunugan sa barangay Veterans Village City proper. O diri kay katropang Jansen Crisostomo ini nga balita. Pinadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionix Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paklibat, XFM News.
0: Dari RC Katropa Romel Paklibara, hi, kaluloy sa mga nasunugan dara sa Barangay Veterans Village. So kinanglano nila sinadra gamit. Basi kung may mga gamit ka mo dira bala. Just like for example, mga used clothing para sa pagkaon nila. Kinanglano sa pagpatindog liwat sang ila sininga balay eh. Ara lang da sila sa may ano, Barangay Hall, lapit man ang Barangay Hall. Tambihan na, bala natin sila mo, Barangay Hall, kag ang ila sining nga cover gym, bala, dali ka mag-agi sa Concepcion, Santo Rosario, Duran. Dira, dampi ang ila sining nga Barangay Hall eh. Sa mga nasunugan, naghalin ang kalayo, ang report sa balay sang Pamilya Gubak. Damo abidera sila borders, damo 19 bilog eh. Pero brown out pa the time sa magtuhaw ang kalayo. So amo nang ginaimbestigaran karon sa ato sining mga taga Bureau of Fire Protection kon ano gid ang ginhalinan sa kalayo kiti ara kuno sa ibabaw no gumpisay sa lugar nga ginaoccupy sa mga borders. Way pa matapos sa investigasyon sang taga Bureau of Fire Protection. Pero standby kamo sa dugang sini nga update gyapon diri sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:54. It's turbo time, turbo data supplement for men 30 minutes before ang loving. At 10 o'clock standby kamo sa ato sini nga coverage sa impeachment trial against the Vice President diri gyapon sa XFM 100.7 Iloilo. Ay sa mga kauturan tagali, it's already Wednesday no sa Biyernes. Isa ka 5,000 kag isa ka 3,000 naman ipanagtagta. Sama na ga-intra sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Isa lang gid ka Tansan sang Gold Eagle Beer, ha? Konsortihon ka. Baw, 5,000 ang price na dara kon magabutan ka. Ang imo ninyo ang Tansan, isulod ninyo sa white long size envelope, sulatan ninyo sang inyo sining ngalan. Pagsulat niyo sa ngalan niyo, address, pirma, kag ipadala diri sa XFM. And kung magabutan ay mo sining ngalan, you have the chance to win 5,000 pesos. Amulin niya kasimple, Tansan ng ginsang Gold Eagle Beer. Ha? Ang inyo kinanglanon, isa lang yung katansan. And you have the chance to win 5,000 pesos. And sa mga nag-intraman sa ato sining Santo na Next FM, libo-libong pa-premio promo. 3,000 man na magabutan sa Biyernes. Kada Biyernes, draw ta mo. 3,000 pesos ang proof of purchase ninyo. Ano lang? 5 ka empty sachet sa Santo Gold Coffee Mix. 10 ka blisters sa premium D3 soft gel capsule. 10 man ka blisters. Kuhaon yung capsule, ha? Imnon yun, ha? 10 ka blisters. Isa ka banig sa Sanson Gold capsule kag duha ka blisters lang sang turbo dietary supplement for men. Sulatan nyo sa ngalan, edad, address, pirma, proof of purchase yung gamit, ha? And you have the chance to win 3,000 pesos. Pwede nyo mahulog ang inyong mga entries sa mga taga City proper molo malapit-lapit sa inyo drang clinic. Ang Yes to Health Wellness Center ara da sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Ngalan niya sina Yes to Health Wellness Center. Ah, may drop box kita dara, kadto lang amo dara kag ihulog. Adala na lang pa konsulta, libre man konsultasyon na kay Doc Rain Pinado. Okay? Why not at tiyempo sa ato sila nga pagparagad, pero kung pansit mulo ang hambalan, ti kapising pansit mulo eh. Ara da sa GT Mall Pavia, pwede ka mo daktilaw sa GT Mall Molo sa Atria kag sa SM City. Ang kap ising pansit mulo. Kung catering services, ara da sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH del Pilar Haro. Pakitaan nyo lang si Mrs. Divina Katibayan, on-site or venue para sa inyo sa mga gatherings, pwede gid. Ha, tag 200, 150, pwede gid. Pwede nyo gani mapa-exclusive eh. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kung car wash naman kinanglan nyo, quick and clean car wash. Ara da sa kilid sang Alta Chera Church. Hindi gig ka muda magtalang. Ang alandra and the only car wash is quick and clean car wash. Sa technical side, upod ta sa sinematinayon si Katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Joe Salbanias. XFM News.
5: XFM. Mga katropa, X

0: D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone ka, vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo man ko sina ha?
4: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit langit bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Siyagar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
5: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sa akit niya akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: XFM.
1: XFM.
0: Impeachment coverage.
1: Impeachment coverage.
2: Nilapitan niya si Fajardo. Itinuro siya kay Yusek Mempin. Inamin naman ni Mempin na wala siyang alam. Ang tanging nakalap, mga certifications mula sa

0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Diretso tayo sa detalye, humihiling ang Office of the Vice President ng 785.204 million pesos budget para sa 2027 para ipagpatuloy ang delivery ng assistance at services sa mga benepisyaryo nila sa buong bansa. Mas mababa ito ng 11.7% kumpara sa 889.236 million pesos na budget ng OBP ngayong taon. Ayon po sa OBP, mga katropa, malaking bahagi ng proposed budget ay lalaan sa mga priority programs. Tabi lang dito yung mga magnegosyo today, libreng sakay, pagbabago campaign, disaster operations, RIICE, food bags, at iba pang assistance program. Sa proposed budget, 561.651 million pesos po ang para sa maintenance and other operating expenses. 220.232 million pesos para sa personnel services at 3.321 million pesos para sa capital outlay.
2: XFM News Nationwide.
0: Ipina-strike out ng impeachment court ang salitang abogadong walang alam na remark po ito ni Prosecution Counsel Benjamin Tolosa Jr. laban kay dating DepEd USEC Michael Poa kaugnay na paggamit ng confidential funds noong 2023. Tinawag ni Defense Counsel Sheila Sison na rhetoric aimed to provide drama ang ilang bahagi ng offer of testimony ni Tolosa.
3: Or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record. This witness, even while he has an obligation to answer relevant questions in this trial, he also has, under the rules, Rule 132, certain rights. And one of those rights is to be protected from irrelevant, improper, and insulting questions. And not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
0: Dahil dito, ipinabura ng korte ang naturang pahayag bilang discourteous. Samantala, idineklara ni Presiding Officer Jesus Cudero na hostile witness si Poa sa pagkapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Matatandaan na nauna nang itinuring na hostile witness sina dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at dating OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
2: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Sa kaugnay pong balita, humingi ng pamanhin si Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr. kay dating DepEd USEC Michael Poa sa kanyang abogadong walang alam na pahayag sa impeachment trial. Ipinaliwanag ni Tolosa na wala siyang intensyong insultuhin si Poa. At sinabi po niya ang kanyang remark ay tumutukoy sa paulit-ulit umano na pahayag ni Poa sa Kongreso na wala siyang alam sa paggamit at liquidation ng confidential funds.
4: Liquidation of the confidential funds, context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention. Let us be very clear. Witnesses may only testify on facts, cannot give conclusions of fact or law. But all types of evidence, either testimonial or documentary, are precisely offered for that purpose, to prove a point of fact or law. No? So there's nothing objectionable about that.
1: Si House Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa Jr.
2: XFM News Nationwide.
0: Magsasagawa ang Department of Education ang National Simultaneous School Safety Drill bukas upang palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa mga emergency at active threat scenarios. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakatuon ang drill sa preparedness ng hindi nagdudulot ng takot o trauma sa mga mag-aaral. Isasagawa muna ang orientation, readiness assessment at capacity building para sa mga guro at learners. Kailangan din ng written parental consent habang bibigyan ng alternatibong ligtas na aktibidad ang mga hindi makakalahok. Ipinagbabawal sa drill ang paggamit ng baril, armas, simulated gunfire, pyrotechnics, fake casualties at iba pang fear-inducing simulations. Kasunod ng drill, magsasagawa rin ng psychological first aid at debriefing. Makikipag-ugnayan naman ang DepEd sa PNP para sa external perimeter security at emergency response.
2: XFM News Nationwide.
1: Simula ngayong araw, katropa, libre na ang toll para po sa mga sakyang babiyahe dyan sa pagitan ng Pulilan, Bulacan at San Fernando, Pampanga bilang tugon sa matinding traffic sa NLEX. Ayon kay Transportation Acting Secretary Banoy Lopez, na ipag-ugnayan siya sa NLEX Corporation para maipatupad ang toll-free passage hanggang

0: Ang pagkain, tubig at saka mga portalets para sa mga motoristang matagal nang naipit sa traffic.
1: XFM News Nationwide.
2: DOTR, TRB, natasan ang NLEX na magbigay ng agarang flood warning sa mga motorista. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Inatasan ng Department of Transportation o DOTR ang Toll Regulatory Board o TRB ang NLEX Corporation na magpatupad ng mas mabilis sa sistema ng babala sa mga motorista tuwing may malakas na ulan at pagbaha. Kabilang dito ang pagpapadala ng direktang SMS o text advisories at paggamit ng iba pang accessible na platforms upang naagad na maabisuan ang mga biyahero tungkol sa lagay ng kalsada at posibleng alternatibong ruta. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agad tugunan ang matinding pagsiskip ng trafiko sa NLEX busod ng pagbaha sa bahagi ng San Simon, Pampanga, partikular sa Tulaog Bridge. Ayon kay Transportation Secretary Balin Lopez, makatutulong ang napapanong habiso upang maiwasan ng mga motorista ang mga bahaging binabaha at mabawasan ang pagkaantala ng biyahe. Para sa Kakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursuludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga tropa, update pa rin po sa pinsala ng bagyo at sitwasyon. Sinuri na ng otoridad ang San Francisco-Santa Barbara Bridge dyan naman sa may Llanera, Nueva Ecija. Matapos mapansin ang pagkakahiwalay sa bahagi ng deck nito noong Agosto 30. Ayon sa Llanera Municipal Police Station, maaari pa rin na dumaan yung mga magagaang sasakyan pero yung maximum vertical o dapat ay may maximum vertical clearance na 2.40 meters. Samantala, pansamantalang ipinagbabawal ang mga heavy vehicle sa tulay dahil po sa kondisyon ng panahon. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at pinapayuhan ng mga apektadong motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta. Maglalabas ng panibagong abiso sakaling magkaroon ng pagbabago sa kondisyon o paggamit ng tulay.
1: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Department of Agriculture ng 198.45 billion pesos na pondo para sa 2027 upang mapanatili ang produksyon ng pagkain, maprotektahan ang kita ng mga magsasaka at mapalakas ang food security. Mas mababa ito ng 17.25 billion pesos kumpara sa 215.69 billion pesos na budget ng DA ngayong 2026. Pangunahing dahilan ang pagbaba ang pagbawas ng pondo para sa farm-to-market roads na magiging 16 billion pesos mula 33 billion pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., kailangan tugunan pa rin ng ahensya ang mataas na produksyon ng mga cost, climate risk at pabago-bagong kondisyon ng merkado. Mananatili naman sa 10 bilyong piso ang pondo para sa Rice for All program habang bibigyang prioridad ang productivity ng mga magsasaka at mangingisda, infrastruktura, post-harvest facilities, logistics at paggamit ng teknolohiya. Git naman ni Chu Laurel, mahalagang mahusay at maayos na paggamit ng pondo ang kailangan upang mapanatiling kumikita ang mga producer at abot kaya ang presyo ng pagkain sa mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang dating opisyal ng Department of Agriculture na maaaring lalo pang maapektuhan ang mga lokal na magsasaka sa planong pag-angkat po na hanggang 5 milyong metriko tonelada ng bigas ngayong taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, nagtataka si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor sa bagong projection ng DA. Dahil noong Disyembre ng lumipas na taon, inaasahan ang tanggapan ng record harvest na humigit kumulang sa 20 million metric tons ng palay at rice imports na hindi lalagpas sa 3.8 million metric tons. Gate po ni Montemayor, mga katropa, sapat pa sa ngayon ang supply ng bigas mula sa lokal na produksyon at importasyon.
4: Nagugulo talaga po kami sa mga projection. As of now, as of today, sa

0: yung ating supply ng digas. Kung ito po ay binubuo po ng local production natin at saka yung importasyon. So sapat po, hindi ko lang alam kung may inaasahan po ang DA na kung bakit sinasabi niya ng 5 million metric tons, baka nagbabakasakali sila na magiging matindi ang El Nino pagdating po ng last quarter ng 2026.
1: Dagdag pa ni Montemayor, maaari magdulot ng problema sa mga magsasaka. Ang pagpasok ng mas marami imported rice, lalo na sa panahon po ng anihan mula September hanggang November o unang bahagi ng Disyembre.
2: XFM News Nationwide.
3: Ang Department of Budget and Management ng 10.377 billion pesos para suportahan ang pagkapatupad ng Zero Balance Billing Program sa mga ospital na pinamamahalaan ng Department of Health at 6 na pilot LGU hospitals. Sa kabuuang pondo, 9.377 billion pesos ang ilalaan sa mga DOH hospitals nationwide, kabilang ang mga ospital sa Metro Manila, habang 1 bilyong piso naman ang para sa 6 na pilot LGU hospitals sa Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Layunin ng programa na mabawasan ang gastusin ng mga kwalipikadong pasyente sa pagkapa-ospital at mapalawak ang akses at abot-kaya at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Ayon sa DBM, bahagi ito ng pagkapatupad ng Universal Healthcare at akbang para maibsan ang financial burden ng mga pamilyang nangangailangan ng gamutan. Sinabi ni DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon na ang pondo ay direktang magagamit upang matulungan ang mga pasyente at kanilang pamilya na hindi na kailangang mamili sa pagitan ng pagpapagamot at pagbabayad ng ospital.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, tinutulan ni Sandigan Bayan, 5th Division Associate Justice Hiner Hito ang pag-alis kay dating DPW Secretary Manuel Bunuan bilang kapwa akusado o co-accused ni Senator Jingo Estrada at tatlong iba pa sa kasong graft at plunder. Sa kanyang dissenting opinion, sinabi ni Gito na substantial ang naging pag-amyanda sa impormasyon ng kaso dahil binago nito ang factual theory at depensang inihahanda ng mga akusado na na-arraigned na. Bagamat kinilala niyang may prosecutorial discretion ang ombudsman sa pagpili kung sino ang kakasuhan, maaari pa rin umanong mabago ang paggamit nito alinsunod sa batas. Higit pa ni Gito, nalalabag din dito ang karapatan ng mga na-arraigned ng akusado, kabilang po sina dating district engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at saka si dating assistant district engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna.
2: XFM News Nationwide.
3: Inihahanda ng Department of Budget and Management o DBM ang 29.5 billion pesos na proposed budget para sa Commission on Elections o COMELEC sa 2027 National Expenditure Program para sa paghahanda sa 2028 national at local elections. Ayon sa DBM, mas mataas ito ng 9.31 billion pesos o 46% kumpara sa 20.2 billion pisong budget ng COMELEC ngayong 2026. Sa kabuuang panukalang pondo, 23.92 billion pesos ang nakalaan para sa preparatory national and local elections o PNLE upang suportahan ang mas pinaigting na paghahanda ng COMELEC. Sinabi ng DBM na kinilala ng pamahalaan ang pangangailangan ng COMELEC na simulan ang preparasyon 2 taon bago ang 2028 elections. Bilang Constitutional Fiscal Autonomy Group member, may fiscal autonomy ang COMELEC at otomatikong regular na inilalabas ang kanilang approved annual appropriations sa linsunod sa batas. Layunin ng DBM na matiyak na sapat ang pondo ng COMELEC habang pinananatili ang maingat, mahusay at accountable na paggamit ng pondo ng bayan.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, hiniling ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Trial Chamber 3 na utusan ng prosecution na muling ihain ang document containing the charges o DCC. Sa 11-page motion na may petsang August 31, iginit po ng depensa na nilalabag ng kasalukuyang DCC ang karapatan ng dating Pangulo na malaman ng detalyado ang sanhi at nilalaman ang mga kasong kinakaharap niya. Ayon sa depensa, dapat ilahad ang mga kaso bilang malinaw na counts na may tsak na saklaw at kumpletong listahan ng mga aktong bumubuo sa mga aligasyon. Sinabi rin ang kampo ni Rodrigo Duterte na naging moving target ang mga kaso dahil hindi umano exhaustive ang listahan ng mga insidenteng inilahad ng prosecution. Iginit naman ang depensa na dahil sa lawak ng mga aligasyon at sa mahigit 25,000 evidence items na na-disclose na, mahirapan silang malaman kung alin at gaano karaming insidente ang kailangan nilang paghandaan sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide. Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman.

0: Alas 12.20 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Katropa, kami po ay napapahinggan sa XFM Cebu, XFM Davao, XFM Rojas Capiz, at XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Sa Cebu, meron pong 17 anyos na dalagita ang patay sa hinihinalang pagkalunod naman sa may San Fernando, Cebu. Yung ama ay nagdududa sa sani ng pagkamatay dahil daw sa mga pasa sa katawan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
2: Ang isang 17 anyos na lalagita matapos unang iulat na nalunod sa dagat sa Barangay Balod, San Fernando, Cebu. Pasado alas 10 ng umaga noong Agosto 31, hinilala ang biktima sa alias na Mariel, anak ni Rodel Canonigo. Ayon sa ama ng biktima, bandang alas 6 pa lamang ng umaga ay nagising na ang kanyang anak upang maghanda ng almusal. Ngunit pasado alas 9 ng umaga, hindi na umano nila na malayan na umalis si Mariel sa kanilang bahay at nagtungo sa dagat upang maligo. Makalipas ang mahigit isang oras, may nagtungo sa kanilang bahay upang ipaalam na lunod umano ang dalagita. Agad namang nagtungo sa lugar ang ama at doon niya nakita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Gayon man, nagkaroon ng pagdududa ang ama matapos niya mapansin ang kalagayan ng katawan ng biktima. Ayon sa kanya, may mga sugat at pasa umano sa katawan ng kanyang anak dahilan upang maghinala siyang posibleng hindi lamang pagkalunod ang saninang pagkamatay nito. Hindi rin ito inalis ang posibilidad na may naganap umanong pang-aabuso sa biktima bago ito natagpo ang nalunod. Sa ngayon, mayroon ng mga persons of interest na kinikwestiyon at inimbisigahan ang mga polis kaugnay ng insidente. Patuloy naman ang imbestigasyon at ang isinisigawang pagsusuri sa pagkamatay ng biktima upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may naganap na krimen na kaugnay ng insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone na vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki patay matapos makuryente sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Edmar Galinggana ng XFM Santiago.
4: Patay ang isang 45-anyos na construction worker matapos aksidenteng makuryente habang nagtatrabaho sa isang construction site sa Barangay San Fermin, Cagayan City, Isabela. Batay sa report ng Cagayan Component City Police Station, nasa ikatlong palapag ng ginagawang gusali ang biktima ng aksidenteng sumagi ang tubo ng scaffolding na tinutungtungan nito sa isang electrical wire habang nagkukumpuni. Dahil dito, nakuryente ang biktima. Nalapnos at nahulog mula sa scaffolding. Agad namang rumesponde sa lugar ang Rescue 922 at isinugod ang biktima sa bagamutan. Bagamat edineklara rin dead on arrival ng tumugong doktor. Nabatid na ang biktima ay residente ng bayan ng Angadan ng Isabela at nagtatrabaho bilang construction worker. Patuloy naman ang imbestigasyon ng otoridad upang matukoy ang iba pang detalye at mga posibleng pananagutan kaugnay ng nasabing insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako si Katropang Edmar Galinggana, XFM News.
0: Ito naman po ay biktima ng pamamaril sa Jensan na kilala na motibo sa krimen, sinisiyasat pa rin. Katropa natin sa Balita, Ruel Dumantay. XFM Jensan.
5: Patuloy ang imbestigasyon ng Mabuhay Police Station sa pagkamatay ng isang 33 anyos na laborer na natagpo ang patay sa gilid ng Diversion Road sa bahagi ng Puruk Odagre, Barangay Conel, General Sano City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong nakaraang araw. Ayon sa pulisya, isang tricycle driver ang nagbigay alam sa kanila matapos makarinig ang putok ng baril sa naturang lugar. Nang rumesponde ang kapulisan, nakita ang biktima na nakadapa sa gilid ng kalsada, duguan at nagtamo na maraming tama ng bala. Nakuha naman sa loob ng bibig ng biktima ang isang sachet ng hinihilaang ilegal na droga. Habang ang motorsiklong natagpuan sa lugar ay walang plaka. Kinumpirma naman agad ng pamilya na ang biktima ay si Robin Fuentes Pina Estapon Jr., isang laborer at residente ng Purok Pag-asa Village sa Barangay Mabuhay. Nakarecover naman ang Regional Forensic Unit 12 ng 6 na basyon ng bala mula sa .45 na kalibre ng baril at 5 fired bullets sa crime scene. Nabatid sa record ng pulisya na nadakip na si Stapon Jr. noong 2024 dahil sa paglabag sa RA 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at nakulong sa Pulumulok Municipal Jail. Nakalaya naman siya noong nakaraang taon sa buwan ng Setyembre. Patuloy ngayon ang pagsusuri ng mga otoridad sa iba pang ebidensya upang matukoy ang motibo at makilala ang responsable sa pamamaril. Iwasan ang droga, piliing alagaan ang katawan. Santol Plus Gold, katuwang sa pagpapanatili ng malusog na pangangatawan at mas positibong pamumuhay. Santol Plus Gold, ikaw lagi ang una. Mula rito sa tunay capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ruel Dumantay, XFM News.
3: Juan na wala ng preno, 7 patay, 13 sugatan. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Umakyat na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 13 naman ang sugatan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Matapos mawala ng walo ng preno ang isang pampasayarong high-S van sa barangay Pagasa, Dumalinaw, Sambungan del Sur, dakong alas 12 ng tanghali kahapon. Batay sa impormasyon na nakalap ng XFM Pagadian Research Department, galing sa Ipil, Sambungan, Sibugay ang van na minamaniho ni 3G Tarok. Nang mawalan umano ito ng preno. Dahil dito, bumangga ang van sa isang motorsiklong minamaniho ni Jorsimil Prigo. Sa tindi ng impakta, tumama rin ang van sa isang nakaparadang wing van at nadamay pa ang iba pang mga nakaparadang sasakyan. Kabilang sa mga nasawi ang driver ng high-S van na si 3G Tarok at ang kanyang misis na katabi niya sa sasakyan at isa pang pasahero na si Maritis Idayan. Nasawi rin ang driver ng motorsiklo na si Jorsimil Prigo at ang kanyang angkasa na si Elizabeth Dumadag Capuno na residente ng barangay Upper Dumalinaw, Sambuanga del Sur. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakinlanlan ng iba pang mga nasawi habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon upang matukoy ang buong detalye at sanhin ang malagim na aksidente. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: Samantala, ito naman po ay KOJC Kingdom. Dyan sa Davao City, opisyal lang binuksan. Yung mga dumalo ay hinigitan ng 75,000 na seating capacity ng arena. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM, Davao.
7: Opisyal nang binuksan kagabi ang ipinagmamalaking 23-hectare na kingdom ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa Davao City. Tinagurian ito bilang isa sa pinakamalaking indoor arena sa buong mundo dahil sa kapasidad nitong makapag-accommodate ng nasa 75,000 katao. Inumpisahan ang grand opening ceremony kagabi sa pamamagitan ng presentasyon kung paano naging realidad ang dati ay pangarap lamang ng founder ng KOJC na si Pastor Apollo Kibuloy na maipatayo ang kingdom sa kabila ng dinaanang mga hamon at pagsubok sa proseso. Ayon sa Davao City Police Office, tinatayang nasa 80,000 katao ang dumalo, kasunod naman ang ipinatupad na mahigpit na seguridad. Kabilang din sa mga dumalo, sina Davao City Mayor Sebastian Basse Duterte, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Davao City, vloggers at iba pang mga personalidad. Spotted din si ex-congressman Kiko Barzaga. Kasabay ng grand opening, isinagawa din ang praise and worship, alinsunod sa pagdiriwang ng KOJC sa ika-41 anibersaryo ng Feast of the Passover, kung saan nagpaabot din ng minsay si Vice President Sara Duterte.
8: Happy 41st anniversary to the Kingdom of Jesus Christ and Pastor Apollo Kibuloy. May you continue to be a beacon of hope and faith for our kababayan. And congratulations to the opening of Kingdom. May it continue to serve its purpose in keeping the faith with the Lord. May God bless you. Mabuhay kayong lahat.
7: Ang tinig ni VP Duterte. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, ang meron tayo ay tatlong weather system na binabantay ng PAGASA sa loob ng Pilipinas. OPAR.
3: Katropang Buddy, kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa.
0: Nasa labas pa naman mga katropa ng OPAR, Si Tropical Storm Saudel, may mababa pong posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas.
3: Binabantayan din ang pag-asang isang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo.
0: Samantala, patuloy po nakakapekto yung habagat sa Luzon at Visayas. Magdadala ng mga pagulan at malakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5.44 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6.08 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ihatid po sa atin ang Balita International ang Santon Gold Katropa. Babawasan ng Thailand ang 3 days o 30 days ang visa-free stay ng turista mula sa mayigit 60 na mga countries simula September 15. Kabilang po dito ang China, United States at 27 na iba pang bansa sa European Union na dating pwedeng manatili na hanggang 60 days. Ayon sa Thai government, layunin nito na labanan ang mga crimes at abuses sa visa system ng ilang mga foreign nationals. Samantala, magiging 90 days naman ang visa-free stay para po sa mga turista mula sa Peru, Brazil at South Korea.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz, ahitid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Pinuri si Vice Ganda matapos maging successful ang kanyang hosting scene sa first ever Eurovision Asia Philippines Selection Night. Bukod sa kanyang hosting style, napansin din na ang kanyang outfit changes na nagdagdag ng flavor sa event. Nagpasalamat naman si Vice at binigyang diin ang talento ng Filipino artist na lumahok sa kompetisyon at makakasabak sa global stage. Samantala, naghahanda na rin siya sa pagbabalik ng Gandang Gabi Vice na mapapanood sa ABS-CBN at GMA. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, atit sa atin ang Premium D3. Nakas sa bawat kapsula, Katropa, umaasa si Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn na magiging sapat po ang kondisyon ni Justin Brownlee para makasama na sa kampanya ng Pilipinas sa Asian Games ngayong araw. Sinabi ni Cohn na naglaan sila ng roster spot para kay Brownlee na patuloy na nagpapagaling mula sa injury at hindi nga po nakalaro sa tatlong sunod na FIBA World Cup qualifying games. Samantala ay bubuin ang Asian Games squad ng mga PBA players, kabilang sina Justin Arana, Justin Baltazar, RJ Barrientos, Robert Bolick, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Nasa Group C ang Pilipinas kasama po ang China, Bahrain at Kazakhstan, habang magsisimula ang basketball competition sa September 10. At Katropang Brian, bago tayo magtapos sa XFM News Nationwide, ay special nating binabati today si Ma'am Driflin Valenzuela.
3: Happy birthday, Ma'am.
0: Happy birthday, Driflin. Ma'am Drip. At mabuhay po kayo and more blessings ahead.
1: Happy birthday. XFM News Nationwide.
0: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na ang XFM News Nationwide. September 2, 2026, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Veras.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
10: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito.

0: pa? Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: O si Alex Nobilia, sang Tanagan Miagaw Iloilo. Nagapasalamat sa XFM, kagkay Dr. Remilito Hoy, sa apon nga nadagan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon, kag XFM, libu-libo papremyo. Salamat, Gid.
0: O, ikaw man katropa, may chance sa kapang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Si Boosters for from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: college na ko!
1: XFM!
0: Patroba mo!
2: Exciting!
3: XFM!
1: Santon Gold Live Testimony.
4: May ninja ka sa pinubuan lang na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Kasi magkailan din dito.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Labo Huwas Ka, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, patalikod!
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Guwapa sa kunay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ka ka. Pero galit-lagit bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminuria.
11: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
13: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw yung Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C. Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Chronic pain,
16: sakit.
12: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kagalang pain, fast and safe. Sister pain,
14: symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
17: bibili sa mga butika.

0: Kwento nasa Jan Ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Manamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat Dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
3: Yahoo! Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix.

puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at diacin at glycitin. Ang ginistin

0: pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kapi na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si

0: para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalamo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalamo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang effective potent antioxidant tulad ng lutein, chia seed, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakalis sa sobrang kate? Kuto at nisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhan Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Santhan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain,

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibili sa mga butika.
1: Maka-college na ko!
0: XFM.
2: Katropa mo!
1: Exciting!
3: Mga katropa, exciting!

0: Cirrhose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar. Exercise at nagsasanton Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ni sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasari ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibilis sa mga butika.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
8: Nalabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
12: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una. Kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami kitbala kay Batyag. Gugid ang pagsik sang akong lawas. Ganado gid ko sa akong ubra. Tiluin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may sample kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ooh, wow. Guapa ni guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
11: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
11: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako nga pala si Herwina. Mayroon ako ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin. Ang Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Wednesday!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Pag-diet na kubuhas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya, at para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
1: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mang Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: The secret of health. Alam mo ba na ang Santon Plus Coffee Mix ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng daidzin. Ang daidzin ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Yes!

0: maapekte sa mga matatanda. Ngunit, maaari rin itong makaapekto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: May lagdaog na sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo. Isa sa mga maswerte nga nanoog sang 5,000 pesos. Isa katansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka na magdaog. Padayon sa paghulog sang entries. Para sa chance ka magdaog sang cash prize. Grocery package. Kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tub-tub 2 million pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page. Para sa kompletong listahan sang mga nagdaog. Si post for details. From a period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Wednesday!

0: narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away up to 100,000 winners. It's easy. You get the chances of winning when you share your play on Facebook. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on the Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Win!

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: See casinoplus.com.ph for more details. Promo runs from July 14 to December 31, 2026. EGLD MKTG-2026-1917. Email responsiblegaming at pagcor.ph or call National Problem Gambling Hotline 028-248-9568. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Seven Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Seven Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Seven Plus Herbal Soap. Gamit na! Seven Plus Herbal Soap.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagapamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
6: Yeehaw!
7: XFM.
6: Patropa mo!
8: Exciting!
7: XFM.
9: XFM.
10: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman. Alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Aming pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: X FM.
11: Mga katupa, exam!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Soft

0: vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Pipili sa pinakamalapit na butika sa New York.
0: Sis the Pain.
2: Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagpigil sa lawad ng pagbiyahe, ang Sis the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobos ang Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika.
3: College na ko!
0: XFM!
3: Patropa mo! Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga humparikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugwaran ko, pinasoldan nga ng Santo Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santo Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Santo Gold Coffee Mix.
2: Ako, si Rodela Santapuli. Amo, kapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santo Gold Coffee Mix, tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione tugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na
0: Santon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin moringa spirulina garlic plus collagen and glutathione Santon Gold Coffee Mix nagkape ka na.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
8: Oh no.
6: Sa imo, nagpauli.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
6: Oo, abaklan ka ka. Pero dalit langit bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oo, oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Egon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Magbibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: Ako si Elsa Suliano, Santa Bea, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kay Doc Romilito Oy sa akong nanadatuan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat!
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM. Libu-libong pa-premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM. Libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Diet na kumuha sa
7: XFM.
13: Patroba mo!
14: Exciting!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol ng ilaw alas 7:06 na mga kabayanan, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapangunang News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang

Ahora sa XFM Radio Patrol, ilaw alas 7. 7 na makabinan mga katropa. Ba yung gabinan sa atong makatoran, sa atong makabinan. Sa makulam-kulam, no? Sa magumguom nga panahon din makabinan sa atong niya sa sudad sang Iloilo, kagsuman sa probinsya sang Iloilo. Hindi matapos makabinan nga apektado kita sang haze. O kundi makabinan nga aso nga halin iya sa Indonesia. Sa madapan, hindi makabinan nga kagulangan nga nasunog dito, ano, halin pa sang ligad sini nga magbiniwlan. Kay man ang isa sa mga apektado makabinan ini ang Borneo Island, ang malapit ini makabinan diri sa aton. Malapit ini, malapit lang ni sa Panay, akon sa Panay kang suman diri sa aton sa Palawan. Adam-daman natin sa ano, isa ni ganit kay sakop ani ganit sa ang Pilipinas ang unang Borneo Island makabinan mga katropa mo. Di isa ang apektado sining wildfire makabinan na dito ya sa Indonesia nga ang aso nga napot diri sa aton mga katropa sa sudad kag probinsya sang Iloilo kag halos sa bilog nga Pilipinas makabinan mga katropa kay pati Metro Manila apektado subong nagagumgoo man ang kalangitan dito ya makabinan sa Metro Manila kabangdanan nga may mga advisory subong ang nagkalain sining mga LGU diri sa aton sa pungsod Pilipinas makabinan mga katropa diri sa aton sa probinsya sa Iloilo. May tatlo ka mga banawa makabanan ang nag-report nga may presence ng haze. Ini nga mga kabanuanan makabanan na pamtang sa mataas nga lugar, partikular dito ya sa First District sa probinsya sang Iloilo makabanan mga katropa. May mga advisory mga kabanan ang LGU kung paano malikawan ini ang haze kay man dito ya makabanan sa Indonesia. Kagasuman dito sa Malaysia, makabanang gin-report. Nagtaas ang kaso sa balatian. Labanagin, ini makabanang ang respiratory illness. Nagulpilang ko na makabanang timbuok ang kaso sa respiratory illness. Dito yung makabanang sa area sa Malaysia, kagasuman Indonesia. Kamu karon ang isaman sa dito nga apektado. Sinisang wildfire makabanan mga katropa ang haze nga tidelikado no para iya sa mga katigulangan naton kag suman sa mga kabataan kag pilapagid ka mga vulnerable sectors nga posible nga makaklo sini sang aso mulay sini kati ang hindi lang aso makabanan ang ginaklo mo may ara pagid yang gaupod sini nga mga biro no kibot ka lang kaysa kadlawan mong imo sini nga atubang abis lang sakay ka mo sa kasakay ka mo sa jeep ka kita yung ilong mo gabiro-biro ang ilong mo gali kay iya to kadawan man siya kay gabiro-biro man ang ilong ya bagod man makabanan na kagaklo kita sang biro o kundi magani ang ining mga aso nga halin iya sa wildfire dito makabanan sa Indonesia gadugay makabanan aton na himaloon kon ano pagid ang mga advisory sang mga LGU nakipman makabanan ang mga eskwelahan diri sa Iloilo na pagwa na sa ila sining advisory para iya sa ilang mga estudyante agad malikawan makabanan ini ang ginatawag nga baratian nga dala sang haze nga halin dito iya makabanan ining aso halin iya sa wildfire sa Indonesia makabanan mga katropa ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:11 na nagapamati ka makabanan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Pation kami sa inyong mga radio pag sa FM banding ng amon nga frequency 100.7. Amon isang una ang frequency sang Z100. Ang paborito ninyo sang unang estasyonan sa radio diri sa Iloilo kagima number 1 sa sorbe sa radio. Ang Z100 subo makabanang ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amo ini ang XFM 100.7 Iloilo. Naka-live stream kami makabanan sa duha naman ka mga Facebook account. Ang isa page, amon ng XFM Radio Patrol Iloilo. Amon ng amon nga page, ang amon nga Facebook account. Ang XFM 100.7 Iloilo makabanan mga katropa. Pwede ka mo din makapadala sa inyong nga mga mensahe, ka mga informasyon, nakitman ang isang mga pass-out-out sa inyong nga mga abyano, sa inyong mga friends, sa inyo sining nga mga kakilala, sa inyo sining nga mga mga pamilya nga nag-celebrate subong sang kadlawan happy birthday kag sa tanang ga celebrate sang ilang anniversary happy anniversary
anniversary sa pagkitanay, anniversary sa pagigugmanay, anniversary sa tanan-tanan nga kung ano dira ang mga mga memory nga naagyan ninyo kati kung ang mga memory nga gin-post ninyo makabalin sa Facebook. Tila ba naman sila kung gin-post nyo na sa 2025 siring pizza? Mabalik ina makabalan, i-remind ka mo sina sa Facebook. Amo na makabalan ang balila ang chismosa sa barangay ang nagapamantay ko na mga kaingod ninyo. Ang pinaka-chismosa makabalan sa subuang nga panahon, amo iya makabalan ang Facebook. Kahit tanan-tanan

0: ni Meta ako ni Facebook. De, ang tanan-tanan nga mga ginampang sugid yun kay Meta, ginapang share naman sa iban sining mga friends ang friends pagid nila. Tama na ko nga ang kadasig sa paglapta makabanan sang chismes. Ang oras din makatropa sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7.14 makabanan mga katropa. Ang amon nga hotline number 0950-975-6970. 0950-975-6970. Pwede ka mo din na makapadala sa inyo sining nga mga private message. Kung gusto ka mo yang mangin hindi public ang iyo sining nga mensahe, di pwede din na iya sa amon yang hotline number. Pero kung gusto niya public nga makita sa tanan-tanan nga mga friends sa XFM, kamakita man sa tanan-tanan yung mga friends. At dira ka mo, greet ka mo sa shout out sa inyo sining nga mga friends. Dili sa amon nga hotline, ako sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:15. Yara kita makabayanan sa September 2 edisyon sa aton nga programa. So, kahapon ang tanang September 1, subong September 2 na. Ba September 3 naman, kag sa Sabado, September 5 naman. Kag sa sunod, ga Domingo, mga kabanan, September 13 na. Kag Lunes, September 14, pagka Martes, September 15. Pareho ang inadlaw sang entrada, kag ang pitsa 15 sang September ba? Ang September... September 1, Martes, ang September 15, Martes, samtang may mga ginapang post sa Facebook, mga kabanan, nga ang end of the world, kuno mga kabanan, sa November 13, ang Friday the 13th, katapusan, abing Friday the 13th sang 2026, ang end of the world, kuno mga kabanan, mga katropa, abaw, may mga madasig ang paglapta sining mga post ngayon yung mga kabanan nga kuno ang end of the world sa November 13, last Friday sang 2026. About na sobra pa kamuyas Ginoo ba? Pero sa gihapon mga kabanan, ang atunay ang pagpakamuyo lang masamay kasi wala kita kaya tuod kapakot, no? Sino ba lang nakapakot na may mabaha diri sa aton? Sa Luzon, sino nakapakot sa mga kabanan na magbaha diri sa aton sa probinsya sang Iloilo? Pila ka mga lugar mga kabanan diri sa Panay? Di siguro ang panlang ang Diyos lang siguro makaibalo kung ang palaboton naton mga kabanan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 7:17 na mga kabanan mga katropa. Nagapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Sa gyapon ninyo katropa ko si katropa ang Phoebe Balls Tibor Morales na welcome ka muna mo na diri sa ato nga programa Headshot.
1: Headshot.
0: Off lang kita ni katropa ang Alex Saspa tumtum alas 9 ang takna subong nga gabi kag ato nga news center. Pagi kay katropa ang Bia Joy Sobaldo. Mga balita mga kabayanan sa palibot sang pungsod Pilipinas. Lakipin ang mga balita mga kabayanan nga aton bantayan. May kang tanan gyapon sa ika-21 nga adlaw sang impeachment hearing batok ya kay Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa ang nag-gipresentar makabanan sang prosecution sa buong witness amo ya si Attorney Michael Poa. Ang spokesperson makabanan sang Department of Education sang tiempo ni ni Vice President Sara Duterte makabanan mga katropa o tribleman kay gin-declare in sa makabanan nga hostile witness. So kung i-declare ka makabanan nga hostile witness, kalabanan sa mga pamangkot, sa imo ng corner lang pamangkot, hindi ka pwede maka-expound sang imo sabat. Kung ang pamangkot answerable to yes or no lang mo nang gina, hindi ka pwede maka-expound sang imo nga sabat. Maghambal nga ti yes or no, hindi ka nakahambal nga yes, it's because nga tamo ni hindi ka nanadayon, hindi ka pwede kay gin kung namagal na makabanan kung isa ka hostile witness ang ipresentar makabanan sa

0: kaso, mga kabayanan, mga tropa. So, may mga palabtik pa istorya kay na mga kabayanan ang abogado sa prosecution nga ang abogado na walang alam. Tidaw amuning amugan ini kon isa ka style witness. Kay man ngambal tong ligad to blanka ang mga nagligad pa kito mga nga mga witnesses balagi na presentar sa prosecution. Partikular mga kabanan kay Acosta. Kila balansa nga ti may tanis niya gamit mo sininya ang imong common sense ti sa batya mga kabanan sa prosecution. Ilabanagin mga katropa kay Senador Rapitulpo siya, mayroong utak ho ako, Your Honor. Oh, kita mo na. So muna, kali mga kabanan kon isa ikaw ka hostile witness mga kabayanan, mga katropa. Daw halos pa lamang kabayanan nga daw pakawian ka kung ikaw isa ka hostile witness. Kagina direktay ka pamangkot, kung ang pamangkot yes or no, kung ang pamangkot kagang sabat is yes or no, hindi ka na pwede makalapaw na yes or no lang gid. Amuna mga kabayanan, tilang taon ta karon na ibalon ta kung ano ang nangin nakaundan kay na sa ika 21 nga adlaw mga kabayanan sa impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte mga kabayanan, mga katropa. Kay kung ako ya mga kabayanan ang pamangkoton kag ako ya anaga pamati ila mga kabayanan sining impeachment trial batok ya kay Vice President Sara Duterte ang tanan-tanan mga kabayanan nga mga ang talantanan mga kabayanan nga pag-dispose ang confidential fund kag intelligence fund mga kabayanan na ni Vice President Sara Duterte gintudlo ya mga kabayanan kay Lieutenant Colonel Lachica ang security officer mga kabayanan sa office of the Vice President. Kung ako yung maglanta mga kabayanan ako ni opinion na ni ha wala hindi ma-establish sa rabi nga nagdirekta ya kay sa bulsa ni Vice President Sara Duterte ang ginapangita mga kabayanan sa expenditure sinisang confidential and intelligence fund mga kabayanan, mga katropa. Di maging pagbato nga mga acknowledgement receipt na mo ito na Merigris Piatos. Di wala sang may napresentar mga kabayanan nga Merigris Piatos ngay sabi nga ginagamit o kung ginapresentar abe sa prosecution nga muna siya si Merigris Piatos. Ato na ibaloon ko na ba ito ngayon mambalang kwarta no? Nga halin sa confidential fund sa Office of the Vice President. Di wala ini mga kabayanan sang may presentar tob-tob subong. Buto ba nun mga kabayanan nga ti daw hindi pa ma-establishar subong mga kabanan kon bala ining mga ginpang ining mga pangalan sang tawo nga day Merigris Piatos kagkay si Otto Patilim siya pagito ang kadamo-damo sa ito mga kabanan nga gin-presentar nga mga acknowledgement receipt sa prosecution. Wala sang may isa pa nga gin-presentar ang prosecution mga kabanan nga witness nga magapamatood nga ini sila amo ini si Merigris Piatos kag amo ini wala sa kabaton sang kwarta base iya sa gin-presentar mga kabanan nga lista ni Lieutenant Colonel Lachica mga kabanan mga katropa. Wala ti ambot anong patulungan sini makabanan kati daw basi ko no, hindi pala butan December matapos ini ang impeachment trial nga ini ka makahimo makakatropa sang resolusyon ang impeachment court mga kabayanan mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7:22 na inakaroon mga kabanan ang mga detalye sa impeachment hearing subong adlaw ato ni Baloon sa aton nga news center upon kay katropang Bia Joy Sobaldo. Mga balita mga kabanan lokal nga aton talakayon subong nga gabi ining may kang tanan mga kabanan sang advisory karon ni pagbasa sa mga LGU. May kang tanan mga kabanan sang haze nga dito rin sa Indonesia na naglampot na diri iya mga kabanan sa aton sa Iloilo kag dito man iya sa Metro Manila. Imagine ba lang nga makahaklo kay mo iya sang makahaklo kay mo iya makabanan sang asong kansuman mga biro nga halin ini makabanan dito sa wildfire sa Indonesia. ti agin kabalakan atun diri magkabanan nga mo ang balatian labadagid sa mga kabataan kag mga vulnerable ng mga individuals particular ang mga senior citizens ti ang problema sa mga kabanan kay kay isa sa mga nagpakita dito ya sa Indonesia kag sa Malaysia ang pagtaas ang respiratory illness mga kabanan mga katropa subot ba doon sinihing nga kung sa subong ang panahon kung mag-brobatyag ka o kung mag may nabatyagan ka bing kapag ganaw ka budlay na mag-ginawa ka o kung di magani kung mag-ubo ka pakonsulta ka lang dayon kag dayon opdan mo sa pag-inom sang premium D3 kaya man ang premium D3 mga kabinan mga katropa makabulig din sa aton para nga makadikaw kita sa mga balatian nga may dala mga kabinan nga virus kag bakterya. Kamin, una man lang ina, ubo-ubuhon kita. Gadugay, ang matabo sila makabanan nga sudlon sang virus kag bakterya nga aton nga lawas. Tiba budlay na kuwaon para nga makabulig makabanan nga ma-proteksyonan kita sa mga viral kag bacterial infection. Maginom kita sang premium D3. Kaya man ang premium D3, may aras siya makabanan nga proteksyon na makahatag sa aton agad balikaw kita sa mga balatian nga dala sang virus kay bakterya kay man ang premium D3 gipabaskog ini gi epektibo sa subong nga panahon nga uso ang ubos sipon hilanan kay trangkaso indi naton papabayaan aton lawas nga maigo sini nga balatian proteksyon na naton pinaagi sa paginom sang pinakabago ag epektibo nga premium D3 kay man ang premium D3 mayara siya makabalan mga katropa sang vitamin D3 meron siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract ang premium D3 may kapasidad sa pag-uba kag patay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may araman nga 110 kaklase nga antioxidant nga nagdelay sang skin aging kaya mag premium D3 da superior and powerful ultimate trio ang premium D3 pwede ni makabedan ma-order sa Shopee ha sa online no sa Shopee. Sa mga Shopee Boys na mayang gabi, kag manang Maida, no? Ang sumachanggidan, siguro mayo din ato ng mga Shopee Boys. Kaya aga pa na sila nagalumpat ka mag-deliver sa ilang mga parcels. Pwede man yung kabin ma-order pag iya sa online sa TikTok Shop. Kag pwede man makabin mabakal sa Mercury Drug Store, Swatson Pharmacy, Grace Pharmacy, kag South Star Drug Store. Ang oras sa diri makabinan sa XFM, Radio Patrol, Ilo alas 7.26, kag dugang nga balita makabinan, balitang lokal. Atong talakayon makabinan ining isa ka suspect sa pagpang pistol whip. Actually, ang natabo siling gaging tiruan niya ang kontra niya. Gasakay sa Carabao, tiway maigo. Uy, balik pala piti kag pistol whip man, igo man sa ulo. Dagdag ang biktima. Pagkatapos sa lagyo ini siya, pagpalagyo niya, ginlagas ang pulis sa hot pursuit operation. Pagkakita niyang ginagas ang pulis sa yaway, balatiruha. Walang wala sa minigo sa bahay niya sa pulis makabanan, kundi ang ginimo sa pulis sa mo ang pag-return fire at igo sa subuli. Dinakpan makabanan ining suspect. Natabo ini dito sa barangay Bangkal sa Banwasang Limire makabanan mga katropa. Kagadugang balita makabanan din gyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. May kang tanan siya sa isa ka lalaki. May different. Magkakunang kilala kasi may gabay nga different niya. Do, hindi siya balan ang iyang utak. Hindi may gamay nga dipiren na may gamay nga hindi balan ang utak ka. Dumduman ko naman ang kilala ko niya balang siya blablabla pre hindi na siya may dipiren gamay ang akon nga jeep niya hindi madalagan hindi balan siya ang kwan hindi balan ay isa ka lalaki magkabiyanan nga taga Santo Rosario ahoy naga kadus kapitol kay mga ayokong tanay sa ang buleg. Ano man niya nga, but kay may gamay, may diferensya ko noon sa pangnauna. Balakit eh, ang papahayo sa bulig, medical assistance para sa iyang ginabatya, makabanan sa iyang balatian. Ay, upon man sa toon ng bayaw niya, ay ang baggaligit makabanan nga dala, may sulod to iyang improvised nga M2-3 kag bala sa M2-3, limakbilog. Di pa kabot mo dira makabanan sa Capitol sa may hagdan na ba na? Sa entrance gate, gina-check na ang mga bag mo. Tapos pag-check makabanan sa bag, ginakuha niya, hindi yata na gusto nga ipakakuha mo na pa-okay sa stick na ba na? Karoon kay ang nakilbaan tong bayaw niya, Teka, balbayaw siya, may ginatago na sada. So, sigo pag, kuhaan pa, igo-igo ya pag check makabanan. Tapos may dito nga improvise nga M203. Kag may ara makabanan nga bala, limak bilog sa M203 pa. Oh, kilbaan man ang gwardya. Eh, tima ko muna M203 to ya. Ita, yun ang bala nga daw sa dinas ka na ko na. Ganit kiti ko ni bala mo to sa iyang improvise nga M203. Di man to mag-panguruhin, di man to magtabog kati ang kwadaya ang bala na kay M203 may group na siya mo may turns sina saya ko pinaka turns nga muna makabanan ang iya siring kapasidad sa pagaboy sa bala di siguro basi kun mag kun di butang at siguro kati kun mo daw malipot bala di siguro kun kung guro pa kun iya guro to nga panukpon ti draguros kamot ya mangga malupok eh. Diba alam ang kabanan kayo na dito pa lang adaan sa gwardya na intercept na ini mga kabanan ang dalang M203 improvise kag ang bala kag in turnover mga kabanan sa police precinct number 1. Kag duga pagkit ka mga katropang balita ining natabo dahil sa may veterans village may 12 ka mga balay mga kabanan ang nasunog kagabi pasado lapit na to alas 11 no sa Zone 8, dira sa Barangay Veterans Village. Kung ang kilala ko pa sinas niya. Sa una, kundi uso pa rin ang patrol la. Sa una, ginaadaw pa kami mga media nga magbukad sa computer mo. Report to nga ang sa una, sa action pa kami to. Ya, report, lagi canceling niya sa Barangay Bitville. Ibugulong ng konman sa last patrol sa kagahon niya ng Bitville man. Ya, sa Barangay Bitville, may isa kalalaki nga nagreklamo ng pablater din siya police precinct number 1 nga ginkawat siya yung iyang wallet. Ibot na libugulo ng ang konman sa aga. Sino nga ang konman sa aga man sa DYOK pa to? Siya nun ang Bitville man. Ya, Barangay Veterans Village. Yun. So may sunog kagabi, no? Kaga isa pa mga kabanan, may reklamo ang aton nga mga bombero sa natabo dito nga sunog. Kaya ang ilang sinin nga mga host ginpang gisian sa mga tao. Sino ba lang mga suspetsado? Sino mga kabanan aton balikan? Dirigyapon sa aton pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo mga kabanan, mga tropa headshot. Di ba doon na ang mga balita? Nakikan niya sa aton yung center. Opon kaya tropang Bia Joy Sobaldo mga kabanan, mga tropa. Partikular makabanan sini sa ang pagtawag sa ang abogado sa ang prosecution kay Attorney Michael Poa nga abogado na walang alam. Mudlay galing ito pang biya kung ikaw isa ka kung ano isa ka ikaw isa ka hostile witness ba na? Kay kadamo sa mga gina kaya sa muna to kay Costa to. At sa lagi, ginamit mo yung common sense mo. Ang bal ni Costa niya, mayroong may utak ko ako, Your Honor. Ara naman makabanan, no? Si Attorney Michael Poa, no? Ang anay undersecretary, makabanan na, sa Department of Education sa Timpo ni BP Sara. Gintawag siya sa abogado sa prosecution nga walang alam. Ang oras makabendin sa XFM Radio Patrol Ilo alas 7.32 sa nung mabalita makabendin sa News Center aton kuwaon mga katropa kay katropang Bia Joy Sobaldo. Katropang Bia, mayong gabi.
1: Katropang Boards ginpresentar sa prosecution team si Attorney Michael Poa bilang witness si ikabing di unong adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Si Poa ang kabigon nga hostile witness o kung ginkabig nga hostile witness sa trial. So offer ni Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution iya ginpayag nga si Poa ang isa sa mga pinakaginasaligan sang Vice Presidente sa diin ini ang spokesperson sang Office of the Vice President, Chief of Staff OIC sang Finance kag Head sang Procuring Entity sang Department of Education sa tiun nga si Duterte pa ang Secretary sang Ahensya kag subong Defense Counsel kag legal spokesperson sang Defense Counsel sa impeachment trial. Samtang ginpamangkot naman ni Presiding Officer Chief Escudero si Attorney Tolosa kun ano ang punto sa pagpatestigo kay Attorney Poa kun sa pila ka offer of testimony niya iya ginhambal nga abogadong walang alam ang testigo. Sabat ni Tolosa galuyag nila nga may baluan ang rason kun nga agin test ni Vice President Sara Duterte si Poa sa pagsabat sa sa audit observation memorandum sa Commission on Audit kun wala siya sang may nabuluan ang diri. Para kay Attorney Sheila Season, si Powa ang parte sang defense team kag isa sa mga abogado sang vice presidente sa DIN ini ang ma-presume nga ang testigo ang ini makahatag sang kasanagan sa theory o conclusion sang prosecution. Si Powa ang gideklara nga hostile witness ni Escudero sa DIN mahimo diri ang prosecution sang kon mahimo diri nga magpamangkot ang prosecution sang leading questions apang ginadumilian ang misleading questions. Samtang suno naman kay Attorney Season misleading ang ikaduhang offer of testimony sang prosecution sa pagtestigo ni Attorney Powa sa impeachment trial bato kay VP Sara. Ang ikaduhang offer sang prosecution katropang boards amo ang si Powa ang nagsabat sa issue angot sa paggamit sang 112.5 million pesos nga confidential funds sang Department of Education sang si VP Sara pa ang current secretary. Inibisan pa nga wala sang ihibalo kon partisipasyon si Powa kaga ang nagkaibalugid lamang diri amo si Duterte kag si Anay Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Para kay Season nga nag-appear ini bilang deliberately nga nag-insinuate nga si Powa ang ginpahatag asang rason sa mga auditors. Ginpayag ni Season nga kun ang ginatumo ni Attorney Tolosa sang prosecution amo ang nagreply si Powa sa audit observation memorandum inil ang lain komparar sa tinaga nga answered for 112.5 million pesos. Naghingyo man si Season sa pagstrike sa record sa paghamal ni Tolosa nga ba abogadong walang alam para kay Powa bangot ini ang hindi proper. Magluwas diri madamo pa si Season sang gin-object angot sa iban pang mga tinaga nga gingamit ni Tolosa. Ginklaro ni Tolosa kay Powa katropang boards nga hindi niya intensyon nga insultuhon ini kag nagpangayo sang pasensya. Sa ruling gin pagkakas ni Presiding Officer Escudero ang paghambal ni Tolosa sang abogadong walang alam bangod ini ang discourteous. Samtang nagbaisay si Attorney Sheila Season kag si Attorney Tolosa sang prosecution sang na sa pagpamangkot kay Attorney Powa angot sa paghatag sang reward sa information gathering sang Department of Education sang si VP Sara pa ang current secretary. Palamang ko tanong ni Tolosa kung bala mayra sang instances nga ang supporting documents nga ginapresentar ang ginapahanugutan nga hindi man lang maka-establish ang connection sang ginahatag nga impormasyon kag sa success sang information gathering. Payag ni Powa nga wala siya naghambal nga kinahanglan may relation ang isubmit nga evidence of success sa impormasyon nga nahatag. Hindi tanan nga impormasyon nga ginabakal sunod kay Powa ang mayara gilayon sang success. Sabat ni Tolosa sa katropang boards nga busilingon sa interpretasyon ni Powa bisan wala pa sang success mahimo na nga bayran ang informant apang gilayon nga nagsabat si Season nga ini ang misleading. Ini ang ginaumpisahan sang pagbaisay sang duwa sa diin, nagsalot si Presiding Officer Escudero nga hindi na niya maintindihan ang punto nga gina-raise nila. Pagklaro ni Powa nga ini ang base lamang sa iya interpretation kag wala man nagakinahanglan nga kun makuha mo ang impormasyon, ini ang gilayon nga magresulta sa success. Samtang nag-object liwat si Attorney Season sa paggamit ni Prosecution Counsel Attorney Tolosa sa term nga admission sa pagpamangkot kay Attorney Powa. Sa direct examination, yun pa mangkot ni Tolosa si Powa katropang words kun iya panatandaan ang admission ni SDO Gina Acosta nga iya gin-transfer ang confidential funds ng Office of the Vice President kay Colonel Dante La Chica. Ginpamatuka ni Attorney Season ang paggamit sang tinaga nga admission bangod legal term ini kag may legal implication. Ginpa-reform ni Presiding Officer Escudero ang pamangkot kay Tolosa. Apang liwat nga nag-object si Attorney Season bangod sa misleading nga question sa diinsunod sa lead defense nga disbursement ang gingamit ni Acosta nga term kag hindi transfer. Gin-confirm ni Escudero nga disbursed ang gingamit sa statement ni Acosta. Samtang, gin-question naman ni Attorney Tolosa si Attorney Powa kung nga anauna ang pag-ubras ng certifications halin sa mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines nga sanday Colonel Buransing, Colonel Punopio, kag Colonel Sangandaan antes ang AOM. Sa direct examination, ginbusisi ni Tolosa ang nagkalain-lain nga petsa sang certification. Pebrero 2, 2024, sang gin-issue ni Colonel Buransing ang certification Samtang Disyembre 5 tuig 2023 naman kay Colonel Ponopio, kag Disyembre 30 tuig 2023 halin kay Colonel Sangandaan. Ginpamangkod ni Tolosa si POA kung bala Disyembre pa lang ginhimo na ang certifications para sa attendance in caso nga kinahanglan ini. Nagsabat si Defense Counsel Attorney Season nga misleading kag argumentative ang question bangod may nagkalainlain nga petsa ang certification. Sunod kay Tolosa nga hindi magkabig na argumentative ang pamangkot bisan pa nga makita sa witness nga hindi ini mag-agree kundi question of fact. Naghingyos ang ruling sa korte si Season, ginalaw ni Presiding Officer Escudero si POA nga magsabat sa pamangkot. Sunod kay POA nga hindi ini magka-speculate bangod madamo ang posibilidad. Dugang sang testigo nga nakahibalo ang nag-operate nga kinahanglan sang document evidencing success sa di imposible na hingyo na inis ang una kag wala lang nahatag sa central office. Pagklaro man ni POA nga sang nabato niya ang AOM, wala sang napakita nga certification ang SDO kag wala man sang ideya kun bala naga-exist ini. Samtang gin-question man ni Attorney Tolosa si POA kun nga ana una o kun na gin-question ni Senator Judge Bom Aquino ang paggamit sang Department of Education sang 15 million pesos sa confidential fund sa 8th Youth Leadership Summit. Nagagwa nga ang kantidad ang mas mataas sa gastos sang Philippine Army sa kaangay nga activities. So, kay Aquino, dugang diri nga masami na gasto lang ang kung nagagasto lang ang Philippine Army sang ginabanta 40,000 tubtub 60,000 pesos sa kada Youth Leadership Summit kag ini maglapaw sa 500,000 pesos ang expenses sa walo ka mga events. Ginpamatukan ni Attorney Michael POA ang pagkumpirmar o kung ang pagkumparar ni Aquino sa diinsunod diri nga ang duha kaen siya ang may nakalainlain nga pondo sa mga activities. Depensa ni POA nga ang confidential funds ng Department of Education ang intended sa information gathering operations kag indi lang sa Youth Leadership Summit. Samtang ginapropose man katropang words ni o kanin announce kagina no antes na tapos ang ika-21 nga adlaw sa impeachment trial bato kay VP Sara, gin-announce ni Presiding Officer Chief Escudero nga may posible no ang mag-start ang impeachment trial halin 10 a.m. hasta magab ikatropang boards halin sa Oktubre hasta sa katapusan sini no tapos masaylo sila katropang boards mabak sila sa 10 to 3 pag labot sang bulan sang Nobyembre pero ini katropang boards no subject pa ini sa confirmation sa masunod nga semana. Samtang sa dugang pagid nga balita nasyonal, nagpain ang Department of Health sang 207.3 billion pesos para sa mas maayong hospital performance kadungan sang budget deliberation kaina si Tiembre 2. Plano ni sa Health Secretary Edwin Mercado nga magtukod sang cluster focus sa hospital operations bilang parte sang pagpanikasog sang ahensya agad mapa-improve ang kalidad kag efficiency sang hospital sa pungsod. Sunod kay Mercado nga importante ang structural change agad ma-manage ang primary care programs kag hospital operations. Naibaluan nga sa idalom sang 2027 National Expenditure Program nag-allocate ang ahensya sang 354 billion pesos mas manubo ini katropang boards kung ikumparar sa 448 billion pesos nga ginaprobahan sa idalom sang 2026 General Appropriations Act. So far katropang boards amoning mga balita national nagikan sa XFM News Center para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo si katropang Bea Joy Subaldo XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo mga kabayan mga katropa. So, batong mga pinakalitis mga kabayanan sa impeachment trial, bato kay Vice President Sara Duterte, mga kabayanan, mga katropa. Pero sa gihapon, diri kita iya sa health concern. Kay, nabara natin mga kabayanan nga makatuga ini isang balatian labadagid sa respiratory illness, respiratory infections, ini ang haze nga aton karon nga mahaklo diri sa Pilipinas nga rin sa Indonesia, mga kabayanan, mga katropa. Kay nga, dito mga kabayanan sa Indonesia, report sa Deputy Health Minister nga si Dante Saxono Harbuwono nga may naglabot na sa 13,500 ka mga tao ang ginabulong subong bangod sa respiratory infection halin pa iya sa July tub-tub sining, katapusan sa August. Samtang may 5.5 million ka mga tao sa Borneo Island kag Sumatra ang nagabatyag man subong kay ini sila makabanan ang direkta gid iya nga na-expose sa siling haze nga dala makabanan sang wildfire dito iya sa Indonesia makabanan mga katropa. Amo na kon nga address aton sa XFM, ginapabalo ginamon sa inyo kag gina-recommendar ginamon sa inyo agot nga marikaw kita sa mga balatian nga nagdala sini sang haze. Katya marimban naton nga makaklo ka sang biro, makaklo ikaw sang aso, makaklo ikaw makabanan sang alipalok, nga dala makabanan sang wildfire dito yahalin makabanan sa Indonesia. Tiyama kon mo to ang report sang ilahit minister naglabot niya sa 13,500 ka mga tawo ang nagabatyag subong sang respiratory infections. Para malikaw kita makabanan sining mga respiratory infections kay ibang pagiging mablatian na mag-inom kita sang premium D3. Kaya man ang premium D3 makabanan isa ini ka produkto sang Yes to Health Incorporated. Kag mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C kay ini makabanan makabulig man no? Sa paglikaw sa aton, paghatag proteksyon sa aton sang mga balatian nga dala makabanan sang haze ngalin iya sa Indonesia makabanan mga tropa. Mamati kita anay sa mga tips kung paano kita makalikaw sa babalatian pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remy Litooy. Ang oras alas 7:44 na mga tropa.
2: XFM.
3: Yes to Health!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
6: The Secret of Health. Sample Gold Live Testimony.
7: Ang hinita po, itur po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking paninay nila, mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang umilal ng Sample Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at umilal ng Sample Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Inalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
8: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
5: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkus ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
6: The Secret of Health. Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Jess, ang online manager ng KingJoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi ako mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
8: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o AIDS-related macular degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
6: The Secret of Health.
5: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
6: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
5: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: The Secret of Health.
5: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
6: The Secret of Health.
5: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Vision X Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
6: The Secret of Health.
5: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.

0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santol Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
2: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
3: Magvision X Plus Softgel Capsule.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na luti

0: ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nang gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Exciting!
9: Mga katupa, excited!

0: Agora sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:55 na mga katropa. Langgap ka mati diri sa headshot sa XFM Radio Patrol Ilo. Nagubi ka ito pang Alex sa ato ng koneksyon sa pag-asa. Pero tabi nga pinakaulihin kayong tangan sa ato ng panahon, mga kabanan ko, na mangkot kita ko rin yung pag-sunod rin sa aton sa Pilipinas nga ining haze bala, ining asong halin dito mga kabanan sa wildfire sa Indonesia, maka-trigger bala ini sa pag-tupas ang ulan rin sa aton, no? Anong epekto sa rin sa aton niya sa Pilipinas? Kaya tinibad na aton, basta ganit mag-adaumo niya, kag magbabug atin mga kabanan ang galom, kabanan ang unod sa galom na, kwa na mo, tubig mo, matupa ang ulan, tinugangan pag-idimay sa haze mga kabanan nga halin niya sa Indonesia. May posibilidad ba lang magatuga ini sang magatuga ba ini sang pag-ulan diri sa aton sa Pilipinas sa makabayan sa aton nga line number 1 si Engineer Ruli Cuenca sa pag-asa Iloilo. Engineer, mayong gabi live ka subong diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Opod mo diri si katropang Phoebe Borst Tibor Morales.
1: Yes sir, mayong gabi sir kag sa aton nga mga tagpalamati. Manatan latest to the update sa subong adlaw September 2 year 2026. Sa karoon, no, padayon natin yun na monitor ang mga weather system na yara sa salod sa buwan ng atan ng Philippine Area of Responsibility. Unahan nato ng weather system na yara sa salod sa atan far, naman na siyang si Tropical Storm Tilandok. Nguli nato si Plataan 1,080 kilometers sa east-northeast of extreme northern Luzon. So may maximum sustained wind din isang 65 kilometers per hour malapit sa sentro, kaya that's the measure pagmadlos sa galabot up to 80 kilometers per hour. Nag-ulag din siya west-northwest sa kalusigan ng 15 kilometers per hour. Maliban kay Bagyong Pilantok, may mga weather disturbance kita na ginamon nito sa buwan sa ating for. Amo na siyang si Tropical Storm Saudel or formerly Bagyong Obet na ulo na ito na platan 480 kilometers sa west-northwest sa Bitbayat, Batanes. Maliban kay Bagyong Obet, may isaman kita ka LPA na ginamon nito sa buwan sa ating for. Amo na siyang 2,765 kilometers sa east of Central Luzon. So ang mga weather system nga ni, wala ini sila sa direktang epekto sa namang gabahin sa punsod natin, samtang southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon kag Visayas. Dito sa ito sa western Visayas, generally maka-experience sa katas ang may mga tinion sa pag-galong-galong, mga isolated ng mga pag-ulan sa pangilat na nag-uobla sining habagat. Kasarangan tugtog sa mga bakyugatan ng hangin, di ka nabagat na nakatunggan. Nagdala ini sila sa kasarangan tugtog sa nabalag ng mga pagbalag sa aton kadagatan. Lakas temperature nato nila sa 26 to 30 degrees Celsius. Adlaw nato nag-tunod dala sa 5.59 kay magamit na kini siya sa 5.40 buwas sa aga. So gaman nato latest for the update sa Lidlis sa Ilidlis Pag-asa.
0: Engineer Cuenca, sir, ining haze gasunod rin sa aton sa Pilipinas, halin iya sa Indonesia, mag-trigger ba na ini, sir, sang mag-isa ba sa mga faktor nga mag-paulan rin sa aton iya sa Pilipinas?
1: Well, when it comes sa factor sa mga pag-ulan, sir, medyo less lang sa kayo ang most likely bit, sir, nga nag-paulan sa aton isang moisture, no? So ang haze nga ni sir is a component or composed ini siya sa mga particle, no, mga dust or PM2.5 no, ng mga particles halin sa pagkalayo, no, sa mga sa kagubatan dito sa Indonesia. So most likely hindi siya good contribute sa mga pag-ala natin. So,
0: oh, okay. Maraming salamat, engineer.
1: Yes sir, thank you kag mayong gabi.
0: Okay, mayang gabi. Nabatian makabanan, si Jair Ruli Cuenca sa Pag-asa Iloilo.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Hindi makakontribute, hindi makakontribute makabanan sa pagpaulan. Dili sa aton sa pungsod Pilipinas, ining haze. Kaya ba siya, ako na-experience yan aton dili sa Pilipinas, no? Alin sa Indonesia. Kasi, inigali makabanan, composed of dust and particles. Sa muna nga bala aton makabanan, may mga mapino ni siya nga mga particles, ilabrigid makabanan, ining, ito ang balang alipalok. Tapos, may mga yabok na madala. Kay, gakwari siya po, gapanay din sa babaw sa kawaan mga kabanan mga katropa ang nagkalapot din sa aton kag ang nagkakulap sa aton kawaan kag kisaga tingala ka lang nagkolor sang pula ang aton nga adlaw kaya nakulapan na mga kabanan sang haze nga rin iya sa wildfire dito sa Indonesia makabinan makatropa. So bangon sinis makabinan sa wildfire kag haze kay ni ang Iloilo naka-record makabinan sa apat ka mga banwa, Iloilo province apat ka mga banwa nga may arat mga kabinan nga monitor sini nga haze. Base sa report makabinan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office under kay Lieutenant akon kay Colonel Cornelio Salinas, ang banwa nga gina-monitor makabanan nga may na-detect sini nga may presence sang haze o kon ining aso ngalin iya sa Indonesia ang alimudyan miagaw igbaras kag tubungan sa di mga lugar makabanan mga katropa mataas ini siyang mga lugar diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. Amo na kon nga ang ining apat ka mga banwa na monitor na may presence sang haze. Di paano nato na may baluan na may haze? Kasi na pareho ba lang ini makabanan sang aso? Di ba na? Kag ining mga siguro hindi man kita hindi man tigboro sini maguhan sa mga naga maklo nato ng mga aso sa salakyan. Di ba na? Di pa pareho man ang gani kag sobra pa ni gani. O galing kay ni makabanan, matugin ang hambal iya ni Edner Cuenca, ining haze nga dito ha rin sa Indonesia, nga rin sa wildfire, may component inisya nga dust, kag small particles o kon fine particles. Nga mo na makabanan ang mahaklo na ito, tingala ka lang isa nga nagapangatsi kita, katol sa aton nga ilong. Kisa mahaklo na ito, katol sa aton nga aton nga puwak. Da ka namin, malakaluton, kumalabot lang yung makabanan sa aton, yung kamot na kaluton, ang aton nga puwak. Kaya na makabanan, naklo na ito ng mga fine particles, kag ang mga yabok nga halin dito, ya sa, nga dala sining haze halin sa Indonesia. Ang Iloilo City Government, tamunok agabi, gibasa na ito ng ilang ang advisory nga dapat maghalong gid, no? Ilabadagid ang mga senior citizens, kaga ang mga kabataan, ang mga vulnerable individuals, like ang may mga balatian nga ginasoprer, ang asma, hapo, kag iban pagin yung mga balatian, mga kabataan nga pwede magka-trigger, sa tiyon nga makaklo, ikaw sang haze. Makita mo ni makabanan kon ang lugar ina ba lang damo sang kahoy tingala ka lang gaputi sa dalom ti wala man sa may nagadapong pero may aso makabanan ti amo ina nga may presence sang haze ning mga lugar nga ina makabanan ang monitor sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office mga kwanisan mga may mga kakahuyan ini kalabanan mga kabukiran ining alimudyan tiara ng seven cities sa Miagaw igbaras kag tubungan makabanan makatropa. So nung hambal sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, what to do? Ang panugyan makabanan sa PDRMO, stay indoors as much as possible. Keep windows and doors closed. Mababiling kita sa sunod sa atong nga balay. Ikadua, wear N95 or KN95 mask when outdoors. Surgical masks are not sufficient for PM2.5. Hindi ko na, hindi abi na makakuha na abi, hindi ko makasarang kuno ang surgical mask nga aton iyang nga ginagamit. Sa tiyon nga mga batyag, tabala may mga trangkaso kita na andan na aton nga isoksok ang muning surgical mask. Do, hindi ko na kayanin sa surgical mask. Nga makadikaw kita makabanan sang smoke haze halinya sa forest and land fires dito sa Indonesia nga gina dala sang hangin pakatudi sa aton sa Pilipinas. Katatlo, keep hydrated. Drink plenty of water to help respiratory tract. Inamtadamo tubig para nga atong mga naklo naton nga mga particles, ining mga fine particles, ining mga alipalok, inom ta damo tubig. Masunod, avoid strenuous outdoor activities. Hindi kita likawan naton ang madugay sining mga outdoor activities para yung mag-jogging kita. Cycling sports. Likawan naton anay ang magbabad sa sagba. Simple lang, makalulujaging kadyutay, mas balik naman, ilabrigid mga kabanan kung may ginabatyag kita ng mga balatian, respiratory illness, cell gaps, use damp clothes, under doors, windows, use air purifiers with HEPA filter if available, and drive carefully. Kaya nga ah, basi mga balka mo, mag-ulang to ginambal ni boards nga, parte lang to sa health concern, subong drive carefully. Ini makabayan ng panugyan na rin sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Nga drive carefully kay man, may mga lugar pariabilit sa monitor dito ya sa apat ka mabanwa. Nga may ara, nga tingala kailang na may fog, may alipulok, may alipuok. Kanabalan sila makabayan ng katabo inakol kagahon. Tiko may alipuok na, kag may haze pagid, nagdugang pagid makabayan ang hindi visible ang karsada. Amin ako nga, ginapanugyanan makabanan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga maggamit sa headlights, fog lights, reduce speed, maginay, increase following distance. So, kung sa una, kung gatikal ka nga mga isa ka do pa kayo ang pana. Kasi tanda ang TL mo nga mag-sikad sa prino. Pero ang panugyan na kabinan sa PDRM mo, nga dapat nga mag-distance kita sa nasundan natin. Kasi basi ba kon ini natin makita yung nasundan natin gali lapit na bangod sa fog o kon fire haze mga kabinan mga tropa. What to avoid? Paano kita makalikaw sa ni? So mga kabinan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Likawan naton ang unnecessary outdoor travel. Smoking or burning trash indoors worsen air quality. Di kita magtutod anay, no? Opening windows during peak haze, late afternoon, early morning. Likawan naton ang pagbukas sa aton nga mabintana. Sa tiyon, magkabanan, kondamo ang fire haze. Pareho ina sa hapon, kagahon. Kaglikawan makabanan ang pag-outdoor exercise. Kung may ara, makabanan makita kita nga alipuok. Mabal kita alipuok, wala na gali kay wala na kabanan nga haze na makabanan nga makaklo na ito, nga may ara ni siya nga dala nga fine particles. Duga nga panawagan o kung ang panugyan sa PDRM mo, monitor air quality index hourly, coordinate with EMB Region 6 and Pag-asa. Trigger levels, air quality index. Kung makita na karon ang air quality index yellow, 51 to 100. Advisory, vulnerable groups, stay indoors. Kung ang air quality index yellow, advisory, vulnerable groups, stay indoors. Boto ka rin sini, na kung mga hapo ka mo da, asma ka mo da, may ubo ka mo, may lang problem ka mo, pakita yun na makabanan sa air quality nga ginapost sa EMB kapag asa. Nga yellow, hindi na kita makabanan magwa sa ating nga balay. Kung orange, air quality index, 101 to 150, recommended mask na kita. Kung ang air quality nga gina-post makabanan sa social media, orange. Mag-mask na kita kag i-suspend ang outdoor activities in schools. Air quality red index 151 positive. Suspend non-essential outdoor work. Activate contingency. Stock N95 mask at health centers and off and absent. disseminate advisories through barangay radio, social media, monitor respiratory flu-like cases, prepare for possible surge. So, ining na-monitor magkabanan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, diri sa Iloilo, Angalimodian, Miagaw, Igbaras, Kagtubungan, halong kamudira makabanan mga katropa. Kahit ini naton masigurado, no? Kay bangod sini sa kambyo klima pagkadaan, mag-trigger ini mga katropa sa malasig na pag infect sa aton sa balatian. Kambyo klima, may harap pa kitang ginahaklo, abing nga haze. Kambyo klima, mo ginang unagid. Kasi halin sa halin sa mainit masaylo ang lawas naton sa matugnaw kasi berman sa nimo. So isa ba kabayan ka mga bagay nga aton bantayan ng aton nga ikayong lawas. Kasi diri kita makabayan nagakuha sang aton kusog para nga masagod naton ang aton nga mga kabataan. Masagod naton ang pamilya naton, mabakla naton sang gusto naton para sa aton ng kabataan mga katropa. Te budlay karon kon pagbatyag naton ang iban okay na kay makaya, pero kon ang iban abi karon nga pagbatyag nag luya lawas niya, may ara siya nga respiratory tract infection, may ara siya makabanan nga asthma, may hapo, te naga trigger nga makabanan ang budlay man sa balatian. Isa balatian mo budlay sini kon may komplikasyon. For example, may ara ka karon ginabatyag sini nga nga hapo, kag may ara kapag hindi karon nagsulod sinkent abi makabanan nagsulod ang balatian nga hapo, pero may ara kag diabetes, di karon nag komplikasyon kay ang bulong makabanan sa diabetes ining bulong makabanan nga ara nga gidadagya nga sa butika, kisa ang bulong sa diabetes bawal sa hapo, ang bulong sa hapo bawal sa diabetes. So nga aton mapanugyan sinyo mga kabinan para nga malikaw kita sa siring balatian subong mga kabinan nga dalasang haze. Opda naton sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C kaya nga budlay ba lang iya sa balatian ang komplikasyon mo? Hindi kayo mapatay iya sa isa kabalatian, budlay sila kung may komplikasyon ka, may hapo ka, may komplikasyon ka sa may TB ka, may komplikasyon ka sa diabetes, budlay kay ang bulong sa diabetes hindi makabanan, pwede para sa apo. Ang bulong sa apo hindi pwede sa diabetic. Di ba na? Pero ari iya libre niyo. Wala ka niki problema kung iya kung mag-inom ikaw makabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan makabanan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule tungkol kay ini puno sa antioxidant properties nga makapulig sa paglikaw sa aton sa tanan nga balatian. Labi na sa mga huwag gubag, bukol, arthritis, rheumatism, kagay blood pressure.

Ang natural makabulig sa tanan nga balatian nga maayo ka sa tanan nga balatian na masuperin nato na maginom kita makabedan sang Santon Plus Coffee Mix ilabrigid sa mga hormonal imbalances no sa mga kumbala sa mga partner ninyo nga arab buton ay nabala sang Santon Plus Coffee Mix kamo ang kabagdanan sini sa mga bukol-bukol sa ato nga labas kag problema sa ato nga mga lalaki ang prostatitis o kapagubag sa prostate. Dako babulig sa paginom sang Santon Plus Coffee Mix kay ni may soplabons nga nag-control sa ato nga hormones all natural na kakapi ka na may bulong ka pa. Kung nga makabalan ang gina recommendar naman ni sa inyo kay dito makabalan makatropa sa Malaysia. Bangod sini sang Hayes, mga kabayan, mga katropa, nagtaas dito ang kaso sang respiratory infection. Ti-imagine mo lang, mga kabayan, kung maano ka bala, mabalatian ka? Pila ayhan ang imo sini nga magasto sa hospital? Sumayon ni makabanan ka samtang wala pagid kita matamaan, mag-inom kita makabanan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Nakipin makabanan ang premium D3 kaya managin pahayag makabanan sang Ministry of Health sang Malaysia nga nagtaas gid sang dako ang illness nationwide dito sa Malaysia. Bangod sini makabanan sang Hayes. Sa rigid report sang Ministry of Health sang Malaysia nga sa tuong August 23 to 29 gid lamang nagtaas ang asma mangkabanan sang 1811 nagtaas inisya sang 219 ikomparar sa naligan nga bulan. Ang ibang pagigabanatian nagtaas pa gid no. Sunod makabalan sa Indonesian government ang pagkalit ng wildfire galing makabalan nagumpisa ini sang January to July naglabot sa 200 hectares nga area 3 times of the size of Indonesia capital Jakarta across island o Borneo Sumatra nearly 95,000 or 235 acres born in July gid lamang makabalan makumuna. Isa sa mga nasunog dito mga katropa, amoy ni ang Borneo Islands. Sining Borneo Islands makabayan lapit lang ni sa atong diri sa Panay. Adrak ini sa tabok lang sang Palawan. Ining Borneo Islands makabayan mga katropa. Amoy kon nga diri sa aton apektado kita kag ti siyempre ang hangin nga daan halin sa sur, pakanto sa norte, pakanto dito sa Metro Manila, ti libot-libot lang hangin lapot kita diri sa Panay makabayan mga katropa. Amoy kon nga dapat mag-ligmat kita mag preparar kita sang aton nga labas. Mag-inom kita makabayan sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Agod, maglikaw kita sang mga balatian. Kay babudlay kung kita magbalatian. Mabudlay kung may mga nagabatyag sa aton nga balay. Mabudlay kung may mga balatian ang aton nga mga pamilya. Mabudlay kung maglala ang balatian. Kasi tanan-tanan mo nga mga tanan-tanan mo makabayan nga mga tinago. Dama, ubos gina kung magambal karon ng doktor nga mag-ipa-admit ikaw bagod kay lala ng imusin yung ginabatyag mga kabayan. Samtang nga wala pa kita sang manala sini nga mag-ginabatyag nga balatian nga dala sang wildfire o kung dala sang haze. Inom na kita nga daan mga kabayan sang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Premium D3, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C. Inom na kagadaan kay mayroon na yan may pundo ang atong nalawas. Agad makalikaw kita makabanan sa mga balatian nga dalasang Hayes o kon ini ang pagaklo na itong makabanan sa aso nga may dala makabanan ng mga mapino sini ng mga particles nga nagasulod sa aton nga lawas makabanan. Kaya una sila ang imo nga mabatyagan. Katol sa imo sini nga pubak. Ti budlay, no? Ti paano mo dabay nga kuhan? Paano mo na nga nga kaluton kay di man naman mabot budlay man nga kaluton mo to sang kutsara o kung ano na dak iti masakit man ti unabi sila makabanan ang infeksyon sina ang wagin unaw nagin
Kati katol say, sige ka na nga o God, ka na nga o God.

0: gadugay, maubo ikaw, gadugay, ti may kwa ka na, may pneumonia ka na. Ti samtang wala pa ini makabalay ng mga balatian, mag-inom na kita sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Premium D3, kag Santon Plus Coffee Mix, makabalay kag Santon Gold Coffee, mga katropa. Agod manikaw kita sa mga balatian na dala sang Haze nga halin iya sa Indonesia. Ang oras makabalay din sa XFM, Radio Patrol Iloilo, alas 8:19, makabalay mga katropa. Pabalik natin dugang silimang balita. Dirigyapon sa ato nga pumalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kabati natin ang interview ni Katropang Romel. Ang report ni Katropang Romel. Dito sa may Barangay Vitbel. Barangay Veterans Village. Mga nasunsi kagabi, nagluntad ang sunog. 12 kapamalay makamanan ang apektado. Ang totally gutted. Sining nagluntad yung sunog dito yung makamanan sa Barangay Veterans Village. Ti naga gusto man sang aton sini mga fireman nga magserbisyo kag maayo ang ila sini nga pagpaderbisyo apang may pila ka mga tawo man kabanan nga ambot anong tutuyo sini gipang buslutan ang hose ang fire hose man kabanan sang Bureau of Fire Protection tinong ano klase utok nyo man ha ano klase utok nyo man nga ang amo na nimo ni wow magsabotahe sa taga Bureau of Fire Protection di? Karon kon magambal karon makita karon dang gapalay-palay ang pagsumpit sang tubig sa hose sang Bureau of Fire Protection mambal ka mong ay nanok ling nanon niyang paderbisyo sa Bureau of Fire man. Dawis sila ibakal sang hose nga dang sumpit sang tubig di daw baskog pa sing yang sumpit sang ihi ka paka. O, di ba? Gali kay may mga tao makabanan nga gatinunto. May mga tao makabanan nga nga ambot anong nyo si Elias na nga kwan anong tuyo at pangsabotahe. Ibalon ta makabanan ang report kay Pablo Mel pabalik naton. Kay do hindi kita sa konforme mga munya. Da para botahe din mga munya. Do hindi ni saktong gini mo niya. Daw anong gusto niyo nga surugon ng bilog nga Veterans Village ao? Binagani kayo naman nag-sponder to nga mga pasalamat na kita sa aton sining mga private fire volunteer. ICAG, Federation. Nga nag-responder dahil pareho sining nga mga hitabo nga sunog. Tiko na taga Bureau of Fire Protection to abi makabanan kay ang ilahos gin pang bus lutanyo. Nagdugang kang nag- lapad ang sunog kagabi sa Barangay Veterans Village. Kiti, hindi makalabot sa punta ang tubig mo. Kiti, una bes, ang nusol sinain ang punta, sa punta na sang host makabanan. Kita yun ang steel, nga daw taliwis na siya, nga kung halugan mo na ang pagsumpit na sina nagalapta. Pero kung hugtod mo na siya makabinan, ang pagsumpit niya sina, diritso. Di karon, kay kung may buslot at itong mga host nila, samtang ang ginapabaskogan tuod ang pag-andar sa ilas ng water pump, di din madiritso na ba? Kung di din sa buho, dito sa mga ginpang buno sa mga tuntong mga tao na sa Barangay Veterans Village. So dapat may justisyagin nga sampulan sa mga kabinan ng Bureau of Fire Protection mga muna. Hindi na yung saktoyin nyo ya. Nga sabotehiyon yung servisyo yung sa Bureau of Fire Protection. Balikan natin mga kabinan sa aton ng pagpalagad rin mga tropa sa aton nga pagpalagad sa headshot. Ang oras sa alas 8:23 na mga kabinan mga tropa.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santron Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santron Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Sunfon Plus Herbal Oil. Garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginawang pakiramdam, mag Sunfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: System Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka profesional boxer. Sa agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagating pumakumulan sa System Pain para dero-derecho ang training.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
11: Ako si Gemma Anyong sang Lumina Homes Abilay Norte. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Oy sa akong nadag-an na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you so much.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM. Libu-libong papremyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: College na ko!
6: XFM!
14: Katropa mo! Exciting!
15: Mga katropa! Exciting!

0: Ahora 6FM Radyo Patron ini Ilo alas 8.28 mga kabinan, mga katropa. Headshot! Nakapag mati din sa headshot mga gabi kay Ryan Dular. Yeah, good evening. Oh, kumusta na? Kapati sa mga kabinan din sa ato nga pong kanagad sa headshot. Ang din kita mga kabinan, siling nga tabo kagabi, kundigad gabi, sunog din sa Barangay Bitiran sa Village Iloilo City Proper. Naglabot mga kabinan sa 12 kapamalay ang nasunog sa Bitiran Village City Proper. Kagindi magdubo sa 20 ka ba pamilya ang apiktado. May 5 ang totally gutted, samtang 7 naman ang partial damage sa sunog na tabo sa barangay. Mga alas 11 ang takna kagabi. Bakon mga alas 11 ang takna kayo sa aga, hindi magdubo sa 20 ka pamilya o kung 94 ka mga individual ang naapektuhan. Padayon pa ang ginaimbestigaran sa Bureau of Fire Protection na posible, ganilinan sa kalayo mga kabinan, mga katropa. Ginaligar mga kabinan nga ang sunog nagumpisa ko noon sa boarding house nga ginapanagiyahan sa Gubaka family. Tabilawan nga nagsugod ang kalayo pila ka minutos antes nagsiga pasado alas 10 ang gabi kagtipararyo mga kabinan nga aras evacuation center sa barangay ang mga nasunugan. Now, 12 ang gineport mga kabinan balay na sunog. Pero ang side lights mga kabinan mo ni ginpang gisian sang mga ambot ano na ang plano sa mga tuntoda sa may Barangay Veterans Village ang host sang fire truck sang Bureau of Fire Protection mga kabinan mga tropa ano ini sabotahe ano ini may palabot ka mga mensahe para sa Bureau of Fire Protection kaya pala ito mga kabinan ini ang host sang Bureau of Fire Protection sa punta sina may nusol. Ang punta sina mga kabinan sa Wayna nga may buho na spuntang kag may adjustable na nga kung halugan mo gani ang iya sila nga sumpit nagawasag pira kung nugton mo mga kabinan ang iya sila nga sumpit gamay kag matayog di paano karon nga magtayog sinang iya nga sumpit kay may mga ginpang gisi ano yung host sa taga Bureau of Fire Protection. Paano ka nang kabalabot doon sa punta kang pinakataas? Kaya ba sa balay, kaya ba ang pinakataas itong balay na sunog, may second floor mo? Kahit kung pabaskugon mo ang sumpit sang tubig, pabaskugon mo ang presyor sang motor, tindi ka labot sa punta to snusol, kasi may mga gisi ng ilang ang mga hos. Tingko din ang labot sa 12 ka mga balay mga kabinan na sunog. Ngayon nga kay wala hindi bilog na barangay sa Veterans Village na nakalasunog gabi. Sa ginimos katuntoy na sa mga barangay Veterans Village, dapat may justisya na di mga kabinan, kaya dapat may sampulan hindi mga kabinan ang taga Bureau of Fire Protection na. Kung sino naghimo, sino nga nagpang buslot sa ilang mga host. Managani ka nag-responder ang taga Federation. Managani ka nag-responder mga kabinan ang taga ICAG. Nga mo ito ng sustainer mga kabanan sa pagpalong sa kalayo. Hindi na makasarang mga kabanan ang fire truck ngayon sa Iloilo City mo. Kaya ang mga host, 5 ka host mga kabanan, ang ginpang buslutan ninyo. Tibag 5 ka host mga kabanan, ano gin kada fire truck, gin kada host sa fire truck, ginpang buslutan nyo. Kung nang ginpang supon-tsugpon. Tanong yung inyo yung anong inyo yung utok man? Gusto nyo pakita nga lawlaw ang servisyo sa Bureau of Protection kaya ang ilang hos, ang ilang tubig daw baskog pa yasang ang ihi kapaka ang kabaskogon? Gasumpit sa nusol nila kasi paano magsumpit sa baskog kaya ang tubig dito ka balik na sa gingirian niyo, gingisian niyo. Gano'n ka mo man? Gusto nyo sunugon ang bilog sa Veterans Village sa gabi? Anong inyo tuyo man? Ipagwa ninyo nga lawlaw ang pagservisyo kag ang mga equipment sa Bureau of Fire Protection? Actually, ang Bureau of Fire Protection ang ila sining ang ila sini nga station ara dira sa kilid sa Campo Delgado. Way takabalo kon anong rason nila. Way takabalo kon ano oras na ka-responder ang taga-Bureau of Protection, hindi ba kompati yung mauli? Kasi arat ang dama kabanan sa tabok lang sa Fort San Pedro ang opisina sa Bureau of Protection halindibla sa una sa duwana. Gisay, loda mo. Sa tubang sa Fort San Pedro. Pero ini makabanan ang iyong ipakita na ang sabotahe o kung naakig ka mo kay, o kung daw nalawlawan ka mo kay ulihi pa ang abot ng fire truck. Hindi ko ang pating ulihi ah. Kaya ralanda sa unhan sa nasunugan sa dala sa may nasunugan ka, pwede lang sa may likod sa NBI mo. Kaya ralanda, inang dalan na ba lang sa may NBI da, sa likod? Kung hindi may dalan na gadirikso at sa may sa may duran? Ang punta sa nagdito, gatubang sa Fort San Pedro, adira ang opisina sang Bureau of Fire Protection. Di lang ko kabalo kung ini ang pagpangbuslot sang host sang taga Bureau of Fire Protection. Bangod kinakik ang mga tao na katinapit-lapit sila. Basi dugay pa ma-responder. Pero hindi ko mapati ah. Ako hindi ko mapati kasi napit-lapit lang na mo. Aral ang ginaya. Pag halinda sa may ilang opisina, nga doon nakaplastara ilas ng mga fire truck, tipilal na, isa lang naka-block, dira na dahil na sunugan. O kung base ko na tripingan lang. Sa manong tripping na makabalan sa barangay, Veterans Village, ang host sa mga fire truck. Sa taga Bureau of Fire Protection. May reaksyon makabalan si SFO1 Makoko sa Intelligence Division sa Bureau of Fire Protection. Kag dapat sir, may manabat sini. Dapat sir, matagad ini yung stesya. Kung sino naging mo, sini? Katibang ko tonta eh, kung oras ka ba naka-responder at taga-Bureau of Protection ng gabi? Katiliwat mo ka ba na hindi ko mapating ang muli sila mo? Hindi ko mapating ang madugayan sila sa pag-responder? Kati, dira na isa na ka-block ang ngila sinayantad sa lugar na nasunugan, sa likod na nila ang nasunugan. Wanta ka ba no? Kung tripping niya, kung basi kung aking mga tao na nga na galing inyong opisina. Basi kung nadugayan pa ka bang ma-responder. I don't know kung namang ginamang rason. Pero ano ba ka ba na yung interview ni Katropang Romel Paklibar? Kay SFO1 Makoko sang Bureau of Fire Protection, may kang tanong mga kabadan sang natabo sini nga pagpangbuslot sang ila sini nga mga host kay mahal pagadaan nino ang host sang fire truck mga kabadan makatropa. Si SFO1 Makoko.
1: Mag-coordinate naman kami sa barangay chair kung sino itong naglusbot kay Vincent ko naman more or less mga tatlo at limang host na nalusbot na. So muna naman pa ano kag masik man kami legal advice sa amon nga ano kung anong action taken nga namin para sa ila.
2: Lain-lain nga linya to sa
1: yes, yes, lain-lain nga linya.
2: Pila
1: ang isolated sa isang host? Ang saka host, actually, nag-coordinate ko sa logistics na mong ginasangaga based sa PR is 8,100 pesos. 8,100.
2: So, anong decision ko, sir, ever nga mong kilala na gumatak
1: na ng ito? Amon pa na, sir, ang naman na, ano, sir, storyhan o anong action taken niya bakit na gakaigo para sa ilan.
2: Pero si nung sir, usual,
1: normal yung actually, from experience sa nilugay naman kung nag-responde, doon sabihin ka lang kung naka, ano ba, naka-experience ang muna ginobra sa fire hose natin.
0: Dapat tayo nakabayan si SFO1 Makoko sa Bureau of Fire Protection. Hindi kita kabalo kung ini isa sa mga pang-tripping o kung basi protesta man sa inyo da makatuntabi kung noras ka mo naka pila ka mo kabinuto sa kaboto sa fire scene Kinabala ito, mga kabayan, ini ang bagong opisina sa Bureau of Fire Protection, arat lang gidada. Ha? Dila lang gidada sa tabok lang sa Fort San Pedro, kag-arat lang na sa likod nila ang lugar na sunugan. Ang Veterans Village, bala? Kag ina nga lugar dira ang opisina sa Wong Santa Bureau of Fire Protection, sakop na sa Barangay Veterans Village. Ti ano ining pang-tripping o kon isa sa mga protestang masikon at ato na niya kasi kung aking tawo na kasi arat na kamusli ko nanugay pa mga bote nyo sining pag-responder pero ako nga pating o nakamo kasi lapit lang na kamo mo lahi pa na akong basi una pang iban nga nag-responder na sa Barangay Veterans Village pero hindi ko mapati ah. Kayo bati, Kuya Makabayan, nga kung gipanggisian to ang mga fire hose, kay gusto man ko naman kabayan nga ang sumpit sa tubig, dito man niya madiritso sa balay na sunog. Ropa. Amo ni gani, Makabayan, sunog kay SF01 Makoko, nag-coordinate sila kuno sa ilang sininga legal division, agad nga kasi ito ang nag-gimo, sila ang nagpang-buslot, nagpang-buno, nagpang-gisi sila nga host makabanan. I don't know kung isa ini kasahi sa pagprotesta, isa kasahi sa bagay nga mahambal sila ka ba sila ulaw ang servisyo, kaya tiyan lang ang musliko na dugay pa ma-responder. Di ko dugay, abing ma-responder, tiyo, alang-alang pa na, pandarong pa na yung pantrak mo. Di ba? Pagkatapos, mapiparar pa lang ang mga fireman natin. Pero ako kapatid, ikaw na sila, bota. So, dapat mahatagan sampol ni siya, isipuan, makoko ko sila itong nagpanggisi, nagpangbuno, nagpangbuslot sa iyo sining ng mga fire hose, mga kabinan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol, Ilo, alas 8.40 na. Kapamati ka mga kabinan, dinigyapon sa headshot. Headshot. Hindi ko makita di ka ito pang Alex ang aton nga live ha nga namiyotan isang kwa no sang aton nga mga viewers pala anong hindi ko makita Adrio sa aton nga kwan sa aton nga live diyo din man Adrio ay lagi dati lagi sa aton nga mga viewers ha hindi ko to ligabit to kay manamiyaw kita no sa nabilin sining 10 minutos sa aton nga programa kabinan mga katropa. Ang gabi to kay no, hindi ko makita. Amon ara mo ne. Amo ne mo ne. Oh. Sa Barangay Bangkal Limeri may natabo mga kabinan nga shooting incident. Ang suspect sa pagpangtiro na tiruan mga pulis. Pero ang suspect mga kabayan tiro sa biktima wala maigo ang gitiro niya ang ginimo niya mga kabayan waya bla pala pite kay ni kag pistol whip timan pilas man sa ulo tigo din pa dagyo mga kabayan ang suspect sakay sa motor tikaron kag gi-report sa pulis nag-responder ang mga pulis dito sa Limeri na abtan no na abtan sang nagresponder ng mga pulis makabanan ining suspect tibaga kita ay makakatropa sang suspect sa pulis maya blatirwa bigani sila wala maigo yang nagresponder ng mga pulis. Tingin mo sa pulis makabanan sa Limeri, amo ang pagbalos na igos buli ning suspect. Dakpan siya. Igo, sa gincheck makabanan, may aras siya ginisok-sok ng bulletproof. Grabing tao, no? Aring ato yung interview makabanan katropa kay Pulis Corporal Leo ang investigador makabanan sa investigador sa Limeri Police Station nga si Police Corporal Leo Arce. Lagay kita pa, Alex.
3: Shooting incident sa Barangay Pangkal, Limiri, Iloilo, sangpit sa Agosto 31, sir.
4: Okay.
3: Kasi naman nga 2-8, mga alas 4:38 siya, sir, sang hapon. Ang biktima mo si Sergio Bangalisan Bitita. Kag ang suspect amo man sir si Noel Solis Moico.
4: Ano sir ang
3: pareho ini sila sir ang mga taga residente sang Bangkal.
4: Ano ni sir ang iapelyido sir sang victim kag ang suspect sir?
3: Ano sir nila?
4: Ano gi sir ang apelyido sang victim kag suspect?
3: Apali ang biktima sir ang yasin ni apelyido Bitita.
4: Okay.
3: Ang suspect sir Moico.
4: Okay. Ano na to bo sir?
3: Bali sir, samtang nagalawig ini ang sangkarabaw ini ang biktima sir. Inalit nila ni sir nga gintero sang suspect. Nakaloyan lang na wala ini maigo. Pero ginkatuan ini siya kay bali pag lupok sir sang iyang armas lutang sang suspect. Nahulog ini ang biktima sa iya ginasakyan nga iya nga karabaw. Tapos muto sir nga ginkatuan siya sang suspect kagin tampak o gin pistol grip sa ulo. Sang armas gamit sang armas lutang sa suspect.
4: Anong
3: sir? 45 sir.
4: 45, okay.
3: Yes sir.
4: Dayon sir, anong tabo?
3: Bali mo to sir ang biktima na nakaagom sang pila sa ulo. Sa iya wala nga bahin ang iyang ulo. Amo man sir nagpalagyo ini dason ang ano ang suspect. Sampos palagyo sang suspect sir ay nag may naka-report diri sa police station. Kag insigida man nga nakakandak sang headforce at operation ng kapulisan dere sir.
4: Okay. Dayon sir.
3: Sang nakakandak man sang headforce at operation sir, na-intercept man ini nila ang suspect.
4: Okay.
3: Kag samtang sang gin-plug down ini sa sir.
4: Ano sir nakasakay sa motor sir?
3: Oo sir, sa okay. Palagyo siya nakasakay man siya sa iyang motor. Nag-lockdown pa inyo siya sir sa kapulisan.
4: Sa tatlo na responde. Okay.
3: Pag-abot dito sir sa lapit na sa may San Antonio.
4: O sa kapag-abot sa Barangay Bangkal Corporal?
3: Bali hindi na sir. Bali Barangay San Antonio na sir.
4: San Antonio, okay. Iipingin na kita Barangay sa Barangay Bangkal man?
3: O so, medyo na ingodanay naman na sila sir. Yung boundary abin yung ingodanay.
4: Dayon sir. Pag-lockdown sa iya.
3: Plug down mo sa sir pero wala siya nag ati amo pa siya nga nagtiro sa mga responding team. Amo to nga naghimok man sang ika nga nag-retaliate sir ang amo nga kapulisan.
4: Okay.
3: Amo to nga naigo ini siya sir sa iyang ano uli nga area.
4: Okay. Isa lang din si Rigo. Isa lang din dyan si Rigo niya?
3: Oo, oh, sir. Isa so, lang, sir. Kaya wala man suyo ang kapulisan, sir. Ang ila dito nag-retaliate lang yung sunod na armado ang suspect, sir.
4: Ang aton sa tropa na nag-responder, pwede natin, sir, ma, no? Maingad lang na Corporal RC?
3: Damo sila abi sir ang nagresponde. Baling saman ka team.
4: Okay. Okay.
3: Muto na lang dasan man sir ang natabo sang during sang pag responde nila.
4: Okay.
3: Tungod nga nag ano ini ang naguna ini palupok ang suspect.
4: Ano sir pati ko ning suspect sir may nasok-sok pa siya nga bulletproof.
3: Ako sir, bali apan pag sang nadakpan ini sa sir sang na ano na siya natumba o na o oh, natumba man sa iya nga motor dito pa lang nahibaluan nga nagasoksok mag ini siya gali sang vest, sir.
4: Okay. Amaning bulletproof. Okay, bulletproof. Okay. Subot ba dunya kun na nag-edit sabi sa labas. Buto ba dun mo di siya makuan, di siya maduplan kasi nakasubsob sa san bulletproof vest.
3: May posibilidad man, sir, kay may ari ini siya ginasuksok na bulletproof vest.
4: Ano yung background sa kwan siya o sang suspect kayo ni?
3: Background niya, sir, pag-abot sa...
4: Hindi, so, ang iya, sir, nga kwan lang, professional, ayam lang ang background, biya pagkatawa, yung personal background niya, ano ni siya?
3: Tira lang man, sir, ga obra-obra lang muna sa ila. Galing muna lang, sir, may... do that may previous na ni siya nga kaso.
4: Anong, ah, okay. So, buta ba lang na corporal arresting ako ni siya, 110?
3: Ay, hindi naman, sir. Nakaserve naman ni okay. siya.
4: Tumutong at pag igo sa buli, amutong time na nadakpan man siya?
3: Yes, sir.
4: Okay. Ano na i-cover, sir, sa lugar? Dito sa kwan? Dito sa lugar na natiruhan ini ang suspechado corporal arresting, sir?
3: Sir,
4: sir, click ko. Anong recover, sir, dito sa lugar nga na-flag down to ba na ang suspect?
3: Kapalik ang recover man dito, sir, amo ang iyang arma, sir, nga caliber 45.
4: Mm-hmm.
3: Ang iyang motor nga ginasakyan, kag ang best, sir, nga iyang ginasuksuk.
0: Dapat siya makabadan si Police Corporal Leo Arce sang Limerick Police Station. So ang motibo ni makabadan daw hiligutanon ko no kaining biktima nagasakay ni siya punpon ni siya sa karabaw niya kagin lawig niya bala. Pagkatapos gipinapitan siya sang suspect gintiro siya na may go. Ginimo niya, ginpinapitan niya to, ginpinapitan niya gin ang biktima kagin pistol whip na hulog sa karabaw. Lamo to ang gin report sa pulis, nag-responder ang taga Limerick Police Station na flag down inisya dito sa Piyaka Barangay apang makita niyang may pulis gini kaya nag-checkpoint to, tiniro niya. May lang walang maigo. Makaduwa sa basis ng palupok, gamit ang 45 caliber pistol kag ang pulis makabanan nagbalos man, igo sa sabuni. Tigo sa puan, makabanan, kay may suksok ang sigali nga bullet proof vest, makabanan. Tikon lawa, sabi ito na igo. Yung gano'n, basi wala pa ito pilasa, no? Ining nabitan nga suspitsado, makabanan, mga dropar. Detain sa bong, salak up. Ako na inisya ang hospital arrest. Kada pa plano, nga pasakaan kaso, mga dropa, nga assault the person and agent of authority, kag ang pagpistolip niya sa nabitan nga biktima makabinan mga tropa kag ang pagtiro niya nga wala maigo. Ang oras makabinan diri sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:50 tayo no. It's turbo time. Turbo dietary supplement for men. Gamita ini 30 minutos antes malabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isang kapsula, siguradong mas manami mabakod niyo relasyon kay Mrs. Ha? Kay Mansurid ka, kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyong mga kasawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Standby na makabinan sa masunod programa ang phone para po kay Troy Tisoy, kay Dolphy Langka. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Borges Tibon Morales, XFM News.
5: XFM. Mga katropa,

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Phoebe Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga, active gild ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Duty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Jenny. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player, lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiraya ka, oh no. Patalikod!
14: Aray,

0: lungkot sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sistapain.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsong una. Amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary na kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Panamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga buti ka. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Ano daw, Tisa? Unang na-detect sa akin, meron din po ako emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yung Santon Gold. Pag nawala po yung hingal ko.
1: Santon Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Excited. Wala ta ka nakuhaan kay ina nga ng hilay ka ba?
1: Tamot lang ko itong itsura ko ah.
0: Namot naman sa itsura mo. Sumung pa? Sumung na namot? Dali lang. Ano naman ang sumung pormahan mo?
1: Just call me Marichu.
0: Marichu? Pa. Ano ito sumung adlaw man?
1: Marti, ah? Wednesday na tagali.
0: Sigurado ka mo.
1: Wednesday na gani. 31. 1, 2.
0: Wednesday sa mong. Sigurado ka mo.
1: Ano?
0: Sigurado ka mo. Merkulis sa mong.
1: Oo.
0: Ito sige, chakto. Mayang gabi sa tanan, welcome na sa Phone Pal. Kita mag-inop na sa alas 12. Kag mabatean kita live via satellite sa tanan nga radio station ni Boss Rems, Dr. Emilito Oy, sa tanan ng XFM sa Negros, kag Panay Island. Unaunta na mga taga Bacolod, nakakonek na XFM Bacolod 103.9. Upod na ang ato ng mga broadcast technician, no other than sa Bacolod, katropang
1: GD Ray.
0: Correct.
1: Oh, ayan, tapos kita mapatayo, happy birthday, anay ha.
0: Ah, salamat yun ha. Naka ano naman ta, naka celebrate naman ta sang kagabi.
1: O kagabi gani.
0: Bago ta mag-end kiti, to naman to. Kari na gani, dugay-dugay. Pero wala ko nagpakaon sa mga adlaw. Kay wala gimang ko may nagpakaon sa inyo.
1: Kina anunsyo na mo niya, wala kami feeding ha.
0: Pati ka na, ang amon nga birthday celebration pagtapos na lang sa amon nga trabaho, kay mas priority namon ang amon nga trabaho kaysa sa amon personal. Kaya tiyan mo kita na basta sa radyo kita ka trabaho
1: lang.
0: So ginapasulabi namon ang amon nga trabaho kaysa sa amon nga yagangyang kag celebration, kag may ara gin man kami time para sa sina ka mga bagay. Sano gani, ano kay adlaw nga aton nga celebration
1: September 4.
0: Ano nang adlaw September 4?
1: Friday.
0: Are you sure?
1: Kabe pa nga, wala lang sang ano ha.
0: Oy, tama. September 4, Friday. Oh. So, sa Friday, may panyaga kami. Ang gusto mag manyaga, kadto lang ka mo sa sagay, kay libre ko ka mo tanan.
1: Bring your own baon.
0: Si Sergio Dere sa mga duty sa Bacolod sa Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon XFM 101.7 with katropang
1: Biberon.
0: Correct. Sa San Carlos XFM 98.9 with katropang
1: Rumel.
0: Are you sure?
1: It's Rumel.
0: Final answer.
1: Rumel.
0: Correct. Sa Sagay 87.5, kag makitan man kami sa television, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable sa Silay, Ibi Magalona, sa Victoria, sa Manapla, Cadiz, Sagay, kag Eskalante. Sa Bilog, yun ang mga kabanwaran, kag kasyudaran, nga may Star Cable. Live man makitan, kag mabatian ang XFM Sagay Teleradyo. Kag sa Iloilo, mabatian man kita sa radyo, XFM 100.7. Upod ta si katropang
1: Alex.
0: Correct. Sa Roa City, Capiz, ang akon nga kasunod nga pagsaulog sa amon nga birthday. Upod ta si katropang
1: Neil.
0: Correct. Kag sa Kalibo, XFM Kalibo, 96.5 with katropang
1: Noel
0: Shamin.
1: Oh, welcome back, Shamin.
0: Sa Antique, XFM 93.3, upunta si katropang
1: James Dean?
0: Ha? Huh?
1: Kuya Jay?
0: Ha? Huh?
1: Kuya Jay.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Sabi ko si James King naman ang imo, imimit lang.
1: Automatically, nag-technician ka na lang.
0: Mag-inop na kita sa alas 12 sa Nambal ko na. So, Kung gusto nyo mag-get in touch, pwede ka mo katawag sa mga numero nga.
1: 0912-0076-793.
0: Kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. And, syempre, September 2 na kita subong, di ba?
1: Yes.
0: We've got, pila na lang kaadlaw, antes ang Pasko?
1: 114.
0: Are you sure?
1: 114 to
0: kanina. Are you sure?
1: Oh, yeah. Just to make sure, 113 gid man.
0: Pero ano gid ya?
1: 113.
0: Final na.
1: 113.
0: We've got 113 days, 2 hours, and 28 minutes before Christmas. So, kay Christmas time na. Merry Christmas, everyone.
1: Yes. Oh, numero 5, panawag na.
0: Idol mo?
1: Nag-chat siya sa ako niya sa personal kong account.
0: Ano kuno?
1: Yeah. Main-chat ko na. Bitaw, geek ko.

0: Malapit na butika.
1: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
0: Sure ka?
1: Oo.
0: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
0: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like yun. Basta nakaturbo.
3: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Daig pa ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: Dati, konting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakiging ko. Ako pala, si Kathleen Alessandro.
6: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.

0: Balik na sa phone, pal. Opo nyo, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tig at tig ana.
1: Tindog, tindog pa.
0: Ay, naway. Bakal ka mo sa iyong asuki o butika. Available man sa Mercury Drug Store, sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. E, amusta na ka muna kay... It's the second day of September 2026. Sa Gyapon, rotational brownout ang nagaka-experyensyahan sang aton nga mga katropa, ilabigid ang aton nga mga katropa, nga mga negosyante nga nagkalaguba ang ilang freezer kag gagamitan kag namierdihan sa ilang negosyo.
1: Ilabigid ang mga negosyo sang agogo. Te,
0: wala labot ang ano pagid, ang mga frozen foods.
1: Nan.
0: Ang mga karne.
1: Bisan siguro, bisan hindi frozen nga, ano basta may pagkaon ang imo ang ginanegosyo, mapirde kagid siya.
0: Ang kasagaran nga muna, ang mga chorizo, nah, mga muna bla, ang kinanglan gid balasing mga freezer nga ano, nga mga makina,
1: yes,
0: para sa para hindi sila dasig ma-expire kag maguba ang timpla sang gina baligya nila. So wala kita na may mahimo kay ti hindi taman hawak ang bit. Ang bit. Ang electric gali. So as much as possible, kita na kamo sing pamaagi kung ano nga mga renewable energy. Gali kay kamahal man abidot do hindi man ma ano ma-afford sang ano ba na minimum
1: minimum wage
0: earner na hindi man nila ma-afford. Tani may ara may mapautang sina. No?
1: Tani,
0: may pautang, no? Damo nga daan pala utang sa aton.
1: Ay, correct!
0: Kag ang mga turko na nagamanggaranon tungod sa mga pala utang.
1: Nanti nga lang, kumbala nga, wala na niya nakuantak sis ang turko, no?
0: Wala nila. Hindi ah, may ara na sila mga mayor's permit. Namo lang na yan.
1: Di, mayor's permit man lang.
0: Di, siyempre, pag may mayor's permit ka, siyempre may DTI ka man na. Then may ara ka man na sing OR, official receipt. Maagi ka gina kag maagi ka gina sa ano, sa BIR. Kag kagagaan sila sing ano, sing sticker nga ask for receipt.
1: But do you think nga gakadto gid ayan ang mga turpo sa mayor ka mga yo permit?
0: Ang iya nga mga ano eh, ka mga kabulig yaman eh. Hindi mo na directly nga ginapangalan si ila. Balik kung baga, gagamit lang sila sing dami nga mga tagadere para makapadayon sila negosyo.
1: Kaya nga, dumadami sila.
0: Kayo nga eh.
1: Oh.
0: No, di nga kayo pinapadami, pero mas lalo kayong lumalago.
1: Kaya nga, I wonder.
0: So, ganun din sila. Diba?
1: Mm-mm.
0: Pwede na mo katawag sa FM call and text line kung gusto nyo mangita sing uyab. Maaari kami dito ni Dolpo para sa inyo.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tag 0915-8311-431. May caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hello.
0: Hi. May gabi. Sino ni?
2: Numero 5.
0: Ah, rin na si numero 5.
1: Oh,
0: eh. Dara, dara,
1: dara. Ano karon kaya nakasulod ka na?
0: Dara.
2: Guwapa kayo kay Dulpia.
0: Aba? Guwapa na siya kung may kamera, pero wala kamera, lalaki. Gina-itsura ya.
2: Ang gusto ko tari, aral lang para sa kagwapang na kay Dulpia.
0: Ati siya na lang eh. Nga nga mangita ka pa iban. Guwapaan ka naman sa iya.
1: Mangita ka pa iban kung sa bagay ganyan. Ah,
2: sige, makadto na sa
0: mga. Subong ka makadto?
2: Oo.
0: Oh, sige, abrihan ko din pertahan para sa imo. Ara, ara. Pagkatapos, pwede mo na, kapakadto ka na di subong sa studio?
2: Hindi, ari putol sa gaya.
1: Mamutol lang sa konyo.
0: Oh, sige, may ari di radyo, isang karton gusto mo? Good man. Isa ka karton gusto mo?
2: Ara lang.
0: Kaya tika isa karton, gimana niya ginasulod ng radyo? Kaya isa ka karton. Kaya makanto ka di subong?
2: Di ba sa babaw na sa may ECI sa muna, no?
0: Oo, ECI. Ari kami di.
2: Masakan ako ta.
0: Ah, pwede man. Depende sa imo kung malupad ka, makasulod ka man Japon.
1: Pwede ka mga dikakamang.
0: Lugtulan mo muna, ha?
2: Oo,
0: oh, kaya sa bagay. May ara, may ara, may ara na signage nga no parking. Before sina, may ari na di, ano, gate nga gamay. Tapos, subayon mo lang na, saka ka second floor. Una nga pertahan, amun na amun studio.
2: Kaya
0: makikita din ka, Dulpia. Aba, mamanda ka. I-live na, i-live na muna.
1: Ako pa yung challenge siya.
0: Hindi, pa-intrawn ka naman sa akong program. Subo nga, ma-live ka kidya. Kaya para makita ka man sa kamera, ha?
2: Lawilaw ay masakon.
0: Ha? Hindi man ang, hindi
1: wala, maula man lang sa palawailaw ay, ha?
0: Hindi man ang itsura, iya tilawa ng imo man.
1: Ambil sukoy mo man niya.
0: Ang imo nga, ano, pinamatasan.
2: Oo. Oh, na. Okay.
0: Sige na, kaya para mabalaan ta. Oo, ha? Atong takson kung kay sino laba sa atong tatlo, ah.
2: Oo, ah.
0: Ara, ara.
1: Amo na galik agi, amo na galik agi, na nga...
0: The message sa imo?
1: Na nga agad ka sa ako ni mga video ko. Karoon, dugay, may tawo pa di. Ano?
2: Pag, di ba pagkatapos yun na, di ba ang last nyo, last dosi, no?
0: Ay, hindi na kami yung manugid. Basi ka rin kung bantayan mo kami kung ano kami oras gagawa.
1: Manugid.
2: Bato din.
1: Kato na lang, di ba la?
2: Sige.
0: Kato, pagkato mo de, amo na na pagpangita mo, ma-live gid kita ya, sa Facebook at sa radyo nga. Yeah. Interviewon kayo namang na may guest kami sa mga gabi.
2: Hindi naman
0: na mo lang kung may makakita ka rin. Uy, may kita. Kita mo lang na di, ha?
1: Uy, ba sa may magalantaw sa amin?
0: Oo, uy, may magalantaw. Uy, kaya may kapamati.
2: Uy, mga viewers na, masisiyaan na nilang laway ta.
0: Ah, uy, problema. Kami lang nabahala sa imo kung paano ka naman pagpapuhon bis ng laway ka.
1: Uy, ah.
0: Te, nasigan na dabala. Kadugay, ha?
1: O, nasigan na?
0: Oo, may suryan. Oo, may suryan na ito din. Live, ha? Dali, ha?
1: Oo, sige.
0: Ara, ara. Yun di, may mapuswak naman sa bunga gabi.
1: May mga kumpangan. May
0: hara kami sa mong guest ha. So, lantaw ka muna, nag-follow ka mo sa akon nga page nga Troy Tisoy XFM. Para makita nyo sa live. Tapos matian nyo siya kung ano napangita niya sa isa kababayi.
1: Correct.
0: Sabi na kay Suryanay sila, makita nyo na ang ila itsura ni Dolpo. Kaya patuparon ko sila nga duha. Kag panilaga nyo mayo kamot ni Dolpo ang kakama nga.
1: Ay, makis ka siya kung sa
0: ang lagi na kinig na gibas.
1: Amo ginibang silinga.
0: Di na ito yung mga lip tint man.
1: Di,
0: ano liwat? I-retouch mo liwat, lip tint. Mga
1: dugay-dugay.
0: Oo, ha? Mm. Tapos kaon ka to be fresh, oh, para hindi ka ma... para mag-gums-gums ka mo mula, nang hindi, ano, hindi bad breath, no, ha?
1: Correct.
0: Kaya gums-gums niya, hindi na silinga smack ya, ha? Manda ka karoon, hindi ka magambal, karoon magtupan mo karoon si numero... Si ito, numero 5? Oo. Manda ka lang karoon, ha? Sige, ha, dahil lang kita, mag-greet ko, Anaya. Mayang gabi kay Summer Willow, Mary Joy, kay Elena Hirona Tumbukon, Karen Sambilad Ukay, kag mayong gabi man kay Sofia Navarro, kag dahil lang kita, LM Matias, gabi-gabi nga nagapamati sa phone pal from Iloilo City. Dayon binayaan vlog sang Cadiz, good evening. Mga taga Roa City Capiz, Reynante Cam, ka good evening sa tanan-tanan nga ma-comment pa da. Bantayan dugay-dugay amon nga guest ta. Gwapo man siya ayhan.
1: Daw may chuchula.
0: Nakita mo na sa Facebook ka. Oh.
1: Kay ambot ah. Again, friend request man ko ni.
0: Laban-laban, pag sulod niya to, ang yan naman ang abaho, daw axe naman blaw. Are, may kamit up sumong si Dolphy, guys. Oh, like, follow nyo ha. Ang Troy Tisoy XFM. Kaga dugay-dugay amon ipagwa ang iyang itsura. So, pa-music kami, Anay, while waiting. May 4 songs kami nga nakasalang sa amon nga kasirola. So, enjoy nyo, Anay, ha.
1: Isaw,
0: Dede? Amo na sa. Yede. Ah, hindi. Tagal tsagay ka ng dugay-dugay. Basi makibot yung sa... Ma,
1: ano?
0: Sir, mapuli ko anay sa old tsagay, ah.
1: Oh.
0: Di ba, balumang ko, sige, ah. Agihi lang ko to, alabye lang ko to sa balay, ah. Oh, maglabay ko to sa balay, makita. Tama ka to, kay ay, dito mo ko permiga tambay sa Kilidalan.
1: Oh, sige.
0: Makita ko, ginagin mo yung tsura mga kasangka sa si tricycle, bawang ang alpot, ato na.
1: Ang alpot, may customer.
0: 1 minute after 10, mabalik pa ang phone, palapun niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy Tisoy.
0: Ining XFM, Katropang.

0: Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 22 minutes after 10 and you are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo. Ikaw gina nakatubang sa itong pertahan, makita mo gina sa kung masulod na siya,
1: ganin
0: no?
1: Man.
0: Balik na sa phone, palapon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Gag, si Katropang Goffy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sa Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kang collagen sa mga gusto magwapa-gwapo mga kape ka na healthy ka pa.
1: Gag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. Nga tuman, gid ka namit.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Dolph,
1: yes.
0: Ang Balsang Environment Management Bureau sa NIR. Kita mo gid man na nga ton nga palibot no nga daw may ga tutod.
1: Daw may ga aso kag ginasa nga aga.
0: Ano ginasa aga no? Hmm. Daw abi mo hamog. Ano oh, na ano na
1: daw gani? Daw fog.
0: Oh, hamog fog na. Muna siya ang ginatawag nga ano, haze. Kada ko dako ulit sunog no sa Indonesia
1: gani,
0: no.
1: Gani oh. Dili ba lang apart to. Ano di gani oh. Di. Ang sa may nang kunga to bang kada sa may Watsons di ba do may bukid yan da nga.
0: Ah. Pagadto kadis na mga tiglawigan nga area. Do, sa rooftop ka na, sa rooftop.
1: Sa rooftop ko gina do ano siya as in may aso gyang naga.
0: Di ba kay kung mag-aga man na yan magtaga tag 4 to 5 AM
1: or something.
0: Araya yeah. Daw mga fog pa na iya nga nagagwa.
1: Fog pa na siya.
0: Pero kay naya hasta na gid mag hapon bala.
1: Oh, daw
0: do, hindi ka butwa ang adlaw, no?
1: Amo to gid mga between 1 to 1:30.
0: Mhm. Na. Di ba? So, kagamay lang gid gali isang aton nga
1: ikay lapit lang ang Indonesia.
0: Isang aton ng kalibutan no, lapitan na lang gali ang tanan-tanan no. Tapos naga connect-connect lang. Lain-lain lang aton nga mga lingwahe, aton kultura, pero isa lang gid kita gali Japan, tawom lang kita gali ya Japan.
1: Kay hindi bla before magkato si Magellan sa Philippines. Na ano na diya, nakakadto na diya mga Indonesian sa aton.
0: Akay malapit lang gali. Mabarko lang, no?
1: Mm-hmm. Kay,
0: pero nakakadto ka na sa Indonesia?
1: Wala pa.
0: Ako sa Malaysia lang ko hasta. Wala pa ako nakapa-Indonesia.
1: Pero may neighbor kami sa una nga nakapangasawa, bala Indonesian.
0: Oo.
1: Wala na ko yun, wala na ako no, ano niya, ng passport.
0: Ha? Kung kita makato sa ila?
1: Kado ginatabok lang nila ng by boat lang sila gani.
0: Ah, basi ano guro? Basi tawag ni gani, wala na may naga ano, wala na may check sang
1: siguro.
0: Basi mga border guro na.
1: Do amo na.
0: Ah. Agi sila sa Mindanao.
1: Do sila sa nagagi Mindanao.
0: Akay ma us-us ka man lang no, us-us ka man lang.
1: Pila lang ka ano, hindi man layo ay ang Philippines kag Indonesia.
0: Malaysia pa gid no.
1: Oh, nan.
0: Hala may mga caller na kita sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening.
0: Dali lang sira, i-check ko man ang line, i-check ko man ang line number 2. Good evening line number 2.
1: Hello.
0: Line number 2. Hello.
3: Hello.
0: Hello. Ah, hi. Liko ka na, dali lang gid line number 1 kami go ha, dali lang gid ha.
3: Hello.
0: Sir, line number 2, liko mute sa imo radyo, ngalan mo sino?
1: Hello. Hello. Oo. Painay lang paliog imo nga radyo para hindi ta mag feedback bala.
0: Oo, oh, kag hindi delay imo pala matin-an. Okay na, sir? Hello. Asunod ka na lang tawag, sir, kay kanugon sang amon nga oras kadugay magsabat. Oh, Migo, line number 1, hello, pangalan. Hello. Pangalan mo taga din ka. Yes, Migo, good evening. Sunod ka na.
4: Migo.
0: Taga din si Leo.
4: Migo.
0: Aram.
4: Migo.
0: Ari man ang isa, i-mute gani imo radyo, i-mute imo radyo, i-mute imo radyo.
4: Wala na.
0: Ah, okay na, naka-mute.
4: Naka-mute sa radyo.
0: Dali lang git bala, pamati bala. Naka-mute na imo radyo?
4: Oo.
0: Basi mambal ka naman nga nagpalayo ka lang sa radyo. Okay, tapos, man. Ang imo sabat sa amon, hindi on time. Okay na?
4: Okay na.
0: Hindi ako yung pagpumakuta okay kung okay na.
1: Ikaw yan, ano?
0: Ikaw yan kung okay ka na bala. Mabatian mo okay. Kami on time.
4: Now, tagoom. Ano yung signal?
0: I-mute gani mo radyo. Katik agi man sa.
1: Mamal pa lang tatagoog.
0: Ang imo pa.
4: Ingat pa.
0: Ay kagina pa kuya gambal. Ay gina pa kuya gambal ya. Pinatay ta na lang ka. Ikaw na lang biyamon ng itipon.
1: Okay na. Okay na, ibala na, ibala.
0: Okay na. Napatay mo na.
4: Okay.
0: Imo self, imo cellphone hindi pag i-loudspeaker. Okay lang?
4: Wala, wala.
0: Te kundi kasabat kasing diretso.
1: Gani man.
0: Nagpati ka bala sige na panghambal namon kay na ano namon na atunan na namon nga kung magsige gani hello hello hello tapos dito ka pamati sa radyo. Balda ka da. Hindi kita na mag-intindihan ay.
1: Balda pusa, gid.
0: Kabalo naman kami kung anong plano mo ah. Mapapakot-pakot ka naman ah.
4: Ngayon lang, kapatayin sa inyo.
0: Ha? Ano?
4: Ibang idlaw, gid ako.
0: Ah, wala kami yan na idlaw sa imo ah. Kaya ang imo nga, papakot-pakot. Ang imo ginapapakot-pakot, gina-islan mo man.
1: Oo man.
4: Ay, dahil naman. Ay, romantong toge naman.
0: Oh, ano naman ang imo nga pausuhon?
1: Oh, ano subong? Naman na, ano naman na. Hello?
4: Tabong, tabong.
0: Hindi, buwas na lang guro. Tapos ang tabuwas.
4: Hindi.
0: Oh, subong gidya oh, eh.
4: Sige. Ayaw na ako nga mapakagot to.
0: Oh, abi ko gani kung laino nung papakot mga li Japon.
4: Siyempre, iba naman.
0: Ah, sige.
4: Siyempre, Ario. Bitan diin ka makadto, arak na palibot mo. Bitan arak na kadulom, arak na kagiyapon. Ano yun eh?
1: Bisandong eh?
0: Bisandiin ka makadto.
4: Layo-layo.
0: Sige, liwat ba? Bisandiin ka makadto. Opo?
4: Arak sa palibot mo.
0: Arak sa palibot mo.
4: Bitan sa kadulom, maraming kagihapon.
0: Kag sa kadulom? Anino?
4: Wrong.
0: Ba? Oh. Ba si Islan mo naman naroon na?
1: Klobe, klo?
4: Ang klo, para ka ba sa imo, Brett?
0: Wala na na bala ibanda nga ano nga sabat anino konsyado na lang gina bala imo pag inaliwaton
1: ara sa akon brief
4: ay klo na na
0: ha?
4: Ara sa inyo brief
0: ara sa
1: akon ara kung sa akon yung brief
0: hindi ni bastos
1: ako ya prang kahunta ka ang ara pimi sa akon brief ya may kwan ni mo
0: nakabalo na ko
1: ano
0: kabalo na ko ano ara sa brief ang yan, I mean. Ngara ba lang, ang aton ba lang kung kaisa kung may malipatan ta bala? Kung wala ang paguro na pilit sa itlog mo, bilin man itlog mo. Sabat ko itlog! Tsakto? Nara na naman!
1: Ang brief ko yung nataan, dumay bulsa-bulsa niya. Te, ang muna da, gra ko ginasunod ang kondom. Te, kondom?
0: Itlog! Ari, pag wali na ang sabat mo sa amon, masirit na kami ha. Masirit na kami, kag kung wali ang sabat mo, amon na ning katapusan mo nga tawag sa amon ha. Kay itlog, anino, mumulang na mo.
1: Kag ipasi, ay tagid ka.
0: Oh, sige, oh, ikaw na sabat.
1: Anong sabat?
4: Oo. Oh. Ang hatati na, ikan diin ka makadto, arak sa palibot mo. Ikan arak sa kadulom, arak mo sa gihapon. Pagkailin ko arak sa inyo, break. Kaya ano pa, kundi, color, kuduag.
1: Duag sa gano?
4: Okay.
1: Kalilayo.
4: Color. Color, oo. Oh. Ikan diin ka makadto, arak color. O color, oo. Oh.
1: Di, wala ka malaga, balga, break, dali.
4: Ay, arak sa break. Oo. Oh. Anong color sa inyo, Brett? Anong brief nga sa mara sa color?
1: Yeah, makon mo nga.
0: Si, paano nabi ka rin ang mga wala nag-brief? Ano man ang color sinabi sa wala nag-brief? May color, wala.
1: Tapos mambal sa iya nga, bisan diin
0: ka ma... Itlog na yan, tsakto nga sa bat niya, o kung anino ya.
1: Bisan diin kaya magkarto ko, no?
4: Hindi. Ay, anino kay arat sa kadulong. May anino at sa kadulong, ha? Wala.
0: Ti siyempre, given na nayang anino, dulom na na saya, kundi anino.
1: Kung dulom, hindi siya makita, hindi bala?
0: Oo.
1: Pero arama na sa Japon.
0: O sige, pasok tantaka na sa anino.
4: Ay, color.
0: Pasok tantaka na sa anino. O sige, color gidang imo. Paano nabikaron? Paano nabikaron para sa akong wala nag-brief? Ano man color yambal ko?
4: Ay ano sa ang kung wala brief, anong color sa
1: sambal mo? Sambal mo?
0: Do I get your pulos ang imo ya papako ya Leo ya?
1: Leo?
0: Amo na ning last mo nga tawag ha?
1: Leo? Buwas hindi ka
4: hindi
1: ba?
0: Hindi ba?
1: Buwas ano ha?
4: Pero kampiyon.
1: Kampiyon. Ipautod ko na lang ng connection mo din sa amo na. Kansi hindi ka?
0: Yo, ulit ko na ning kandila ko ah. Okay na ah.
4: Ay, isa pagin.
1: Wala na!
0: Isa pagin sa
1: ulo. Nang, isa-isa ka pa nga.
0: Lulayo man sa bat mo.
1: Maisahan ka ka rin sa akon. Sige, ya.
4: Tulor
1: gid siya. Ano nga?
0: Ate, mabalos kami ah. Hindi lang kay imo talan, pabalusa man kami.
1: Teko, kung nagsabat ko may color sa kondom, be? Insakto?
0: O, are ako na ya. Ako naman ah, ikaw dahil sunod. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat sa palibot. O, Leo, sabat?
1: Oo.
0: Kulor-kulor.
4: Wala.
0: Lawas. Wala lawas, wala lakat man. Wala lawas, wala tiil, pero makalakat.
4: Hindi hangin.
0: Wrong.
4: Ay, wala lawas, wala tiil.
0: Pero makalakat.
4: Oo, ay wala lawas, wala hangin. Makalakat hangin ka.
0: Ara na naman.
1: Makita mo nga hanginaw.
4: Oo, ano pa?
1: Layaw ko si imo.
0: Ah, wrong.
4: Tubig.
1: Galakat ang tubig? Gailig na iya. Gailig na iya, gani.
4: Ay, kanto naman si, ano, si Dol.
0: Karoon lang ah. Wala ka pa kayo nagsirit, gani. Bapin ka din ka, Pidol.
4: Kasi din ko hangin.
0: Hangin?
1: Hala, gani.
0: Wrong.
4: Magalak. Ah, wrong. Kaya ano ate?
0: Sirit ka na?
4: Sirit na ko.
0: Sabat ko?
1: Ako masabat?
0: Ah, hindi ka na magsabat?
1: Oras eh.
4: Hindi na.
0: Oras eh mo?
1: Oo.
0: Wrong.
1: Oras. Galakat mo ng oras, wala mo na tiil.
0: Ano na yung galiya ang long kag ang short?
1: Kamot na yan. Di ba na? Di ba ka balaminta nga? Ang long hand ko, ang short hand. Kamot na iya, hindi na yung tiil.
4: Kamot.
0: May galakat na kamot tao.
1: Ang rilo gani.
0: Wrong gani.
1: Hindi pala gambal gani. Ang maistasa nga. Kasi ganyo na da, kay galakat ang oras. Eh? Hindi oras eh.
0: Sala ah.
1: Sige ah. Pasugtan.
0: Sige ah. Sabat. Hindi ka na magsabat liwat, Leo. Ako na masabat.
4: Ang ano? Ay, kamot mo bala.
0: Hindi gani.
1: Sala gani.
0: Wala lawas.
4: Sala.
0: Wala lawas. Wala tiil. Pero makalakat. Sabat.
4: Adlaw.
0: Nagsirip ka na.
4: Ay, tama, gente.
0: Ako na masabat eh.
4: Adlaw.
0: Kalayo?
4: Oo, sige.
0: Ha? Kalayo?
1: Nagalakad ko. Oo, pamangkot. Galakat ang kalayo?
0: Ha?
1: Galakat ang kalayo?
0: Di, kung wala galakat ang kalayo nga, ang madalahig itong tupad balay. Kung masunog.
1: Kami.
0: Labot na gani, ang aso gani.
1: Ang... Ha? Ano balaan ko lang gidyangan nagalakat kalayo ya. Kun ka mo mismo gahampang kalayo. Te,
0: masugot ka, may ara kayo rebattal ano, Leo?
4: May ara pa.
0: Oh,
1: ano na?
0: Sige.
4: Asa wala ako kapaparon. Ano ang inyo? Ano niyo? Magkataya ano? Mo sa SPN.
0: Ha?
4: Magkataya mo sa SPN.
0: Hindi ko na yung kabaluya.
1: Kung kis, eh.
0: Oh, sige, three numbers na no, Dolph?
1: Dua.
0: Ah, dua gali. Oh, sige. Sige.
1: Now.
4: Ay, ano ang inyo numero ng paborito sa SPN?
1: 69. Size
4: lapit.
1: Size kag nuibi?
0: Size gani kag nuibi, pamangkot mo kami pagkatapos sabat mo lapit-lapit. Di ba yung pamangkot mo kami kung anong among ginatayan sa STL? Size kag nuibi, 69.
4: Oh, pero medyo malayo-layo.
0: Hindi na tayo mo pamangkot. Ano?
1: Nagali ka pa ba?
4: Ang pamangkot lang yan kung ano ang paborito niyo ng numero.
1: Tiyan mo na gani.
0: Ano man ang isabat na mo dabi sa pamangkot mo? Papakot-pakot man ni Balan?
4: Ay, ang akon niya. Ang akon niya, lain ng akon paborito sa SPN.
0: Sige, kami naman imo manaya.
1: Imo manaya?
4: Oo. Ay, inyo, 69. Ang ako niya, ito pin. Ito pin.
1: Hmm? Di makadlaw na ko?
0: Duwang na.
1: Duwa lang na yan sa numero sa si Elia. Imoy tatlo. Ano
0: duwang nag, duwang nag, yun niya si Leo. Yo.
1: Ano na hayay? Ano na hayalay? Kung nagambaga guro nga hayalay, mapakip ako.
0: Te, ambang gito ginago, gini, yung obisyo. Nasabata na tong yung apapakot na una.
1: Ang gitla ni Leo, taga-diin ka gani?
0: Ay, taga-ruwas.
1: Taga-ruwas. Taga-kapis. Pakatuan ko na NBI, buwan sa kagdakon ka. Na ano ka? Taglugay ka na diin, try.
0: Ito din, ito
4: din.
1: Malipay na natin. Bakit? Now, kuhaan mo pa kami pangabuian, ma'am. Bakit payari mo? Ito
0: din. Siya pa namang kot, no?
1: Nasaan, dali lang itla? Dali lang itla? Dali lang, dali lang. Ikaw mismo nagambal ng saling mo, duwa lang ka numero. Karun tatlo ya yang ginagawa mo.
4: Wala ko yung magambang na
1: duha. Nagambal ka gini.
4: Ang paborito.
0: Hindi ah, namangkot ka kung gataya kami sa STL.
1: Hindi,
0: nagambal ko pila na kay number dot. Duha, ambal ko kayo tatlo. Di siyempre, duha nga mo niya tag eh.
1: Te?
4: Paborito lang ang numero. Paborito lang ang numero.
1: Hindi, ay, isi, ilang nga isurian. Tag mo ya. Nagsubra ka na, hay, alay na iya mo.
4: pero ang papakot ya STL, diba? Ano ang meaning sa STL?
1: Ah, mabalik
0: lang. Hindi na.
1: Mabalik lang sa dugol, magamuna.
4: Meaning siya, meaning.
0: Oh, grit na, grit na. Itsakto na, itsakto na. Oh, ikaw, grit na na. Kakabalo na.
1: Sige na.
0: I-promote naman ang STL, wala man hindi ka pa-advertise.
4: Ano?
1: Ah,
4: sige,
1: mag-greet lang
4: ako.
1: Oo, oh, sige, greet
4: na. Una sa tanan, gina-greet ko ang tanan. Greet sa Kramatiti, ang ginilig sa Bacolod, gina Kramatiti sa Bong, si Ramon Choa, sa Nilabla, si Ivan, si Angelo, si Susan, at si Ella, sa Kasi City, sa tanan ka pa sa XFM. Ano lang na
0: tropa. Tulog na, tulog na. Oh, title.
4: Pwede ka request.
0: Title.
4: Daw malubat, malubat na akong chinko na akong...
1: Diyan na request mo?
4: Ang title ko, lubat na ba?
0: Okay ah, lamat. Okay, babay layo.
1: O, yung bibirman mo, hindi bang makalimutan na?
0: Hindi magtulog temprano kay kung magtulog ka temprano may bangungot ng matabo.
1: Ang bibiron mo ah.
0: Nanulus. Nanulus sa kuno ya.
1: May tutin ba sa'yo? Ay, nanulo.
0: May caller sa line number 2. Good evening.
1: Hello?
2: Hello?
1: Oh,
2: hello?
1: May gabi eh.
2: May gabi, Troy.
0: Si Oni?
2: Jurero, Troy.
0: Taga din si Jurero.
2: Tagaruhas, Troy.
1: Ang Tagaruhas, pagid.
0: Anong problema sa Tagaruhas?
1: Mm-hmm.
2: lang tayo mangita lang sang punpal mantani.
0: Ah, re. I-check ko na yung line number 1 basi babayi ni. Good evening, line number 1.
3: No.
0: Ah, why ni klaro magamang.
3: Ano?
2: Hinurusin ka na eh.
0: Ha? Din ka na?
2: Hinurusin ka. Galatulad ka sa mga tara ka sa mga sagwaan.
0: Saka di sa babaw, saka paano? Sa babaw. Kita mo gaon air kami, panaugol pa kami da. Saka na di sa babaw, dusiga na.
1: Saka na kay, wala mo na kang dado da.
0: Iduso lang ng git sa dalom. Liyan na. Kay isuryaw na mo ang tagaruhas. Oh. Oh, sige sir, mayang gabi. Jorero, no?
2: Oo, sir.
0: Oh, sige. Ah, pila ng edad ni Sir Jorero sang Rojas?
2: 35, sir.
0: Daw, masinulubon ka subong Jorero, ha? Bago ka lang napusaan.
1: Naanga daw ka subo sa tingog mo, Jorero.
0: Bago ka lang ginbulagan, Jorero?
2: Wala, bisang nubya, sir.
0: Pila na katuig?
2: Dapat, ha?
1: Bag-ula na bulagan o kung bag-ula na guaan?
0: may kalibin ka sa una?
2: Ngara.
0: Ah. Pila ka tuigin niyo, Updanay?
2: 5 years, man.
1: Ah. Kasubo, gijablas ang imutingog.
0: May bata ka mo, wala?
2: Wala.
0: Ah. Pero ga ano man ka mo, ga anak-anak man ka mo?
2: Yan
0: na
2: anak man.
0: Hmm? Yan nga wala ka mo naka... Wala nakabuo. Pero
2: may lapaw din.
0: Ah, hindi, ano ko no? Hindi makalabot sa iyang ganghaan?
2: Nilatikwang naman ko.
1: Oh, itali ko nilatikwang ka.
0: Iduso mo pagid.
1: Iduso mo pagid yan. Oh.
0: Ang iban nga ni, kinakaptan pa na sa may buli dapit.
1: Correct.
0: Hindi pa kakas?
1: Oo. Sa iban nga ni, sa hawak lang dyan kakapot.
0: Oo man. Ano na yung ginahambal? Ha? Ano ginahambal na yun?
1: Kun?
0: Kung anong kinakaptan ba lang hindi pag ipakakas. Oo,
1: no. So, Itasok.
0: De, why get? Asa nga nagbulagay, naka mo, nga ang itakaguro uyab mo. Moto nagsunggod ang uyab.
2: Siya kay nagguna pangita.
0: Ah, gimbayin lo kagali sa iban. Mga pila na katuig subong wala na kamo.
2: Apat na.
0: Apat.
1: Wow, nagbayin lo ba nga gali.
0: Taga diin ang uyab. Taga Kapis man, taga Rojas diin.
2: Way ko kay balo eh. Na dula sa dire.
0: Hindi ang babae bala pagkilala mo taga diin.
2: Tagaruwas man.
0: Ah. Di wala naging tsansa nga magbalik ang inyong dating pagmamahalan?
2: Pwede siguro tayo may ano sa eh.
0: Ah. Di may bata na siya, subong?
2: Amot lang, wala ko ka kung may bata na.
0: Ah. Ano work mo, subong, Jorero?
2: Sa dagat.
0: Ah. Ano ikaw ang syukoy? Kaya rin yung katawa po nyo.
1: Manubira ka katawa.
0: Bali, ano, dako na nga, ano, dako na nga sakayang pandagat ang inyong ginabiyahe.
2: Gamay lang.
1: Kwan lang, bangka.
0: Isa din ka nagkakalabot kung mangisda ka o?
2: Sari lang sa, ano, masang parte ng sang ruwas nga, ano?
0: Nga coastal area?
2: Oo.
0: Ah, wala ka nagkakalabot mga masbate, mga amo na, mga antike, mga rumblon,
1: buhol.
2: Bawal man da.
1: Ah, bawal. Ako na mo may jurisdiction man gali ka mo nga. Oh, ano.
0: May mga border control ng mga bantay dagat.
1: Okay, abi ko na ya kun may bangka, kabis kan diin ka lang maka ano.
0: Tipila ka bandihado ang imo nga makuha sa kada ano mo, kada palayag mo sa kadagatan.
2: Depende, sir, kay kung naga mo lang puga ko, nakatuan ko, nang daw taba lang sa.
0: Pila mga pila ka kilo ang imo nga ma-take home?
2: Depende man, wala mga plarias, may ara mag-wish ang manami ang panguha, may ara man mahina.
0: Sa subong wala ka na nagat?
2: Wala kayo mabasong dito eh.
0: Kay habagat, gali subong. Oo. So, amo ni ang tigpalahuway nyo man kag breeding season nyo?
2: Oo.
0: Baho ko man kuno.
2: Tulahuway ka.
0: So, but, sa edad mo nga, 34 ang balya, no?
1: 35.
0: Oo. Sa edad mo nga 30 plus, may maluyag pa ihan sa imo, Migo Jorero?
2: Pumatag ko rin, may araw na siguro kay... Kali kay saling mong kulit sa imo, basi may araw ka ba?
0: May araw ka din. May naiya problema niya. Basta may masabat lang din ako may matawag nga babae. Dahil lang ito, line number one, good evening.
3: Good
0: day lang, unaon ko na yung Rojas ha, dahil lang yun. Kay babae, among ginapangita. I-describe, Anay Migo Jorero, ang imong kaugalingon para sa mga kababainhan nga nag-idolize sa atong mga mapisan nga mangingisda. Kay sa pagkabalo na mo ni Dolpo, ang mga mangingisda tanda mag?
1: Oo eh, maglangoy.
2: Maglurok.
0: Nakaagi,
2: maglurok na, yan, right?
0: Nakaagi ka na mangingisda, ang ginlamoy ka?
1: Kuwam lang to, bugsay mo lang to, ganun yung gamit. Pero laba, bugsay ya bala.
0: Tuon. May ano? May parong?
1: Ano na yan, kuno yan? Bugsay, may parong?
0: Ah, bangkiling.
1: Ah, may bangkiling.
0: May bangkiling.
1: Timo Jorero, may bangkiling man ha?
2: Wala.
1: Tuod ba
0: wala, wala na dala. Aloka ba, Jorero? Aloka ba, wala dala?
2: Wala.
0: Wala ko nito.
1: Sa kadugay mo nga pangisda, wala agad kakita na kataw?
2: Wala man di kamon si Natoy, guro.
0: Wala
1: ko kaso per kaso, may makakita, kakagagaroon ka sang kataw, mapites ka man?
2: Depende man, Toy.
0: Pindi ko no?
1: Oo, kung sa bagay.
0: Depende kung may ara aircon ko no sa dalong tubig. Tehe.
5: Phone ball.
0: Kung sa artista daw, sino ka lookalike mo gani?
2: Ah, kung to eh.
0: Si Dolpo, guro. Sino?
1: Sino?
2: Si Piolo.
1: Bawa. Guwapo ba?
0: Piolo Ascal?
2: Hindi Pascual, Pascual Troy.
0: Ah, Pascual Gigali. Hindi Piolo Ascal?
2: Hindi.
0: Ah.
2: Piolo Pascual.
0: Well, lang ako no Facebook kong tuod. Basi rin ni Rikistas niya. Ang ngalan sa Facebook.
2: Wala ko Facebook, Troy.
0: Na-suspended. Ah, na-suspended ko no
1: yung account. Basi kong Piolo. Piolo Padudeng.
0: Oh, sige ah. Pilang edad sa babae na pangita mo?
2: Isang kasing edad ko lang, Troy, kung ano.
0: Mga 30 plus. 30 plus, amo na. Ano number mo? 09?
2: Hindi na pa i-plug, Troy. Ikaw lang, tawagin lang kung makulong wala man yan. Ma-request lang ko, Troy. Pwede.
0: Sige, anong titles ng kantang request mo?
2: Thank you for loving me, Troy.
0: Thank you for... Ah, Jan Bon Jovi.
1: Oh, Bon Jovi.
0: Thank you for loving me. Amo na?
2: Okay.
0: Ala, hindi sa magpa-plug siya nga number. Di paano ni sa karong nakita?
1: Gani man.
0: Textmate na lang.
2: Matawag lang ko kung may magtawag galing yung babae. Pero may makuga pa mati.
0: Ah, sige, tawagan mo lang ko sa amo niya number, ha?
2: Oo.
0: Sige, ha. Thank you again, Jorero.
2: Thank you, Troy. Salamat.
0: Ano to? Thank you for loving me, no? Madya sa mga usako ng playlist. Sabi ko gani, wala na may mga request. Mm-hmm. Pero kay ti, mayo man ni Soriana ita, ari nang imong kanta nga gin-request.
2: Thank you, Troy.
0: Bye-bye. Nabamati ka mo sa XFM po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Katropa mo.
1: Exciting!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mabuti ka. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
1: Kasi si Lunarcio sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, at sub sa nga konsyon, isaga pala nung kapako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix Kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
2: Ako si Ray, sobrang taas ng uric acid ko. Kaya madalas din akong inaatake ng gout ko. Nung marinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, agad kong sinumbukan ito. Masaya ako dahil sa tuloy-tuloy na pag-inom ko, nawala ang gout ko.
0: Santon Plus Gold. Magbibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-seller agent na naka-taker shift, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Galong-galong ba? Hi, kapaday ng phone pal. Sige po na po dyan, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dosi lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Kag, sang Clear Skin Herbal Soap, kutis artista na, kutis porcelana pa.
0: Mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening!
2: Na, sir.
0: Ah,
2: wala pang idahapon ang motor, sir.
0: Ah, hindi na lang magkadod. Hindi ka man kinahanglan.
1: Ganyan.
2: Sakit mo.
0: Gina pa di kagwa-gwa si Dulpo di sa ano? Ano na kayo tawag siya na gani? Ano ganang tawag siya na gani sa likod mo?
1: Ang Dorias Rias.
0: Oh, Dorias Rias. Diyo sa amon nga terasa.
1: Terasa.
0: Oh, ginali-ili. Ginali-ili. Ginali-ili ka sa dalom kung ara ka na. Ti, kung mag-tricycle ka. Tama-tama. Gina nga mag-tricycle ka. Wala na kami di kay tapos sa amon duty.
1: Amon duty. Amon duty. Amon duty. Amon duty. Amon duty. Amon
0: duty. Buwas na lang, ah. Buwas na lang?
2: Oo, eh. Buwas na lang.
0: Oh, sige, buwas na lang, ah.
2: Sige, may papakot na yung sinyo, eh.
0: Ah, hindi na, ah.
1: Hindi na mapaktan
0: mo na japo namon. May ara kay papakot tao. Wala pa na namon nabatian sa iban. Basi nabatian na namon. Oh, sige, wala be. Pa. Sige, be. Ano?
2: Handang ibuwis ang buhay para matikman ka lang.
0: Gaya ka, Miklo.
2: Amos. Wala pa ganun. Unap lang
0: handang, gani. Handang ibuhis ang buhay basta...
2: Para matikman ka lang.
0: Sabat dol...
1: Ako na ay han? Ay, ano man?
0: Handang ibuhis ang buhay para matikman ka lang. Ulam.
2: Hindi.
0: Pagkaon. Pagkain.
2: Pagkaon. Wala ng insect mo sa...
1: Insik nga?
0: Pagkaon?
2: Hindi ah, sapat eh.
0: Insik nga sapat?
1: Insect. Amo na?
0: Ah, insect.
2: Oh.
0: Amo na, insekto.
2: Lamok na yan, lamok.
0: Wala pa kami ganing, isabat mo na. Nano na.
2: Amo na eh, kaya diba kaya natawal mong lamok mong ano? Eh, bahala sa magpatay. Basta importante, matalawan ka lang.
0: Hmm.
1: Ah, muna gali.
0: Wala pa gani ka, wala pa gani exciting. Oo, apart. Yung sabat mo na nga. Napaminsar pa kami, pero hindi na lamok ang sabat niya. Hindi na yung lamok ang sabat. O sige, kay lamok ang imo. Ari ay. Ari ay. Kami naman ni Dulpo, ha. Ikaw naman masabat,
2: sige,
0: ha.
2: Sige.
0: Hmm.
2: Sige, ah.
0: Ari ay. May ulo kag ikog pero wala lawas.
2: Ulok.
0: Ulok man.
1: handa gini siya guri, pakita. Ano meron singko? Parang kanang istorya. Handa agad man balang ipakita ang ulok mo.
2: Wala gina sa pag-iba, kaga pinsin niya.
0: Iban pa.
2: Tarogo.
0: Hindi niya bastos.
1: Hindi niya bastos siya.

0: Alam mo yun.
1: Kwarta? Kwarta, eh. May mga kinakaptan.
0: Oh, simpon gali yaka, pero may mga kinakaptan.
1: Ah, kwarta, abi. Amun niya nga mapuis ka pa yaman. Amun na natin nakabutan sa libro na amun, mapuis ka pa git.
2: Wala ka na din nagkanto, mapuis ka pa karoon.
1: Si Dolpo naman, ah.
0: Oh, sige, sige, sige. Mamahati ko, be. Namita, ha? Namita.
2: Kung maluya, wala ka gana. Pero kung magtig-a, daw kaptan mo na.
3: Kung maluya, wala ka gana. Kung kaptan,
2: kung magtig-a,
3: kung magtig-a,
2: daw kanun mo na.
3: Doon naglain naman na.
2: Amo na.
3: Daw kanun mo na.
2: Ano?
0: Turbo. Ano?
2: Sobra ba sa turbo?
0: Dapat na tara magtiga, inong ka turbo. Tiga-tig ay ha, tinog-tinog pa.
2: Correct.
3: Turbo gimana sa bat?
2: Ha?
3: Turbo?
2: Puo na lang gan.
3: Gako inside ko mga duwa, may chance nga bagay ka mo sa isa kay isa.
2: Amo to lang balsa ako. Yan
3: ako no.
2: Mabidyo call ta bala.
3: Ka mga duwa.
2: Oo ko no.
3: Sige ah. Pwede man na ah.
2: Oo ah.
3: I-accept bala.
2: Basa-basa. O basa bidyo hon taman.
0: Eh. Pakita mo mapating mo na ko yung tura.
2: Sige, akaroon, akaroon.
3: Sige, pa music na, para ka video call ka mo. Anong title, anong request mo?
2: Diba't ikaw ko no, ni Jess sa Zaragoza?
3: Grabe, agi-agi, ang request ba?
0: Agi-agi, butamit na, kasalabutala.
3: Anong tonos niya naman?
2: Diba't ikaw?
3: Diba?
0: Ang pag-ibig na nadarama.
3: Din sa din mo na nabalaan ang kanta nga naman?
0: Tag na ako,
3: Dre, ha? Sige, ha. I-play ta para sa imo, ha. Te, okay na? Te.
0: Oo, sige, salamat.
3: O, buwas ka na lang, ha. Buwas ka na lang, ha.
0: O, I love you na lang,
3: eh. O, I love you ko na doon.
2: I love you too.
3: Yeah, di siya na.
2: Mamwa, chup-chup man, eh.
3: Tagaol siya kayo na yabana. Subo, yun, eh.
0: Damaga.
3: May mabayulit naman nga ito bang
2: damamalayin, nakuha.
3: Lamat, Migo, bye-bye. Good night.
0: Sige.
3: 19 after 11 o'clock, balik pang phone call with Troy.

0: D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kang vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Fungi, bacteria at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santon Plus Gold ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia at iba pa. Santon Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangosteen, manunggay, bawang, spirulina at amparaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong

0: It's 38 minutes after 11 o'clock. Madamang salamat sa mga nag-join sa phone pal. Kag sa tanan nga nagpinamati, ang aton nga, ano gali, ang aton nga bagong katropa dira sa si Wahon Dos nagalagabong ang XFM. Request ko tani, I only to love you. Salamat.
1: I only live to love you.
0: Ah, wala live. I only to love you.
1: I only live to love you.
0: Salamat 7728. Sa mga tech on duty, thank you so much. Sa mga station managers sa tanan ng XFM, NIR, kag sa Panay Island, salamat gid. Sa ngalan sa amon nga CEO, Boss Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy, ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: See you tomorrow. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Babos. The most continuous music. XFM.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema kung kitsan una amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirme basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang yun bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diri yun.
5: Ah, dali na.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong
4: magaan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payat at dalhirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
9: Mas gari, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangapit. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Madayat na kubuwasa.
1: XFM.
10: Patroba mo.
11: Exciting.

0: Full Blocks Gold.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Di ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kaglota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, ginumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Samsung Plus Herbal.

0: gusto mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santhrone kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko, basta

0: target ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santol kag Vitamin D3 ka pa.
2: Mabindi sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: Kaya ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santhon Plus Herbal Oil! Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag! Santhon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan! Santhon Plus Herbal Oil!
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C! Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat,

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan na kape, pero laindijang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katamison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape at gamot, ngayon, pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong disa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya nainisahan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga, tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Sancton Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit ang Sancton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Sancton Plus Herbal Soap.
6: Manamigin!
4: Sancton Plus Herbal Soap.
7: Excellent.

0: ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yun.

0: Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil.
0: Ang galang katikati.
1: Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system, tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Sister Doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Eggs.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3
1: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
2: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: FM.
1: Yes, Tom!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Maganda at malusog na pakikinig sa ating pong lahat, mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Nandito naman po ang inyong mga lingkod. Maghahatid na naman ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po dyan, mga kaibigan, ang ating pong Yes to Health at ang ating pong mga nutraceutical grade FDA approved na mga produkto. Sa mga kabayan po natin dyan na hindi pa nakasubok ng mga produkto natin, nako, puntahan na po ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para masubukan nyo, especially yung ating pong ultimate trio. Lalo sa panahon natin ngayon na napakarami na naglalabasan na naman ng mga sakit, ano? Eh napakahalaga na bigyan po natin ng panangga ang ating pong pangatawan laban sa samot-saring mga mikrobyo na maaaring magdulot, ano, ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan natin, ha? Yan, mabibili niyo po yan. Hanapin ang Tatak Yes to Health sa tuwing bibili kayo ng ating pong mga produkto, mga kababayan. Ito naman po si Sir Michelle Hinas, mga kasama niya naman dito sa ating pong programa. At syempre, mga kasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner, at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas. Siyempre, muli na naman natin pag-uusapan ang mahalagang puntong pangkalusugan. Kaya hopefully, nasa maayos po tayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa ngayong araw pong ito.
3: Sa mga kababayan po natin na gusto pong sumali, makahilo-bilo dito sa programa po natin, pwede kayong magpadala ng inyong pong mga text messages or mga inquiries. If ever meron kayong mga katanungan about your health, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At ilike nyo rin po, mga kaibigan, ha, ang ating pong Facebook page. I-search nyo lang ang Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, para lagi pong updated kayo, no, sa mga announcements po natin, mga bagong produkto na ilalabas po ng Yes to Health, at ganyan na rin sa atin pong mga papromos, mga kaibigan, no? I-like nyo po, i-follow ang atin pong mga Facebook page. At huwag kalimutan, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? Para po makapagpakonsulta, mabigyan po kayo ng complete health assessment at matuldukan na yung mga karamdaman na matagal na pong iniinda, dinadaing po ninyo ng mga sakit, ay mabigyan na po yan ng kalunasan, mga kaibigan, ha? Puntahan po ang mga Yes to Health Clinic po natin na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Lock 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masaya

0: ng herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Kayo po ba ay nakakaranas ng parang laging tinutusok-tusok ang inyong pong mga extremities, mga palad, talampakan po ninyo? Parang tinutusok-tusok ng maliit na karayom, mga kaibigan. Ako, maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman, tinatawag po na neuropathy. Atin po yung konsulta kay Doc RG. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na neuropathy?
5: Tama ka, no? Marami mga kababayan tayo. Madalas yan ang reklamo nila, no? At lalo na kung meron silang mga iniindang iba't ibang sakit na tumatama sa tinatawag nating circulatory system. Mm-hmm. Ang neuropathy po ay maikling ano yan, taguri doon sa tinatawag na peripheral neuropathy. Na pag sinabing peripheral, yung peripheral nerve na isang tao, ito po yung tinatamaan dito, ha? Kaya nagkakaroon ng problema, ang pakiramdam eh namamanhid, parang tinutusok-tusok at yun nga, pins and needle feeling, sabi nga. Itong peripheral nerve po kasi ay lumulusot yan sa mga dulong bahagi o distal part ng ating katawan. Kaya pag meron kayong peripheral neuropathy, anyway, neuropathy or neuro, it means nerve, ano? At ang mga sintomas po niyan ay sa kamay, sa paa, yung mga malalayo sa sa area ng heart natin. No? Nagdudulot po itong neuropathy ng hindi magandang pakiramdam o discomfort na pwede makaabala sa ating pang-araw-araw ng pamumuhay. Bukod po sa nabanggit natin, ano, na panghihina or panunusok, parang needle, pins, pwede rin makaramdam ng panghihina, pananakit na hindi mo maipaliwanag kung saan banda, no? May mga taong ganun eh, yung parang may pain sila na hindi nila ma-explain kung saan ba nang gagaling o saan nila talaga literal na nararamdaman. Pwede rin nagkakaroon ng pamumulikat. Pwedeng kamay o kaya mga binti po natin. So kabilang din po sa mga sintomas ng neuropathy, bukod doon sa mga binanggit natin, ay ang paghina ng mga reflex ng ating katawan. Mm-hmm. Okay, pag tinawag na reflex, ang katawan natin may tinatawag na natural reflex reaction. Mm-hmm. Once na halimbawa, mayroong tatama sa mata mo, automatic pipikit ka, di ba? Pag ikaw eh hahampasin, automatic. Meron kang iwas. Oh. So yun ang ibig sabihin po noon, yung pagiging sensitive natin sa mga nangyayari sa ating katawan gawa ng stimuli, ganun din yung sensitive tayo sa temperatura, yung sa balance, okay? Yung pagkilos natin, kung kinakailangan maging mabilis o makupad, yun yung ano ng reflexes natin. Pwede rin tayo magkaroon ng pagkahilo o kawalan ng kakayanan po. Ito yung worst sa kalalakihan eh, di ba? Yung kawalan ng kakayahang makipagtalik. Mm-hmm. Yeah. O, sa iba talagang di bali mawala na daw yung paningin, wag daw yun. Sabi ng iba yan, ha? So yun yung mga naapektuhan once we have a peripheral neuropathy na pwedeng maging hadlang sa inyong normal na pamumuhay, mga kaibigan.
4: Mm-hmm. Isa siguro yung Doc sa pinakamapait na ano, na problema sa mga kalalakihan.
5: Oh.
4: Pag yun yung nawalan ng reflex,
5: oh,
4: o yung inyong alaga, mga kaibigan.
5: O, kumbaga may laban eh, mm-hmm, wala pa siyang reaksyon.
4: Oh, sobrang loading, ha? Ano po ba, Doc, yung mga pangunahin po na mga pinagmumulan or tinatawag na sanhi ng ganitong karamdaman, Doc?
5: So, may mga kondisyon na pwedeng tamaan ang ating mga nerve, katulad ng Charcot-Marie-Tooth disease o CMT, na ito'y isang uri ng kondisyon na naapektuhan yung motor at sensory nerve ng ating katawan. Dahil dito, nahihirapan yung mga patient na igalaw yung kanyang binti at paa na pwedeng nagdudulot din ng panghihina ng mga kalamnan. Mm-hmm. Siyempre, pag hindi mo na naigagalaw yung mga paa o any muscles of your body, nagkakaroon ng muscle atrophy. So, nawawala yung normal na itsura o forma ng mga paa kasi lumiliit yung muscle. So, habang tumatagal na hindi mo na imumove yun. So, ito naman po ay nagiging sanhi ng madalas na parang nadudulas kayo. Hindi naman talaga delikado yung dinadaanan nyo. Bigla kayo natutumba. Yan. Yung iba naman, madalas na nalalaglag o kalaunan, yung mga kamay na natin, apektado na rin yan, nawawala na rin ng mga muscle. So, may mga ganun, ano, isang uri ng condition yon. Pwede rin nagkaroon ng aksidente or traumatic injury na pwedeng naapektuhan yung nerve doon sa ating lower extremity or upper extremities o yung mga peripherals natin, any accidents or yung iba nag-exercise partner tapos biglang napatindi yung galaw. May mga sabi nila, ako may pumutok. Tapos after nun, parang hindi na ako makagalaw ng maayos.
4: Meron mga ganyan.
5: O, yung mga sinasabi ng mga manghihilot daw, naipitan. Totoo naman yun. Ano? Kasi pag yung nerve ang naapektuhan, pwede ring maapektuhan yung normal function nito. Sa ibang pasyente naman, pwedeng nakaranas sila ng infection. So, yung infection na nagdudulot ng damage sa doon sa ating nerve, pwede ito nanggagaling doon sa pag-atake ng bacteria o kaya naman ay virus ano that causes a nerve problem or damage sa nerves natin. Pwede itong maging dahilan ng neuropathy. So may mga problema din na katulad po ng nagkakalma, nagkaroon kayo ng ano, bulutong tubig o chicken pox. Ngayon yung mga umidad na hindi nagkaroon ng chicken pox ng kabataan nila, tapos na-expose sila doon sa virus na yon, ang labas nun yung tinatawag na shingles, okay, or herpes, ano? Pwede rin yung mga nagkakaroon ng AIDS, apektado na rin yung mga nerves nila, yung may mga AIDS, ano? So, ilan po yon yung mga infection that causes possibility to develop neuropathy. Yung iba naman, partner, may mga autoimmune disorder. Yun, so, sa autoimmune disorder naman, ang kalaban ng katawan natin is no other than our own immune system, okay? Katulad nung Guillain-Barré syndrome, di ba? O yung SLE, o systemic lupus erythematosus. Yan, yung rheumatoid arthritis, yeah, na kung saan tinatarget ng ating immune system mismo yung mga delikadong kasukasuan, di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng rheumatoid arthritis. So, alin man doon sa mga autoimmune disorder na yun, can cause peripheral nerve damage na pwedeng maging dahilan ng peripheral neuropathy. Pwede rin systemic diseases. Pag tinawag na systemic, itong isang condition niya na nakaka-apekto sa buong katawan natin. Katulad ng diabetes or hypertension o kaya naman ilang uri ng cancer at kasama na din yung autoimmune disease na pinag-uusapan po natin kanina. Pwedeng vascular disorder, yung mismong daluyan ng dugo natin, kumikipot, nagkakaroon ng aneurysm, nagkakaroon ng pagbabara at ito ay pwede nakaka-apekto dun sa tibok ng puso natin na alam naman natin ang daloy ng dugo at ang nerve natin almost magka-connect talaga yung kanilang function, ano? So pwede ring deficiency sa mga vitamins katulad ng B vitamins, B1, B6, B9, B12, yung niacin, vitamin E. Ayan, pwedeng yun. Pwede namang yung sobrang pag-inom ng alak nag-cause na ng damage dito sa brain natin. Alam niyo ang alak can cause direct damage sa ating liver, kidneys, and brain. Kaya nga, di ba, pag uminom ka ng alak, nadidisorient yung brain mo. Kaya hindi mo na alam ang nangyayari sa paligid mo. And yun yung mga pwedeng cause ng development ng neuropathy, mga kaibigan.
4: Maraming salamat, Doc. Kaya sa mga kababayan po natin, merong ilan dyan, Doc, na preventable yung mga maaaring pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Ha? Kaya kung kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit, nako, ay marapat po ano, na umiwas dun sa mga bagay-bagay na nakakapagpalala ng mga ito, mga kaibigan. Tulad na nabanggit niyo, Doc, kanina, no? Yung pag-inom po ng alak, mga kaibigan, lalo na kung meron ng tama talaga yung mga nerve po ninyo. At ito rin ang isa sa nakakapagpalala at maaari ding mag-trigger ng problema sa inyo pong mga nerves, mga kaibigan, ay mas mainam na iwasan na po natin, mga kasama, no? At huwag kalimutan, ugaliin pong uminom ng mga suplemento at mga bitamina na makakatulong sa pagpanumbalik ng healthy na mga nerves, mga kaibigan, no? At alam mo ba, ayon po sa pagsasaliksik ng mga eksperto, napag-alaman po nila na ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay nakakapagpababa po, ha, ng posibilidad ng pagkakaroon ng neuropathy na karamdaman, mga kaibigan, o pagkakaroon ng peripheral neuropathy, ano? Dahil ang ginagawa pala ng ano, Doc, yung premium D3, meron siyang mga content na pinoprotektahan niya yung ating po mga nerves. Hindi lang yon, ay nire-repair po niya, mga kaibigan. If ever, merong mga nasisira. Yung nerve kasi natin, meron po yan siyang parang insulator. Ano, meron siyang protective
5: sheath. Yung myelin sheath.
4: Yung myelin sheath, mga kaibigan. Pagka yun po yung nasisira, doon nag-uumpisa yung parang, kumbaga sa kurente, nagkakaroon ng grounded.
5: Shortage.
4: Short circuit.

0: is also very beneficial ano para sa pagpapahealthy ng atin pong mga nerves, mga kaibigan, ha. Atin pong premium D3 ay may bilibili na po yan ano sa pinakamalapit na butika diyan sa inyo pong mga lugar.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag malaki ko na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko lang ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
0: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito mga kaibigan ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated. At syempre ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kabilang po dyan mga kaibigan, ang atin pong nangunguna na produkto, ang atin pong Sansone Plus Gold. Ang Sansone Plus Gold po mga kaibigan, eh meron po yun siyang mga piling-pili na mga sangkap na makatutulong sa pag-improve ng atin pong overall health. Dahil po sa mga taong nakakaranas po no, ng problema sa kanila pong nervous system, ito po ay mayroong mga powerful bioactive compounds na nakakatulong upang masolusyonan ang mga pinagmumulan ng karamdaman sa atin pong nerves. At ayon po sa ano, sa pagsusuri ha, yung iron pala doc ay napaka ano yan, napaka-importante sa neuronal process ng atin pong pangangatawan, especially yung myelination process ano, yung binanggit natin kanina na yung pagpapanumbalik ng protective sheath doon sa atin pong mga nerves, yung iron pala, isa yan sa malaki ang role sa pagpapanumbalik ng mga yon.
6: Tama, ano? Kaya nga meron tayong mga sangkap sa Sansone Plus Gold na mayroong organic iron mula sa mga sangkap nito like spirulina, yung atin pong ampalaya na nandun, yung extract ng ampalaya. At may mga sakit din, ano? Tulad ng pagtaas ng asukal sa dugo, Sansone Plus Gold ay nagtataglay ito na kasi ng mga bioactive compound gaya po ng polysaccharide, saponins, phenolic, yung polypeptide P at charantin. Itong mga to ay tumutulong upang balansehin ang asukal sa ating dugo. Na ang diabetes ay isa sa common cause. Actually, nangunguna nga ito sa dami ng mga tao nagkakaroon ng neuropathic disorder kapag diabetic. Kaya di ba, pag diabetic ka, parang lagi na lang ngalay at manhid ang inyong mga talampakan. Minsan parang may langgam doon na lumalakad. Kasi nga, pag diabetic, ang isang tao, mayroong tinatawag na diabetic neuropathy na pwedeng ito ang isa sa complication. Ito rin po ay nagtataglay ng sulfuric compound na allicin mula sa garlic na tumutulong naman upang maiwasan ang alta presyon na siya ring pangunahing dahilan ng neuropathy.
0: Yes, mga kabayan natin, minsan kasi Doc, yung kape yung madalas sinisisi. Bakit nagkaka-nervyos? Oh, bakit nagkakaroon ng nerve problem mga kaibigan? Pero ito yung mga ano na to, yung mga primary cause kung tawagin ano, like pagtaas ng sugar sa inyo pong dugo, pagtaas ng presyon ng dugo po ninyo mga kaibigan, na napakalaki po ang kinalaman niyan ano sa pagpinsala doon sa atin pong mga nerves, eh dapat masosolusyunan din sila or i-correct din mga kaibigan yung problema na yan sa atin pong pangangatawan, no? Kasi minsan yung iba, take sila ng take ng mga B vitamins or mga pampahealthy ng nerves, eh yung root cause pala doc ay hindi na papansin or hindi na bibigyan ng ano ng solusyon ano. So sa mga kababayan po natin na meron kayong mga primary cause ng iyong mga sakit, much better na yun yung paglaanan po ninyo ng pansin. At mas madali po yun mga kaibigan matcha-check, mas madali po yun malalaman, especially kung kayo po ay pupunta no, bibisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para mabigyan po ng complete health assessment.

0: Man, ma-assess po ano yung overall health lalo na doc yung mga tao na nakakaranas ng mga multiple problems sa kanilang pangangatawan.
1: Oo. Kasi kinakailangan bawat isang individual ay mayroong talagang kanya-kanyang nutritional plan. Kasi minsan yung isang tao kailangan niya i-prioritize niya itong ganitong program, ganitong nutrition. So dun sa ating Yes to Health Wellness Clinic ay makikita natin ano yung priority. Kaya meron tayong mga assessment tools gaya po ng ARDK, meron tayong isang machine pa na tinatawag naman nating quantum analyzer na pwedeng malaman ano yung mga pwedeng nagkukos na deficiencies sa atin. Ano yung vitality profile natin? So nakikita yan at nagagawa natin ng prevention or intervention habang hindi pa tayo nagkakasakit o lumalala ang ating sakit. At yun po yung ating ginagawa doon. Kasi ang naturopathy is for prevention and rejuvenation. Pag sinabing prevention, hindi ka pa nagkakasakit, nagsisimula pa lang, tina-target mo na yung possibility na mag-cause. And yung rejuvenation naman, once na may sakit ka na, tinutulungan ng katawan na ma-rejuvenate. Okay? Kasi may katawan tayo na mayroong capability to heal itself. But the problem is, yung katawan natin na yan, hindi na magamot yung sarili niya kasi kulang siya sa sustansya eh. Wala siyang magamit para ma-repair yung kanyang mga damage. So, yun ang ginagawa natin sa tinatawag nating naturopathic medicine.
0: Ayun. So, sa mga kabayan po natin, ano? If meron kayong spare time or mas maganda, laanan po ninyo ng panahon na bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan naman ng panahon din yung kalusugan natin, ano? Minsan, ito na yung napapabayaan natin na ito nga dapat yung atin pong papangalagaan. Lalo na po, yung puhunan nila is yung lakas ng pangangatawan nila. Give time for yourself.
1: Halos karamihan ng tao, puhunan talaga, lakas. Sa kaangas. Minsan. Kailangan yun ng lakas lagi, ano?
0: So, sa mga kababayan po natin, ha? Bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa complete health assessment at para po sa free consultation.
2: Secret of Health, live advice.
0: Meron nagtanong dito sa atin, Doc, ano? Isang listener po natin, lalaki, 50 years old, meron po siyang epilepsy or epileptic po siya. Makakatulong daw ba ang Santon Plus Gold para po sa kanya, Doc?
1: Yes na yes, kasi ang epilepsy isang kondisyon ano, na hanggang sa ngayon hindi pa rin talaga mawari kung ano yung overall causes. Pero ito nakaka-apekto sa ating nerve at sa ating brain, yung central nervous system. So, pag nag-take po kayo ng Santon Plus Gold, may mga phytochemicals ito na nakakapagbigay benepisyo sa ating pong una muscle, nerve, at sa ating mga brain. So, maraming umiinom nito na may mga epilepsy na ang kanila napapansin na babawasan yung episode ng attack, yung seizure nila. So, sa patuloy na pag-inom ng mga ganitong klase ng supplement, Santon Plus Gold, samahan pa ninyo ng yung tinatawag nating premium D3 kasi ang VCO is very good and very healthy sa ating brain. Kung titingnan natin ang mga pag-aaral, ano? ito po ay magbibigay ng benepisyo sa inyo. Although hindi natin sinasabi na pag uminom kayo niyan, hindi na kaya atakihin, pero karamihan ng mga nagte-take nito, napansin nila na kung hindi na ako masyadong inaatake. May nakausap ako sa ating wellness clinic partner, in a day, almost 7 times siya inaatake. Kaya halos hindi na siya umaalis ng bahay, pero nung nag-take raw siya ng Santon Plus Gold, nagsimula na 2 times, nabawasan na, once, then every few days, at sa tuwa talaga niya, tinuloy-tuloy niya yung pag-inom. Okay? Kasi nutrition ang kailangan natin, so our, any part of the body can be normal. O, yun po yung dapat niyong gawin.
0: Ayun. So mga kaabayan po natin, no? Na lagi pong inaatake ng epilepsy, ano? Or lagi nag-seizure, nako? Inuman niyo po, ano? Ng mga produkto natin, mga kaibigan, para mapahealthy din, ano? Yung atin po mga nerves sa atin po pangangatawan. At makaka-cope up, syempre, yung pangangatawan natin, ano? Bagaman hindi talaga totally kayo gagamutin po nito, mga kaibigan, kasi ito naman po, mga kaibigan, is for supplementation po ninyo. Nutrition ang ibibigay nito sa inyo, na yung nutrition na yun yung makakatulong para makakope up yung pangangatawan po ninyo laban sa ganitong uri po ng mga karamdaman, ano? At hindi lang yun, pati yung iba pang mga kailangan na nutrition ng katawan mo may bibigay po niya kasama. Okay, Doc, lagi po ako uminom ng Santon Plus Gold, Vitamin C, Santon Vitamin C and Premium D3, 3 times a day. Okay po ba yun, Doc?
1: Yes na yes po, kasi alam nyo, yung pag-inom natin yan, para rin kayong nag-take ng concentrated ng mga sustansya na kadalasan po hindi mo makukuha sa diet mo. So, if you can do that every day, as long as you can, ay mas maganda po at positibo ang magiging reaksyon ng ating pong katawan.
0: Para sa mga kabayan po natin, ano, na gusto pong uminom or gusto mag-take ng ating pong mga produkto, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C po natin at Premium D3. Pwede niyo po yan siyang i-take, mga kaibigan, na magkakasabay po, mga kasama, ano? O para sa complete package sa nutrition na kinakailangan po natin. At syempre, sa pagpapatatag ng ating pong resistensya sa pangangatawan, ano? At panglaban sa samut-saring mga karamdaman sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan, lagi pong hanapin ang Tatak Yes to Health pagka kayo po ay mag-avail ng ating pong mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may maiwan ka pa na mensahe, Doc, sa ating mga avid listeners.
1: Pasalamatan na lang talaga natin yung laging nakikinig, sumusubaybay at tumatangkilik po na ating programa at lahat ng mga tumatangkilik din natin, mga produkto. Sana po makatulong kami sa inyo, ano, sa mga maliliit na impormasyon para manatili po tayong healthy araw-araw. Tandaan po natin na kung gusto natin maging malusog, pag-aralan natin yung mga principles kung paano tayo magiging healthy, at ang kaalaman para po diyan ay napakahalaga sa atin at sa ating buong pamilya. Maraming salamat! Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Dr. Algie Bakla, isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor. Tanong po yung likod, Sir Michelle Hinas. Masamantala mong kapalang bukas po muli. Sa ngayong aras, dito rin sa ating pong mga himpilan ay magkarinigan po tayo, mga kaibigan, at makakalap na naman ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong nag-iisang katawan, mga kaibigan, no? Dahil yung mga gamit natin, alagang-alaga nga natin, mga sasakyan natin, lalo tigit yung katawan natin, ano? Na dapat pong ingatan at pangalagaan ng husto. Kasi minsan, mas mabilis nagre-retire yung katawan o yung may-ari kaysa dun sa kanya pong mga gamit, mga kaibigan, no? So, bigyan natin ng time, bigyan po natin ng panahon, ng budgetan natin yung atin pong kalusugan, dahil napakahalaga po ito, ano? Kesa sa ano pa mang gamit na meron po tayo, mga kaibigan. Ay, once again, maragandang pakikinig, malusog na pakikinig sa atin pong lahat, mga kaibigan. Ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes!
5: X FM.
3: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwasang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Unmamati ka sa XFM.
8: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
7: Unmamati ka sa XFM.
8: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
9: Yeah!
10: XFM.
11: Patropa mo!
10: Exciting!

0: naman.
1: Ang oras sa Pilipinas, mga katrupa, 38 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Nagapalayag sa kahanginan ng palatuntunan exciting Pilipinas, mga biyan, mga katrupa, karon ng edisyon sa atong pagpangalag Huwebes na do ginahunos lang ang mga inadlaw. September 3, Huwebes nga adlaw, mga biyan, the second to the last working day of the week para sa mga empleyado sa gobyerno. Medyo masanaaw ang aton nga kalangitan subong, wala sang tupa, sang ulan. Kagabi nag-ulan, manipis, pero subong, mga katrupa, wala sang ulan. Sa aton nga palibot during daytime nga tingala kita nga ang tuman kagal-om ang palibot ta, pero wala magatupa ang ulan. Ini mabyan ang epekto sang haze. Abo, aso kag mga dry particles nagikan sa Indonesia bangod nga may wildfire didto. Ining pagkasunog sang ilang nga mga kagulangan, linibo hektarya ang nasunog didto. So bangod sang hangin habagat, mga abyan, mga katrupa, ginadala diri sa Pilipinas ang yabok, abo, kag aso from Indonesia. Amo na ang abilog nga adlaw, medyo magumguom kita. Wala man nagatupa ang mamunog nga ulan, abinaton galo, abinaton ambon. Gali, mga abyan, haze ina. Tugas ang wildfire dito sa Indonesia. Amo na gani panugyan sa mga taga-Department of Health, kag sa mga taga-pag-asa. Kung magwa kita sa aton puluyan, kung may mga respiratory illness ikaw, asmahon ka, o kung dali ka matapikan sa mga balatian sa respiratory mo, suksok kagin sang face mask, no? Kaya daw kadelikado, bala? Halin kahapon, obserbara natin daw nagagoom-goom, pero wala man nagatupa ang ulan. Mo inimabian ang panugyan sa nga taga-Department of Health, kagsama taga-pag-asa, may ari kita poor air quality. Do pareho lang na bala naghaklo ka sang aso nagikan sa tinuob la. Ni gani daw nagapaaso ka sang puno sang ano sang kapaho. Halong-halong kita sa aton sining mga katrupa, sa aton sining mga kabiyanan sa pagwa sa ilang puluyan, dapat nakaprepare kita, may face mask kita as much as possible. Ilibin na ang mga senior citizens, ilibin na ang may mga balatian sa respiratory, no? Kay delikado. Sunod sa Department of Health, delikado ini. Maka-trigger ini sa paglalasing inyo sa inyong mga respiratory illness. Muna ang haze advisory, mga abyan, sa Department of Health. Ang Western Visayas, Iloilo Province, and Iloilo City affectado. Sang sining haze, mga abyan. Ang aton nga mata, tingala ka mo, nagapalangatol, nagapalamula. Bagod sang haze nga ini, ang aton nga mga ilong, dugay-dugay, mga tsikita, gakatol, kag ang aton mga abyan nga tutunlan, may ginatawag nga throat irritation. Wala ka man ginaubo, pero nga nagakalam, kag masami ka nagaubo. So amo ini mga abyan, ang mga potential health effects sang the haze mga abyan. Ang haze mga abyan, bilang brief background, amo ini ang ano bla, ang mga pino nga mga particles sa kahanginan nga nagapanubo sang visibility o kung nagareduce ang visibility sa aton nga palibot na nagadulom ba, and may cause irritation sa mata, ilong, tutunlan kag sa aton nga baga. Siling mo amo-amo lang ni pulo pang galom-galom lang, dulom-dulom lang, pero makahalit ini mga byan kay ini nagikan sa fumes o kung sa sunog bala nga mga bagay dito sa Indonesia. Kay lapnagon nga sunog dito eh, wildfire bala, wildfire. Linibo hektarya sang kagulangan, kakahuyan nila dito ang nagkalasunog. Ti amo ina nga bangod sang hangin habagat, ang hangin nagikan sa Indonesia ginadala diri mabyan sa Pilipinas. Suno sa Department of Health kag sa pag-asa, ang Western Visayas, apektado ang isla sang Panay. Ang Iloilo City, ang Iloilo Province, apektado man. Ang Indonesia nga daan kaduko-dako man ikatrupang alis ng klase nasyon, the longest archipelago, archipelagic line mo. Damo-damo nila, lapad-lapad, kaglaba-laba ni shoreline nila. Lantawan niyo blas mapa. So nagkalasunog ang ilang kagulangan dito, nagaproduce mga biyansang aso nga ginadala sang hangin halin sa ila across the region affecting the air quality sang pungsod Pilipinas.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa piyak nga bahin mga byan, sa karon nga adlaw September 3 mga byan, magapasiplat kita na isang aton nga kasaysayan, may makuha kita dili nga maayo nga pagtulunan, may mga inspiring stories kita nga makuha. Agud ma-apply naton sa aton nga present life, no? Kahit balo ka mo ang September 3, mga byan, may pila ka mga significant events ang September 3. Ilabi na sa itong 1945, ang September 3. Amuning ginakabing General Yamashita Surrender Day on September 3, 1945, nagmarka sang formal nga pag-surrender sa mga Japanese forces. Upod mga byan si Japanese General Tomoyuki Yamashita sa Camp Janhae dito sa siyudad sang Baguio nga nagtakop mga byan sang giyera pangkalibutan ni ikaduha, World War II. Kaya balo ka mo sa itong 1945, sunod sa mga historians kag sa aton nga mga katigulangan sang nag-surrender si General Tomoyuki Yamashita kuno. Gin-surrender yaman kagin paglubong mga byan ang mga binarko kuno nga bulawan diri sa Pilipinas. Amo na nga ang iban sa aton nagasigi-sigi sang treasure hunting. Basi ba lang pala makasulapo kasang baol black katrupang Alex nga puno sang bulawan. Actually may mga success history ra. O kung may mga success stories na mga byan, nga ang iban nga mga Pinoy nagapasimpalad, nag-treasure hunting, iban makakita man na sang mga banga, sang mga baol, may unod nga mga bulawan, may unod nga mga alahas, no? Sige-sige lang, no? Iban gani, gagastos gid gani, isang minilyon ka pesos, pakutkutan lang iyang property, kay kuno, dira kuno, nalubong ang mga bulawan nga ginbili ni Yamashita, no? May mga success stories man, ha? May mga sublime man, eh. May mga nagapang baligya kasi sa mga kagamitan kag mga propiedad niya para nga sige-sige lang kot-kot. Nalabot lang ang kadalum-daluman sang duta niya. Nagwa tubig, way bulawan. Ginimo na lang tasok, eh. Jadi pa, basi magwa bla ang oil blaw. So amo ini General Yamashita. Si General Tomoyuki Yamashita nag-surrender mga byan sa itong September 3, 1945 sa mataas ng opisyal sang American Army sa Camp Janhae sa siyudad sang Baguio nga nagmarka sang pagtakop sang World War II. Kag ang kalakasan sa Pilipinas nagtakop man. Pero sa itong September 3, 1899 mga byan, mga katrupa, ang aton nga National Anthem Lyrics. Ang newspaper sa itong sikat amo ang La Independencia. Ginpublish mga byan ni Jose Palma nga amo man sa ulihi ang nag-ubra sang tinaga blah, lyrics ang aton nga National Anthem. Siya sinay ang nag-ubra. Bayang magiliw, pearls ng silanganan, alab ng puso. Siya nag-ubra sa lyrics na si Jose Palma. So karon nga daw, amo ang General Yamashita Surrender Day. No? Kung mag-surrender ka sa asawa mo subongti, Yamashita kay, no? Andres. Ang iba ang ginatawag nila ng mga Andres. Ang mga Ander lang ng mga bana sa ilasawa, ginatawag nila nga si Andy o kung si Andres. Kuno abi, pero pati ka na Andres na, Ander di saya na. Pero subong may bago kitang termino. Yamashita. Meaning kung si Yamashita ka, Andres ka sa asawa mo. Bulan sang September, 3rd day of September mga byan. Anong manami subong nga ang bano na? Sadyahon tani Black Katropang Alex Black. Ang September, kay balok ka mo mga katropa, sugod subong. Sugod sa nagligid ng September 1, amuna ang pagsugod sa Christmas season diri sa Pilipinas, the longest Christmas season sa bilog kalibutan. Kag diri mga ben kita naga bugtaw ang aton nga pag-asa, paglaom nga sa bulan sang September, makaangkon kita sang medyo manami-nami nga sitwasyon sa aton nga pagpangabuhi, sa aton ekonomiya, sa aton sinimaben nga panimalay. Makaangkon kita sang blessings na gikan sa Ginoo kay nga harvest season na. So sadyaon tani ang September. Kabay pa ang aton sini nga mga rice farmers, nakaangkon sa madamo bugana nga harvest season subong. Para nga makadawa-dawa kita, no? Kung sa bagay, bastante man ang tubig sa mga kaumhan nga naghatag mabiyan sang maayong bunga, maayong tubo sa aton sini nga mga kahumayan sa mga rice farmers naton. Nihalad naton din lang ang banon ta katropang Alex sa mga nag-upod sa aton sa Facebook ha, sa XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Base matingala ka mo. Sige-sige kita. Pero sa aton sini nga banon, base ma-mute kita sa Facebook. Pero sa ere, sa inyo sini nga mga radio dial sa 100.7 MHz sa lilisuan, sa inyo nga mga radio ni FM band, sa inyo nga mga monitor sa lakyan, sa inyo nga mga monitor sa salakyan ninyo, ara kita, no? Sa area. Bebe, sa dyan, takotropang Alex. From the Earth, Wind and Fire, September!

Pamukaw nga sonata na gikan sa Earth, Wind and Fire may tig-ulong September. Bangon mapin ng September mo na yung sugod sang Christmas season naton sa Pilipinas, medyo sa Jahunta. Sa aton sining nga mga bumalakal sa Iloilo Terminal Market, ibanu ay pamakibalong ang aton nga volunteer dito sa third floor. Sa mga nagahandom nga makaangkon sang discounted nga presyo sang mga ulutanon, ug mga prutas, mga kinanglanon tabla, ng mga panakot sa adlaw-adlaw natin nga pangginawi. Ilabi na itong may mga karinderya, may mga eatery, may mga gagmayng restaurants, o kung may mga dagkong restaurants, ha? Kung luyag ninyo magbakal sa medyo bahado nga presyo, saka ka mo dito sa Iloilo Terminal Market, ha? Gab-i atuto sila, 6 to 6 sila dito sa ibabaw. Gintagaan sila sang pwesto sang Iloilo City Government para nga rain or shine sila dito. Although nga nagareklamo sila gamay ilabinta, kaya yung iban abi, mahilig magbakal si Gadalan, hindi na magsaka pa. Pero para nga mabuhi-buhi sila, no? Dito sila si Babaw. Kaya hindi man niya kung sa igad kakasari, katro pang Alex, kaya makalabay lang iban, makabakal blas ang imobligya. Di isa kakilo man lang nga sibuyas, baklon mo. Isa kakilo ang kamatis man lang baklon mo, di masaka gito imo si Babaw. Damo na bla. Masaka kayo dimo to sa third floor sa Iloilo Terminal Market. Diba nagareklamo na gamay amon income di. Why matuodit ulan, why matuodit baha, pero garing ti gamay income namon di. At yung ginay pa ibalota lang, ara sila gabi-gabi sa babao para lang makabawi-bawi man sila. No? Ilabi na yan itong mga aga pa nagabugtaw. Panindahan, magprepara sila sining mga inugbaligya nga pagkaon. Mga abiyan diri sa siyudad sang Iloilo, sa probinsya sang Iloilo, mabatyagan ang hindi na normal nga pagtuhaw sang brownout. Kada adlaw manutis ninyo may brownout sa dili lang mga paktan nga mga inura, sa dili man mapaktan nga mga lugar. Tagtatlo ka oras bla, tapat ka oras ang brownout, notice nyo man. Rotational brownout mga abiyan sa siyudad sang Iloilo. Kag sa probinsya sang Iloilo, hindi normal. So isa sininga kang tanan mga katropa. Anong problema ta sini man kamahal ng lansang kuryente na bayaran ta 14 to 15 pesos per kilowatt hour. Ha? Medyo masapnot man. Tapos may brownout pa nga hindi na normal. Kalabanan sa mga konsumidor, subong mga abyan, either sa more o kung sa mga naglain-lain ng mga Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3, kung biglang Iliko. I-condition nyo na nga daan ang inyo sininga mga paminsaron kagbalatyagon nga kada adlaw may pagtuhaw sang brownout sa dili mapaktan nga oras kag sa dili mapaktan nga mga lugar. Darkness, sounds of silence, kapirdihan sang negosyo sang iban. Mga small and medium enterprises, mga bian, small and medium businesses, iribinayad tong wala sang mga generator o genset. Ibang ginapamalha samtang mga bian nagabantay sang ila sini nga mga baligya sa counter nila. Ang iban sini mga katropa, nagapadulong na lang sa mga mall. Biyaan nila ila negosyo tulot sang gina, biyaan nila kay maginot. Kadto na lang sila sa mall. Sa tung August 31, katapos ng adlaw sang Agosto, ang Visayas grid mga bian nga kuntani may ara 2,059 megawatts ang available nga capacity. Galing kay ti ang gida demand nga power abi 2,305 megawatts. Ti hindi makasarang ang supply sang kuryente sa demand. Apektado ang Panay, Negros Island, Cebu, Leyte, Bohol. Nga may ara gina-require, gina-kinanglan nga 4,000 megawatts sang kuryente. Ti hindi gid masapar mga bian sang aton sini nga mga mga power plant. So ang mga distribution utilities naton katulad sang more, Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3, kinatudlo nila sa National Grid Corporation of the Philippines,
ang kakulang sang pag-generate sang power. Di amo ini mga bian, hindi pa nato napaktan ini kung tubtubsan o kita maka-experience siya sang pag-brown out. Ilabi na gitsubong, nagapadulong ang bulan sang Christmas, September, October, November ni, mataas ang demand sang kuryente. Di padayon kita nga mag-experience sa inconvenience mga bian. Ang business hours mga bian, ginautod na lang, ginapalipot. Ang aton sininga mga pagkaon sa mga refrigerators ta, kung nag-operate ka mga gagmay-gagmay nga itiri o karinderiya, tapos kagid, lutuon mo na lang tanan nga, mas spoil sa eh. Anon mo na abi, ang mga ang mga frozen food mo abi, halimbawa katropang Alex, negosyo mo frozen food. Te, kung mag-brown out, may okay lang ka, may genset ka, mag-brown out, may tatlo ko oras nga katunaw, prituhon mo tanan, na ano, sabawan mo tanan. Kay balok ka mo amo ni ang dalagan sang electricity ho. Pakadto sa aton mga pulian. Halin ini sa mga power plants ang generation sang electricity. Then i-transmit ina mabian sang National Grid Corporation of the Philippines. Ang NGP nag-transmit sang electricity pinaagi sa mga linya sang kuryente. Tapos ginapasa nila ina sa mga distribution utilities diri sa MOR, sa Iloilo City MOR, sa mga kaprobinsyanan o kung kabanuanan, Iliko 1, Iliko 2, Iliko 3. Ang electricity ngayon ay ginapasa sa mga substations, ginadistribuer, pinagi sa local lines. Ang electricity diretso to sa aton sa Puloy-an. Di amo ini mga abyan ang problema. Kaya kulang gidya ang aton nga mga power plants eh. No? Nambal ka mong solar power, nagkunol ang mga kumpanya, both local and foreign nationals, o kung foreign companies, na magputap sang solar power diri sa Pilipinas, kaya ginhatag ang exclusivity sa kumpanya ni Leandro Leviste for 25 years ang prangkisa nga ginhatag sang gobyerno. Ini nga problema mga byan, nagdulot dugang sa pag-angko naton sang power shortage. Kay wala sang kumpanya diri sa Pilipinas nga halin sa abroad nga magputap sang ilang solar power company, kay dapat maagi kagidanay kay Leandro Leviste. Kay exclusive nga sila nagauyat for 25 years. Pero wala sila gid makaproduce ni isa kakalalaw sang solar panel nga makaproduce sang solar energy. Dito sila yasubong nagalagaw-lagaw sa France upod kay mama niya, kay Lorin Ligarda, nga ginapanawagan subong sa mga taga-antiki nga mapauli na agod nga atubangon ang ginapangasaka nga kaso sa iya ombudsman nga plunder ka graft. Di wae din tanabatia si Lorin Ligarda, naglala, nakiapat na mag-extend ka na nga medical leave, kay naglalain ang tiyan, nagakutoy ang tiyan niya, bangon sang panumdom sa iya problema kung paano niya atubangon, naglulupot. Oh, di pagbalik niya sa Pilipinas, siguruhon nyo, may brace na ng iya nga, liog. Lupot lang balatian, pero may brace ng liog niya. Mapungko ni siya sa wheelchair. Si Leandro Leviste, ginapananaw sa iban, nga magagamit sang crutches pagpauli adi sa Pilipinas. Inartista bala ah. Tiyan muna, mga byan, kulang kita sa kurinti. Di din ang solar power nyo. Dos minutos na nakaligat sa tag ng alas 5 sa aga. Manutis nyo karon na mga alas 5.30 o kung alas 5.30. Actually, magabot lang kang adlaw katulog pang Alex. 5.39 eh. Kung hindi 5.39, 5.38, balaan ko na eh. Pag 5.39 subong nga aga, kung wala pa magwa ang adlaw, meaning mga katrupa, nagasuprir gapon kita sa ang haze halin sa Indonesia. Suno sa pag-asa dito sa Metro Manila, mas malala ang ilang alabot na to sa Metro Manila. Kaya kung hangin habagat, una kita gali nga mapiktuhan diri. Kaya nga ako kung lang tao mo sa mapa, ara sa dalom sang Pilipinas, ang ano katrupang alis mo, ang Indonesia. Di, bag umagabot sa Metro Manila, ang madamol nga aso, nga puno sang yabok, kag mga particles, maagi dyan na sa aton sa Pilipinas, asa Western Visayas. Amuna mga biyang labot dito sa Metro Manila, ang haze nga ini. So, halong-halong kita, halong-halong. No? Wala subong sang impeachment trial sa Senado.
kayo Ibis. Ang mga senador naton magatalakay sang mga nakabitin ng mga Senate bill ba. May mga committee hearing subong na pagapatigay nun. Kaya ng adlaw nga Webes, amon yung schedule nila sa pag meeting-meeting. Talakayo nila ang mga Senate bill, ang mga nakabil-bill lang, ang mga bill sa Senado. Talakayo nila ni, hambalan nila ni. Kung ano ang mga priority nila, ang mga bill. Kaya balo ka mo, damo nga oras na usik sa ngaton nga senador para sa impeachment trial. Oh. Ang adlaw nga Biyernes, amon yung ang ilang paglagaw-lagaw. Kadto sila sa mga probinsya, sa mga kabanuhanan, sa syudad, agad may buluan ang mga problema sa mga constituents nila nationwide. Lagaw-lagaw sila buwas. Sa pihak kabahin bilang pag-sum up naton, bilang summary mga abiyansang nagkalanabo sa sulod sa tatlo kaadlaw ng impeachment trial, bilang brief background agad ipaintindi naton sa inyo, total na batian man ninyo sa aton diri nga istasyonan ang live coverage sa impeachment trial amo man sa iban nga istasyonan sa mga balita mabatian man ninyo no agud to nga makahimo kamo sa inyo impresyon opinion kag pananawan ina-summarize naton ang pila ka mga importante la mga bagay nagtakalanabo during the impeachment trial ang pinakahuli mabian nga aton ibaloan bilang pag-summarize naton sang tatlo ka adlaw nga impeachment trial days mga abyan nga gingamit sang Department of Education sa idalom sang ila nga secretary kag vice president at the same time si Sara Duterte ang isa ka pinasahi nga sistema sa pagpalikaw sang confidential fund gastuhon pero hindi ma justify kung paano gingasto. Nagpangayo sila sa sertifikasyon nagikan sa Philippine Army agud suportahan mga abyan ang 15.5 million pesos nga ginaklaim nga confidential funds nga wala may balangko din nagkaladto ang mga benepisyaryo kanday piyatos, kanday bilat, kanday pusa, kanday aso, kanday sino pato nga tarpulano. Sunod sa kay House Prosecution Spokesperson Congressman Zia Aluntuadyong. Ti ambot kung paano nila ni ma-justify. Kaling kiti si Vice President Sara Duterte, hindi mo gid sa mapilit nga magsabat abi mo. Ti gailo nga magsabat mag-appear sa impeachment trial, ti kay balo naman kamo. Lagaw-lagaw man tay Vice President Sara Duterte. Nami ta na maglagaw-lagaw eh, sang sa mag-attend ka sa impeachment trial. Ti tub-tub subong mabian, bisan ang AFP, nagapangiwala siling na. Sang AFP, wala tamo ka baton, kakwarta o kung confidential funds nagikan sa Department of Education sa amon sining youth, ano to, YSL? Youth Leadership Summit. Wala tamo ka baton, kakwarta, halin sa DepEd, sang kwarta nga gingamit namon sa amon nga mga summit-summit, Youth Leadership Summit. Kung mag-ara gid man magagasto lang tamoy 30 mil tubtub 60 mil pesos hindi magdangat sa minilyon ka pesos katulad sang gina-claim sang talatapan sang Department of Education during the incumbency ni Vice President Sara Duterte nga 15.4 million pesos kuno ginjustos. Tunto gid jatay Sara no. Ah, kamo na lang inyo imo sang inyong interpretasyon na may antak ko kay Sara pay. Oo, kala may anak ko kamo. Bahala tinyo dyan. Basta mo lang ni, hindi niya ma-justify kung paano gingastos ang kwarta. Kaya man, ginpangayuan sang DepEd sang certification ng AFP nga kuno, naggasto sila sang Youth Leadership Summit. Kaya muna mga abyan ang masakit kay mabudlay bi magtabon sang sala nga mga hinimuan bla. Pero depende sa inyo, kamo lang nahimo sa inyong interpretasyon. Amon ginabalita, amon lang namon di. Wala man sa may matumod ng mga reward money sa mga intelligence information. Wala man matudlo kung sino nga mga tao ang gintagaan sang reward bangod sang intelligence information nga ginhatag. Nga suno sa Department of Education gingastuhan nila sang ilang nga confidential funds sa testimonya ni Colonel Maranos o kun Manaros Buransing mga katrupa
gin paatag niya kaginambal niya sa pagatubang niya sa witness stand sang Senado nga wala sang kwarta nagikan sa Department of Education nga ginpadala sa iya sininga division agud nga gamiton sa ila aktibidades. Tituod man kun ikaw abi matuod-tuod nga way kay mukbaton nga maako kay mo nga nakabaton manabunan kay mo tuya. Kay man ginkuhaan nila sang certification ng IFP, hambal sang DepEd, ubrahin yung certification nga kuno abi nagimo kamo sa inyo activities da, Youth Leadership Summit, tapos gingastuhan ko kamo abi sang minilyon. Pero pagkuha sang certification, wala nila gin-indicate na. Tinag-issue man niya ang IFP nga matuod na kahimo kami sang mga activities namon, mga leadership summit namon. Pero ginamit ganito yung isang DepEd. Ginamit nilang alibay nga kuno abi ang mutong gingastuhan nila sa minilyon ka pesos. Nagwaso mong sa testigo niya, "Way, tabok baton, kakwartalin sa DepEd." Nan. Para sa EFP mga abyan, ordinaryo lang yan itong dokumento nga ginapangayos certification malang matuod na kahiwat sila sang mga seminar o consummit youth leadership summit, no? Pero wala niya ginambal, wala niya nagkakulugan nga nagbaton sila sang kwarta nga 15.4 million pesos nagikan sa DepEd para gastuhan ang mga aktibidades. Gingamit lang sila nga tapalan sang DepEd tuntog dyan sa araw. Ako na lang na yung impresyon na ba? Si, ako na may anak ko kay Sarah. Kay manami sa blamagano, manami sa maglisa. Kag manami sa magastos ang kwarta. Ako na muna may anak ko. Nami sa blamag gamit sa mga pangalan na magpili sa pangalan. Mga aso, mga pusa, piatos, mga bilat. Basta namian ko siya maggasto sa isang kwarta manami kay ano bla kay galante. Ang oras mga katropa 10 minutos na nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. So wala sang impeachment trial schedule sa bunga. Uy, best sa sunod na mga sibana na. Grabe ni ang ano bala subong katropang Alex. Ang attraction of the week kay balo ka mo dira sa Mulilo ni nakadak kun sa mga salakyan bla nakaparking ah ang 1.4 billion pesos nga balor sang super yacht na ining yate bala mga katropa nga nakadispedra sa Mulilo ni nga sa diin mabian suno sa report nga nabato naton mahal katama ining yate. May picture ka katropang Alex? 1.4 billion pesos kuno ang bilis ni. Kay $24.5 million ang bilis ni. $24.5 million gin cambio, gin convert sa peso, ti 1.4 billion pesos kuno ang bilis mabian sang sininga yate nga naka-park o kung naka-park, naka-dock bla. Ang kurahe sa Iloilo port sa Mulilo ni nangin attraction ini sa mga Ilonggo for the whole week. Kahit kahibalo ka mo talaga sama lang kita makakita sa mga yati katulad sini mo no ining mga first class kag mga malahalon balang yati mga abyan nga sa diin makahatag ni sa aton either inspirasyon o kon inspirasyon o kon inspirasyon o kon makatag sa aton sang maayong information kay base bala nga ang Iloilo mangin isa bala sa mga tourist attraction sa mga yacht operators bla no ang ining super yacht mabian nga Newta ang Newta nga ini isa ka sahi sang super yacht nga ginubra dito sa Italia sang ship makers nga San Lorenzo no. Nakakreate ni sang curiosity, sino ayan ang tagiyasin eh? Foreigner o kon local? Nag-abot ini nga barko, 144 feet mga abyan ang kalabaon sini. Makabig ini nga luxury super yacht, identified as Newta, diri sa Iloilo. Ginubra ini sa Italy, sang kumpanya nga San Lorenzo. No?
nga sa diin mabin antes magdungka diri sa Iloilo, ang ini nga super yacht sa tung Agosto 30 ginbalita nga naghalin pa ini sa Subic Bay. Ginhimo ini kag nahuman ini sa tung 2025 sang isa ka prestigyoso nga Italian shipyard San Lorenzo, nga sa diin mabian gincustomize ini. Bao kalabanan sini aluminum alloy, mag-an alloy hull, no? Equip ini sang lima ka mga luxury suite room nga gindesignar agud to nga maka-akomodar sang napulo ka mga guest overnight. May siyam ka mga professionals nga mga crew members. So wala ba mga bulgar diri kung sinong tagiya sini katrupang Alex? Pag wala pa yung mabalon ang rason sang paglayag niya sini, ay dir maghahatag ini sang inspirasyon sa mga yacht operators nga kadto ka mudris lilo, nga kadto gani ko di. Actually, maayo ini nga indikasyon because someday, basi bala ang mga yacht operators sa mga yacht members sa Metro Manila, magakadto di bla. No? Kita nyo na sa Ruas Boulevard. Oh, sa Ruas Boulevard, damo yati, damo. Ginapanagyan sang mga Pinoy, mga foreigners kay may yacht club da. Diri sa aton do may ara man kita di yacht club pero gamay pa lang membro. Base pala makaganyat man sang madamo nga mga yacht operators sa bilog nga Pilipinas ang pagpakita sang sining super luxury yacht mga abyan. Yati ah, diri sa Iloilo, no? Kabay pa nga mga tourism hub sang aton sining mga yacht operators nationwide, ah. Ang ining pagdungka sang sininga yate, no? 1.4 billion pesos, no? Kaway pa nga maghatag ini sang ligwa kag makapa-increase ang aton nga maritime tourism, maghatag sang impact mga bihan sa aton sininga puerto nga mangin international luxury vessel port, ah. Niyuta, NYUTA. Isa ini ka sahi do modelo sang yate, ah, no? Nagpa-picture ko to kahapon. Amin man. Oo. Galing kay nami pagitani kun buksan nila, no, for public, no. Para nga ma-vlog tablaw. Isa-isa lang, ay, di lang pagpunon gid bla. Amo na manol matatag ang mga yati-yati ng jamo. 16 minutes after 5 o'clock ang aton nga oras mabiyan sa pagpangalaga naton sa Pilipinas. Sa exciting Pilipinas. Dugang pa ang mga balita lokal, balita nasyonal mabiyan kag mga informasyon ang aton ipabati sa inyo. Mga balita lokal, balita nasyonal nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw apang inyo na mabati andiri sa aton nga pagpangalaga sa palatuntunan exciting Pilipinas. Ang oras ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C is 16 minutes after 5 o'clock. Ang Santon Vitamin C is an alkaline based nga vitamin C, mahimo naton tumaron aga pa bisan wala pa kita makapamahaw. Dapat may protection kita batok sa mga balatian, sipon, ubok, kag trangkaso, bata man o kunti gulang, bangon sang pagbaylo-baylo sang panahon. Bisan wala pa kita makapamahaw, magtumar na sang Santon Vitamin C, hindi maghilabang niyo sulok-sulok, wala chance nga mag-update. Hindi katulad sang una nga dapat makakaon gid kita antes kita magtumar sang vitamin C. Ang vitamin C mga abyan, mga katrupa, amo ang pinakailoy sang tanan nga vitamins. Gani hindi kita magkalipat magtumar sang vitamins. Aga pa tumar na kita ang Santon Vitamin C is an alkaline based. Alkaline based nga vitamin C. Oo, bisan wala pa kamo makakaon. Dapat ato na nga tumaron aguto makahatag sa aton proteksyon sa mga pamalatian sa karon. Ang aton nga mga public hospital subong tumato. Tuman kagutok ang aton nga public hospitals, no, bangon sang madamo nga mga kabataan apektado sa mga trangkaso. So likawan nato ang pag-angkon sa trangkaso sa Western Visayas Medical Center, ginakulang sa mga kwarto dito bisan sa hallway kana may mga pasyente. Amugid man na basta maulanon nga mga panahon, hindi ka lamang hinalungon, tapikan ka sang balatian. So ang Santon Vitamin C available mga abyan sa mga butika malapit sa inyong lugar, ha. Sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Hingagaw ka mo, ah. Aga pa, ah. Dapat protektado na kita. Mahingaga sa kay Sherwin Markowi nga nag-upod sa aton sa sining nga mga tinion, Tristan Wyatt Gulay.
Maria Crispo sa ating pagpangalaga at sa kay katrupang punong barangay Noel Grois ang palagon pabiya Iloilo sa tagdumalan sang RN Frozen Food maing aga. Kagsubo man sa kay baka-baka vlog sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero sang Lunok Itiri. Sumaman sa kay Elmo Castañeda alias Nano, sa kay Joel Oro, sa kay Mike Ardenio, Papang Ray Tanyo, Nunoy Tutong Uga, Tutoy Gardyan, Tutoy Castrasyon, Tutong Castrasyon Ming Aga, sa mga katrupata sa Bakhaw, Tricycle Owners and Drivers Association, sa mga katrupata sa Butuda, Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association, Ming Aga sa inyo gid. Kabay pa ang medyo paldo-paldo kumusubong kay wala man ulan haling kaya nasang kagahon tub-tub sa sininga mga tineon. Ang oras, 19 minutos na nakaliga sa tak na ng alas 5 sa aga. Hindi pa mag... Huwag pa masanag, no? Hindi pa... Hindi pa

0: 5:39 ba, i-check ta lugay-lugay kay Ketulupang Romel Black. Ang oras, 20 minutos na nakaligas sa Teknal 5 Saga. Mga abin, mag-apunong balik kita, rugang pang information kag mga balita, kag lakip na ang mga exciting istorya. Sa exciting Pilipinas, mga katrupa, diri sa 100.7. 100.7 megahertz sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo on FM band. Makita ninyo kami sa duha namon ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7. Kag XFM ang Radyo Patrol Iloilo. We'll be back pagkaligid lamang sa mga importante nga mga pahanumdum.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imog kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magkaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. Kaya one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Iblita Galliardo sa Barangay Buhang Haro, Iloilo City. Nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Emilito Oy sa ako na nadagaan niya 3,000 pesos cash. Yani ka mo mag-entra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
13: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM. FM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
17: College na ko!
18: XFM!
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa! Exciting!

0: oras sa Pilipinas, mga abyan, mga katrupa, 25 minutos nang nakaligad sa tag na alas 5 sa aga sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga good vibes sa blanga mga balita ni katrupa ng Alice Bla para blanga ka-relax-relax kita sa sining madulom natun nga palibot sa bilog nga Pilipinas. Mangunsang yam o kaso kagiban pa nga mga dried particles salin sa Indonesia. Medyo magumgoom sa bong po, hindi man nagakulagan yung mangin maulano nga atun nga adlaw sa bong. Ari balao, si Alex Yala, mga biyan nagdominar sa kay istuin niya ang American player nga ginakabigman, misa sa pinakamabakot nga tennis player sa kategori ni Yala. Kaya balo ka mo, nagdaog si Alex Yala kahapon sa US Open. Ang US Open, mga biyan, isa ka prestigyoso man nga tennis tournament dito sa Amerika. So si Filipina tennis superstar nga si Alex Yala, mga biyan, gindominar ang performance ni Istuin niya sa ila unang enkwentro sa straight 6-1, 6-2 nga kadalagaan. First two sets, daog na si Alex Yala. Amo ni manami kay Alex Yala, bisan sa diin nga mga tournament, imbitado siya kay balok kakaturupang alas ko nga. Kada hampang ni Alex Yala, perdi daog. Daog ginyang organizer nga crowd drawer siya mo. Hindi lang Filipino community ang nagasuporta siya, kundi yadtong mga tennis enthusiast bisan panagikan sa ibang nga pungsod. Jampak, pulpak ang stadium perme basta ara si Alex Yala. Beauty, brain, and skills ara siya. 21 years old na siya. Sa endorsement pa lang, mga katropa, nakatipo na si Alex Yala sang 280 million pesos. Endorsement pa lang na. O kun ang mga bayo nga ginasuksok niya kada torneo. Balan mo, dako ang exposure damo makakita mo. Worldwide nga daan, di ikaw mag-sponsor kada sang isaya ka uniforme sa isa kampang, dako na na nga bagay para sa produkto kay makita sa bilog nga kalibutan kung ano ang produkto nga ginasuksok ni Alex Yala. According to reports, mga abyan, 280 million pesos sa pagsuksok pala na sang uniforme. Wala pa na ang iyang premyo da. Wala pa. Ambot anong share nila di sa ticket man. Basi may ara man no ticket, no? Basta sa endorsement pa lang 280 million. Ginadala natin ini sa inyo para makahatag kita sa inspirasyon sa mga kabataan nga maghampang sang tennis. Pwede gali ang Pilipino, Pilipina, mangin kampiyon sa tennis. Isa diri mabiyan, hindi lang lawn tennis, kundi pati na ang table tennis. Wala niya height requirement mo, abilidad niya. Ha? Kag ang imo blang, ano ni tawag blang, natirang blang. Ano nga? Ano gani ni tawag? May terms na mo. Ang imo blang, sight blang. Nalipat na ko blang. Ang imo estimate, exacto gid blang, no? Pareos ang anak blang station manager, Jocel Banyas blang. Sa table tennis, kung suportahan ni sang provincial government, national government, ha? Hindi lang ni makalabot sa Southeast Asia o kung sa Asia, basi makalabot pa ni Europe kag Amerika. Well, galing diri sa syudad, da, kulang ang suporta sa table tennis. Ang probinsya, amo man, kulang suporta sa table tennis, pero may abilidad kita mo. Sa mga hampang katulad sini, table tennis, lawn tennis, ari man lang galing hampang, wala height requirement. Ah, patarang-tarang tanong dyan mo. Padasig-dasig gulag kagang imo blang estimate blang sa imong target na sakto. Te amo ini mga biyan sa pila ka mga turniyo nga ginintra ni Alex Yala nga naghatag sa aton sang dungog kag naghatag inspirasyon sa mga kabataan that we will play lawn tennis para ni sa aton mag-excel ang Pilipino, ang Pilipina sa sininga sahi sang sports. Sa sining sa isang sport, mga biyan, kag may chance agad nga mag-excel kita pang kalibutanon. Isipon mo, 21 years old pa lang si Alex Yala, stands 5'9", 5'8 to 5'9 yung height niya, mataas ng bata ni. Makabato, mga biyan, sa mga international nga mga tennis player. Why, tananadlo ka. Nami sa iya kay ang mga organizers ng mga tennis events, mga biyan, nagakalipay, kay sold out per miyang ticket. Oo, sold out per miyang ticket. Ha? Huh? So si Alex Yala kahapon nga daw nagdominar, nagkontrol sang hampang sa two sets pa lang daan, mga abyan, 6-1, ikadua nga set 6-2, wala na magampang pa ikatatlo nga set, ah. No? So nag-advance na sa second round si Alex Yala sa US Open Mabian dito sa New York. Lapit lang ni, nami nito sa Flushing Meadows. Ang iyang binyosin ni, actually open field ini Mabian. Jampak ang audience. Kaya balok ka mo. Nalipay ang mga organizers sa mga naglainaan nga tennis tournament. Kay puno ang stadium permi mo. Kay balak mo ang tennis ngayon, hindi niya pinaka hindi niya sikat ngampang sa Amerika. Sa Europe po, pero sa Amerika hindi niya sikat. Nagampang dito ang mga sikat nga players. Tirang bato lang niya mga nagalantaw. Kag naanad ni ang mga tennis players, yung mga professional ilbenahang alin sa Amerika, na magampang sila sa ngalong tennis, malinong. Wala sang mga nag-cheer bala. Amo na sang nagligad to. Sang nagampang si Alex Yala, damo nga mga tennis fans kag tennis enthusiast alin sa Pilipinas, alin sa iban nga nasyon, na kada hanot ni Alex Yala yan, nagasinggitan sila mo, nag-cheer sila. Tinagakiritar ang kontra ni Alex Yala, kay kuno wala sila maanad. Sang madamo nga cheerer sa ilang nga turnyo. Hindi ka pa imo malipas sila nga nagsikat gani ang hampang tennis. Hindi kagliin mo yung manad sa mga cheerers. Dito kay mo yung sa talon, hampang sa ngalong tennis mo eh. Pero kahibalo ka mo, among the tennis players sa bilog nga kalibutan, sa mga kababainhan nga tennis players, Alex Yala is the most desirable. Very humble. Kagkaalam, interviewon siya. Muning mga superstar maabin sa sports nga may karakter, because character matters most. May mga athlete mga bian nga daw kasuplado bla nga kuno abi daw si Sinones no. Amo ni ang manami sa isa ka sports superstar nga humble. Pirma man sang mga t-shirt, papirma da autograph, patanan nga papicture, okay lang, because character matters most. 32 minutes after 5 o'clock ang atong oras, mga katropa, sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Magabalik kita, dugang pa nga exciting nga balita, informasyon kag mga balita. Pagkaligad lamang sa may importante paginaton nga mga pahanumdom.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran nyo pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong suking butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom na mata sa antioxidant plus mycologen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo yung energy na biglang taas tapos biglang bagsak? Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
1: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang

0: ang panlalabo ng paningin. Fisher X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, pare, oo, ikaw.
4: Gusto mo bang ibalik ang dating mga gas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.

0: Nasang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Aura sa Pilipinas, mga abyan, alas 5.36 na sa palatuntunan ni Siting Pilipinas, diri sa atong pagpangalagad sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo, 100.7 sa mga lilisuan sa inyong mga radyo on FM band. Pasiplat kita sa pila ka mga balita nasyonal nga mabasahin ninyo sa mga national dailies karon nga adlaw. Ang Office of the Vice President mapian sa dalom ni Vice President Sara Duterte nagapangayo sang budget nga 785 million pesos mga abyan para sa karon nga tuig sang para sa masunod nga tuig 2027 bao paldo-paldo naman eh. 785 million pesos nga budget ginapangayo sang talatapan sang Vice Presidente para nga gastuhon sa 2027. Minilyon, no? Hundreds of millions, no? Galing ang problema, sino yung mga abyan? Ang mga mayors, mga governors, mga congressmen, mga senador, may mga confidential funds ni sila, eh. Presidente, vice president. Ang pinakamadali nga gastuhon, mga abyan, nga hindi ka makasuhan, amo ang confidential funds. Presidente, may confidential funds, bilyon. Vice President, may confidential funds, hundreds of millions. Ang mga congressmen, may confidential funds. Senador, may araman. Mayor, may araman. Gobernur, araman. No? Tingala kita, para paano pa ni isang confidential funds ngayon? Kaya ang confidential funds, mga binamon, ang pinakadali gastuhon. Bisan, mga bin-acknowledgement receipt lang ang imo i-representar. Pero dapat, ang acknowledgement receipt nga imo i-representar, bisan may alias man, pero dapat naga-exist nga tao. Oo. Kaya kung wala na naga-exist, fictitious sina. Dapat, halimbawa, ikaw, abi, no, ako nagbaton ko. Ako, informant ako sa isa ka mayor. Ang akong ubra, abi, ang pagtudlo lang sa mga kriminal. Magamit ako alias. Alias ko, abi, si Tangkuloy. No, butangda sa imong acknowledgement receipt, Tangkuloy. Pero may pirma ko. Kagtapos, ang nagabaton nga inamabian, naga-exist nga tao, kung tao gidya, no? Para nga hindi mangin fictitious. Ang kay Vice President Sara Duterte, abi, bisan wala ga exist sa kalibutan, din pang lista nila, ti ano pa na, nabisto, blaw. Daw nabisto, ho. Ginimu-imu lang abi nila mo. Pwede ka makagamit alias, pero may pirma kagang nagagamit sang alias existent tawo gidabla hindi nga hangin subong tanan-tanan nga mga elected officials nato na may confidential fund. Ang confidential funds amo ini mabian ang mahapos gastuhon kay magpangita ka lang sang dami-dami mo da ibutang mo da ang timbang ninyo, driver ninyo, boy ninyo, ang sweldo sa inyo timbang, sweldo sa inyo nga driver, ang sweldo sa labandera ninyo, pwede mo ma-charge, pwede mo makarga sa imo confidential funds. Tapos, acknowledgement receipt man lang ang imo nga i-issue. Tapos, ang panlapanyaga nyo, magluwas sa sweldo mo, pwede mo man dagastoon ang imo confidential funds. Amom lang ni, lunch, amom ni. Bisan, pwede mo man pangayon ang resibo, pwede man hindi ah. Kung tanip, dulaon na ng confidential funds, no? Kay amoy ni Mabia na isa sa ginakuhaan, ginaugat, ginahalinan sang corruption. Minilyons of pesos mo. Huh? 40 minutos na nakaligas sa Takna, 5 saga, dali lang, may Justin Report si Katropang Ramir Paklibar, medyo danlog ang dalan, subong madulong pa. Dapat la 5.39, nagsilak na ang adlaw, nagwa na sa iya sinigin na panaguan, ugaling bangon sang magalom, haze, yab o kaswalin sa Indonesia, madulom gihapon palibot ha. May vehicular accident nga nagtuaw sa rinini nga lugar. Katropang Ramel sa report sa patrol, please come in.
1: May nabungguan diri nga tigulang, ako naitan na Katropang Alvin. Diri sa may, unan lang sang bago lang gidre, ginumugaan sa jeep nga Liganes, kundi tinda pala sa Drisaharo, Haroling Market, Subong. Manintis siya tani. Dito ka dito siya, sir? Taga Kalabihan.
0: Ay, si. Wibi, Subong, itinda sa Haro, Subong.
1: Kapila ang kuidad, Yaman? Kung mga basta the senior citizen na katropang Alvin, ano siya na matabok siya posible, maninta, diri sa Harobig Market, na bungguan siya sa jeep, ang Leganes. O that's why nga, nakaari naman ang mga taga-ICER para hatagan sa first aid ni ang biktima, katropang Alvin. Pero ginapukaw ni siya sa ano eh, kaya hinap lang response niya sa mga taga-ICER. So ginahulat lang diri ang iya sining pamilya kiti lapit.
0: Ara pa sa eskarsada, ara pa sa eskarsada. Ari siya
1: na pagulo na kuha, makita mo rin taga-ICER. Dari kisa tubang gitsang ulunan sang Longwin, di ba na?
0: Mm-hmm.
1: Sa may tubang sang Desamparados, okay, ng Barangay Hall. Dari ang area. So ang ating driver, may dadidad naman yung driver, Liganes nga jeep ang nakabunggo siya. Based sa mga nakakita, nga matabok ni siya kontani, nga halin siya sa Barangay Kalubihan, kundi may lakturan dari sa may ulunan sang Taytay, mm-hmm, halin sa Kalubihan,
0: mm-hmm,
1: going to Desamparados.
0: Mm-hmm.
1: So naman tabok yun siya kahit maninda kontani.
0: Market day
1: subunga? Oo, market day. Disgrasya nga na sagaid siya kung nabunguan ni siya.
0: So it's right malang or bunggo gid?
1: Makotong tadi bisi manong biyo.
0: Kaya kung bunggo medyo ano gaway, medyo lubha na. Pero kung nga na sagaidan lang, okay lang kay daw, hindi gidya fatal lang yung gidya.
1: Not today, per sir. Oo, paang anong nabunguan mo siya?
2: Ay, di ba tanto ay nag-iano sa kukul tiblao. At iba ay pinagbandagan ko. Din, dito na kayo sa bumper mo. Why, lang ko kay side mirror, ang naka sa rego ka, talin niya.
0: Okay.
1: Sa pagpanta mo din itong pilas niya, kay Dudamo, dito po.
2: Sa ulo, pero kung
1: nakakasumpay daw, una ulo daw. Pa lang siya sa pitaan.
2: Tapo.
1: Pero siya halin, kulpi lang siya ng tapo. Why, kung siya matrekundan?
0: Actually hindi ka man na makapadasig dai kiti
1: hindi kay do approach bala sang kagda crowded na di mga muna oras ko pagalpin kay damo na di mga salakyan nga naka-park nga naga paninda diri sa Haro Big Market. Risk patrol man na kudo ang traffic investigator sa Iloilo City traffic traffic may
0: nagdala na sa ospital nagdala na sa ospital ang biktima
1: nagdala na kumila ng ICER pati ang ego niya sa driver side niya side meron kasi pangalit
0: side swipe lang
1: niya kailangan itidamo ang dugo pangod nga ang kilas ng biktima. So, may siyang nakuha natin sa ulo, abi ang kilas ng biktima. So, mga senior citizen na, mga 60 plus puro,
0: mm-hmm,
1: ang edad sa biktima katropong Alvin. So, gindala natin subong sa pinakamalapit ng ospital, kundi ito with Peter. So, kundi gin-endorse ang taga-ICER, kundi yung ospital nila ginadala. Based man sa panugot sa pamilya katropong Alvin.
0: Dan lugar sa das, Bong?
1: Okay, pamuto nagtalithe.
0: Nagtalithe, no?
1: Oo. Medyo bulubasa pa sa gawa ang ano ang karsada kayo
0: ano tong na bungguan nga si Manong to
1: babae.
0: May babae.
1: Babae.
0: May bitbit pa sa nga pinandihanan niya daw may sako daw wala
1: hindi,
0: pa
1: hindi kinbutang lang ni parang ma ano ba ma-aware ang mga sarakyan mga motorista nga may aksidente dere iti pag-abot ali bago lang ginag-abot ang taga-ICER mo.
0: Mhm.
1: So ginbutangan din ay barok iti why hindi man niya abi pwedeng matandog katro pang Alvin.
0: Mm-hmm.
1: Once nga may vehicular accident.
0: Ano na ano na sa karsada dugo na?
1: Dugo.
0: Abu damo gali ang dugo nagwa sa
1: mo. Oh, damong dugo oh. Pag nagdugay pa di siya madaan ginkuha kiti butang bali manong nga ulo posible ang pilas. That's why nga damo ang nag kuha nga dugo. Ay napanilaga natin siya sa sunod sang ICER. Ginauyog-uyog ni siya sang ano sang mga responders natin mo na.
0: Dugay yung pawan.
1: Kay dugay siya mag-response.
2: Kagpi, may dadidad na black katropang Alvin. Ang nabatsaga niya tuguro, hindi hamak bangod sa impact sang pag-sideswipe
0: sa iya. Abi mo katropang Romel, ginapanilagan ko lang dablang dalan nga. Kinanglan ginman da may pedestrian lane mo.
2: Oo.
0: Kay market, merkado publiko ina mo.
2: Kag ato bang di may barangay hall.
0: Oo.
2: May merkado.
0: Wagid ka dumdum mga barangay officials da nga pabutangan nila da pedestrian lane with the consent sang Iloilo City government. Oo, is tanaw ada bla.
2: Ti ang pedestrian lane na katropang Alvin dito sa may stoplight mo.
0: Dito pa sa Top North
2: sa Iloilo National High School. Hindi seri sa may antes.
0: Ah, oo, sa may haro ti layo patuya. Ara yang public market na da it is a commercial area kay kabalo ka kun nagaharo ka dala ka dapit matabo ka gid mo kay balamo ti may public market ta mo
2: tapos may crossing na di pasulod eh pasulod sa kalunghan bla may isang una ginaagyan pag ipa natin sa salakyan katro pangalbin mo pero subong do lakaan lang di ginaagyan sa salakyan ang mga nagdirigid yaga puli abi na may mga salakyan ti pwede makaagi dere pero sa una, dumduman ko ginalakturan panali sa una sa salakyan lapos sa kalubian.
0: Nalakturan gid man ada.
2: Oo. Tindo subong wado ay na ko gawa nakikita nga may nagalakot pa diri kag pangalbin.
0: Kun may pedestrian lane ina, ang antyas ang driver mahinay-hinay kay ti
2: oh. Oo, ma-aware siya nga may pedestrian but silingon mabahar siya.
0: Ibutang ta lang abi. Ibutang ta abi sa may tubang ng sang haro public market no.
2: Oo. Diri sa may akasya kaniyo.
0: Oo, pwede man.
2: Kay do accident prone gid man adi kag pangalbin eh. Adres sa tubang sa barangay hall pwede di butangan kiti barangay hall tamo na katapos dali katapos ng Alvin mo
0: public office mo no
2: oo di pwede dali ma
0: dumduman mo sa mga nagligad ng binulan to may senior citizen matang lalaki na bungguan to halin man sa merkado
2: sa peso oo di ang istorya ganito sa mga nagabaligya mga nagabulante pala siling niya ba mo kung nada ning Mariit
0: Mariit
2: ko no sa may kung may akasya din ako.
0: Oo.
2: Yung basta mo na yung mga istorya sa mga katigulangan sa uma. Oo, mga maliit
0: na labi. Pasibangda na nanda pirming tamawo. Katulog tamawo, ano labot? Mambalang tamawo, ano labot? Kitakon ka rin yung pagka huros-huros nga driver kaga nagapawala ng mga pedestrian man.
2: Nagtabok gulpi, guro wala matalipang dan ni Manong. Galing ti sa tunga, naginun siya katrobang Alvin eh.
0: Bawra.
2: Sang na sideswipe siya sang jeep. Kay ti, aris sa driver side mo.
0: Kay baluka.
2: Driver side sa tunga.
0: Kay baluka, may ara agad niya nga managtabok sa dalang nga daw wala naga...
2: Wala gabalikid.
0: Wala gabalikid, no? Magluwa sabi sa senior citizen, may mga kabataan katrobang Romel nga nagatabok sa karsada, bisan wala sa pedestrian lane, tapos wala gabalikid left and right. Gagamit pa cellphone?
2: Oo, ay isa pa na.
0: Abinila, pagtabok nila sa dalan, daw makita sila blas ang mga nagamaniyos ng salakyan.
2: Oo.
0: Daw may kinamatarong sila, matabok ko rin, bahala, tinyon, hinahina, tinyon ko na. Actually, amu ina ang mentalidad sing iban nga nagakabungguan, hindi man tanan na. No? Amo di sa aton, either sa pedestrian lane ka man mag-agi, o kung hindi, dapat halungid ka mo sa pagtabok sa karsada. Balikid ka gidwala to.
2: Oo. Oh.
0: Timambal ka kinumatarong kung ano magtabok, pedestrian lane, ano bungguan pa ko. Ti anon mo yan kung mapatay ka na, ano mo pa pag dead man kantil hotel, paano mo pa ipakigbato ang imong right to buhay kay patay ka na?
2: Oo, mo gani. Kaya na, disgrasya ang tao nga nagahalong sa wala nagahalong na driver.
0: Laban, oo. Oh.
2: Disgrasya ang driver sa ang nagahalong na driver sa wala nagahalong ng tao.
0: Correct. O dapat both parties na halonggid.
2: Oo.
0: Pero aton sa suggestion da, basi magkasiplat ka na sa barangay official bala, no? Iduso nila nga may pedestrian lane na da, either sa barangay Hula Tubang o kung sa tubang sa public market sa haro.
2: Ihambal na nagkaroon sa makita tadi nga barangay official katropang Alvin. Kasi pwede nila ma...
0: Kay layo man ang distansya mo, ang isa ka pedestrian lane dito sa may tubang sa Mercury. Nga nag-atubang to sa Haro High School.
2: Yes.
0: Tabukya. Ang isa dito naman niya sa Top North.
2: Oo. Di po taas nga to nga, abe.
0: Oo. Tutulog yun naman. Kaya isa pa, busy na nga klase kakalye.
2: Oo. Kagaol, tobla. Ang nag-parking niya sa lakyan. Halin niya dito sa may barangay halls ang Desamparados. Labot niya dito sa traffic light sa Mayor Mercury. Sa mga nagakautora natin yung nagapaninda
0: gani
2: kay Pick Market Day subong diri sa Haro Big Market katropang Alvin
0: atong nagligad tong lalaki tong bunga to market day man to
2: oh market day wibes man to
0: mariit ang wibis para sa Tagarwaw.
2: Oh, tingin mo kanihan pala sang nagabaligya ibos di o. Niya ba mo, huwag mapalaan ba mo mariit. Mariit, ano?
0: Kaluluoy lang ni Pirming ang matama mo. Ang ibos na ano namin, isudan si ibos, magbalik ka di karaman?
2: Paho eh.
0: Kalamay nga brown lang guro,
2: okay? Paho or kalamay nga wash, sabi. Mamo na. At kung gusto mo puto, mayari mati puto. Kung gusto mo mo, may mga...
0: kakanin
2: na. Ano na di, may mga kakanin na di, katapakalbin. Nga nagadaligya, halin sa mga...
0: Galing ang mga ibos mapilit.
2: Wala na. Ang mga ginami. Hindi ka lang magpa... Hindi ka lang mapalupok, libintador.
0: Oo.
2: Para nga hindi ka
0: discount. Balaan mo ang Disyembre ni, dapat ibawal ng ibos sa Disyembre mo. Kaba mo magkaon kay ibos tapos palupok rebentador. Abi mo nahaboy mo na ang rebentador, gali ikapilit sa kamot mo.
2: Panit galing na aboy mo.
0: Sigabong. Ano man namin lang ang kakanin man?
2: Tikomplito na diyo. May suman. May alupi.
0: Alupi nga balingoy?
2: Puto, o. Balingoy. Kasaba cake.
0: Wow.
2: Kutsinta.
0: O, kutsinta.
2: Valenciana. Ang kutsinta, dodo, ano kasi, may yellow, may dough brown, gato pang albin.
0: Kutsinta, may yung kutsinta, pare sa kape, ano, may pare sa kape?
2: Ibos. Sa kutsinta, okay man, pero mas nami ang puto, gato pang albin.
0: Puto nga sa dahon?
2: O, ano sa dahon?
0: Na putos daw no.
2: Ano man flat awag nila. Oh, mo ni. Oh, ayo nan.
0: Wow.
2: Oh, mga dumo ko kaysa takan man si nanay din ang nagapamangkot. Why may gabakal? Reporter lang ang pamangkot.
0: Oh.
2: May gabakal man.
0: May gabakal.
2: Then kaya halinay. Tuga tagaro lang.
0: I-promote din
2: mo ni ikaw gal ni go bro or ginakompra mo man. Pero ang iban mo nga mga baligya din, kinakumpla mo lang. Super.
0: Lazada o Alzada?
2: Alzada eh. Alzada.
0: Alzada.
2: Kinakumpla ya. Alin mo dyan? Oo.
0: May pamangkutan niya si Manang. May kumpila na sa katuig. Da interview. Ilo istorya tabi siya.
2: Pila ka na katuig. Dari nga nagabaligya.
3: Wala pa. Tapak rin ako. Pero ang inis, ang kanin bago lang yan.
2: Five years.
3: Pero halin
2: sa una, dali ka ba yun?
3: Dali ko
0: lang
2: mo.
0: Ano gid ang ginabaligya niya, mga kakanin gid?
2: Anong mga baligya mo gid?
3: Ang mga uga.
2: Uga? Pero subong?
3: O subong mo lang yan. Kaya ang kakanin niya, one day, may kwarta ka from ugaya. Isa ka bulan, ubos na. Limang kwarta, wala ka pa.
0: Mahinay ang ROI sang uga, nay? Manang?
2: Oo, mahinay.
3: Ubus lang, ano, ang uga, wala na bili ng kwarta kay Mayna.
0: Ang kakanin niya, adlaw-adlaw, may gabakal.
3: Ang kakanin niya, everyday.
0: Oo. Tinga ang away pa kamo ka sa ilo to sa bagong market building?
2: Pero may pwesto ba ako sa salon?
3: Asang bahan eh, po ang kakanin
2: niya. Ang kakanin niya, wala din sa salon.
3: Wala kahit yung sinuto mga
2: doon. Bukada wipis ka lang di gabaligya.
3: Everyday
2: light sa kilit.
0: Sa mga kakanin, so, sa mga kakanin, katrupang Ramel, anong pinakamabakal?
2: Anong pinakamabakal?
3: Kakanin na
2: sa anong kakanin?
3: Tanan eh.
2: Tanan, ano?
0: Kung
2: depende sa choice, abi mo.
0: Kung tanan, abi nga mga kakanin, mabakal, ano ang kasabihan niya sa buhay?
2: Anong kasabihan mo kuno sa buhay? Anong sa kasabihan mo kuno?
3: Ang kasabihan sa buhay, mga lipay ka na lang sa pamaligya.
2: Malipay na lang ako ng pamaligya.
0: May bana si Manang?
2: May bana ka pa man?
3: Wala na.
2: Wala na.
0: Pila ka bilog kabataan?
2: Pila ka bilog kabataan?
3: Apat.
2: Tapos
3: na may mga sawa naman.
0: Importante nga sige-sige lang ang ano mo.
2: Pito. Pito, nakabilog apo. Si... Ah, mga makapalipay-lipay siya.
0: Oo eh.
3: Ay, taliga lang.
0: Mga pila edad na ni Manang, may 50 na?
2: 60.
0: 60? Do 50 na ibi. Do 50 na ibi lang ah.
2: Do 50 na ibi pa lang ah. Hindi pala nun ah, nga 60. Do 59 pa lang.
0: Amo gani o, do 59 gadya o. 60 na sa gali, DC na sa gali.
2: DC, nabilaw na sa DC.
0: Sa libre niya nga mga inadlaw, sa libre niya nga mga inadlaw, katropang Romel, ano ginobra niya kung mag-day off siya?
2: Nung Alvin. Nung Alvin. Nung Alvin. Listen, Kilala natin ka tumalbin. Angkot sa ato.
0: Sa kay Inday da, kung free time niya, day off niya, nagasumba siya?
2: Nagasumba ka man doon. Nagasumba ka man.
3: Nagasumba ka din sa balikalang.
2: Wala ko no.
0: Ah, tingga do. Sino tong nagpamangkot sa imo?
2: Kilala ta.
0: Kilala ta?
2: Kilala ta, kilala mo man
0: ah. Oo.
2: Naninda di. Mangkot siya kung sinuupod ko no.
0: Di mangkot ako nga anong kasabihan niya sa mangkot sa ato.
2: Nakabilot. Naglakat na. So, ano yung sitwasyon?
0: Anong prutas na dagsa? Katropang Ramel Subong, dagsa nga prutas?
2: Rambutan.
0: Okay. Lansones?
2: Lansones. So. Lansones, rambutan, marang, wow. Munich season subong eh.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, durian.
0: Sa mga ulutan nun, anong dagsa sa market sa Saro? Haro Market?
2: Alugbati.
0: Alright.
2: Alugbati, Tagabang, Tangkong, sari-sari mga tabalog ito subong do hindi man gid ano bala ang nami ang arbisanay.
0: Oh.
2: Sang mga uno tumbahan sang Malamigo.
0: Ba may ubad pa o ubad sang saging na?
2: Oh, are. Kulang na lang manok.
0: Laktan muna ka.
2: Ilabi manok subong.
0: Manok kag munggo.
2: Ila sang iban.
0: Ha?
2: Pila ang manok subong? May ilang manok subong do lakalaka manok. Oh. Pero kung gusto mo bakal native direkit man katropang Alvin.
0: Oo. Oh.
2: Amo ni Wibes to
0: pinda. Ang talong mga priska pa turtahon mo ni karong talong oh. Namit na oh.
2: Aryo, tagpilang talong ma, no, 100 ang talong. Boom. Ang margoso 100 na ano. Mm. Then ano ni Halin?
3: Lanet to?
2: Sa lanet. Mga kalabanan na bingay mga nagabulante day tag pisan mag pananom.
0: Oo.
2: Mga taga lanet.
0: Ang ubat sang saging tag paano magbaliga kinilo or minitros?
2: Ang ubat sa saging kinilo ni.
0: O tinuktok na daan.
2: O basta binilo. Kinilo ni kinilo. Kinilo ko na kinilo.
0: Oo.
2: Tag pilang kilo sa ubat? Tag 50 ang kilo.
0: Lamit so, na karon na laktan sang munggo kag bisan hindi gani native nga manok okay lang ah.
2: Oo. Nami sang bitso-bitso.
0: Mm.
2: Oo. Tamo ning sitwasyon nila. Basta dunan na niya sa mga taga diri sa Haro. Hindi man sa taga Haro.
0: Mm-hmm.
2: Mga taga Kaiping kapanuhanan nga kung Wibes katra pangalbin.
0: Yes.
2: Ginadagsa, ginadiriya sa mga manugbakal. Diri ang mga bulantiro sa Haro Big Market.
0: Amo lang na, pandam ta sa manugbakal da sa Haro Big Market maghalong sa pagtabok sa dalan.
2: Oo, amo lang na.
0: Kaya masami ginakabungguan.
2: Oo. Kagbase kung mapabutangan nila, no? Pedestrian lane, parang ma-aware pala.
0: Amo nang ang kausata sa mga barangay official na base, makasugata ka ba sa ila katulupang Ramel?
2: Oo.
0: I-suggest sa ila kay 1 minute na lang, 1 minute.
2: So, ini nga balita kinadulong sa inyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Coffee, Mix Santo, Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Kagturbo, Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Nagdala sa atin oras, 59 minutos na nakaligad mga bihan sa takna ng alas 5 sa aga, 5.59 ha. Halong kita sa ating pangulakaton subong, medyo madulo mga atong kapalibot. Bangon mga bihan sang haze na gikan sa Indonesia. Salamat gi Katropang Romel Paclibar sa report. Halong man sa mga nagtabok sa dala nun subong, medyo madanlog ang karsada. Sa mga motorista naton, mag-andam git either sa two-wheel vehicle o kung motorsiklo o kung sa mga four-wheel vehicle mabiyan bangod sa kadanlog sang dalan subong maghalong git kita tanan-tanan wala sang spare parts sa aton nga human body. Upod ko si katropang Alex Aspa sa technical side. Magabalik ako mga katropa sa Express Balita sa aga. Upod ko si katropang Era Espinosa para sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Ako si Katropang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
4: XFM. Mga katropa,

0: dalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa Awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag nasi man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
3: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: Makalage na ko!
6: XFM.
7: Pagdroba mo!
8: Exciting!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katropa mo Station, Lasa East, Jess.
1: Ang lawad-lawad may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita na dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ng panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa aton.
2: Express Balita sa aga.
3: Express

0: aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ining Express balita sa aga Webes, Setyembre 3, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal. Pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo, apektado sang Hazelin sa wildfire sa Indonesia.
1: Scanner kung metal detector liwat nga ginbalik sa entrance ang Iloilo Provincial Capitol.
0: 12 ka mga pamalay na sunog sa Veterans Village City proper ni magnubo sa 20 ka pamilya apektado.
1: 5 ka mga fire hose ang Bureau of Fire Protection siyudad sa Iloilo ginlusbutan samtang ginagamit sa pagpalong sang kalayo sa Barangay Veterans Village City proper. September 1 sang gabi, Bureau of Fire Protection plano nga pasakaan sang kaso ang mga responsable.
0: 3 million pesos gin-release ni Governor Defensor para sa CDSA Meet 2026.
1: Motorcycle rider nga nag-viral sang gindukol sang nagatabok nga netizen nagkadto sa LTO.
0: Headlines naman sa mga nagapangunang balita national, Attorney Michael Poa gin-presentar bilang hostile witness ng prosecution team sa impeachment trial batay kay Vice President Sara Duterte.
1: Attorney Sheila Sison sang defense naghingyo sa pagkakas ang record sang pagtawag sang prosecution nga abogadong walang alam kay Attorney Michael Poa. Ikaduha nga offer sang prosecution sa pagtistigo ni Pua misleading para sa kay Sison.
0: Presiding Officer Cheese E. Escudero gin-question si Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution kung ano ang punto sa pagpatistigo kay Attorney Michael Pua kung sa pila sini ka offers of testimony ya ginhambal na abogadong walang alam ang testigo.
1: AOM sang Commission on Audit angot sa confidential funds ang DepEd ginbusisi sang prosecution. Attorney Michael Pua ginpayag nga wala siya sang may ginpirmahan nga liquidation reports nga ginpasa sang ahensya sa Commission on Audit.
0: Attorney Sheila Sison sa defense kay Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution nagbaisay angot sa paghatag sang rewards sa information gathering sang Department of Education.
1: Attorney Sison nag-object sa paggamit sang term nga admission sa pamangkot ni Attorney Benjamin Tolosa sa kay Attorney Pua.
0: Attorney Michael Pua gin-question kung nga nauna ang certification saling sa mga opisyal sang AFP antes ang AOM.
1: Paggamit sang DepEd sang 15 milyon espeso sa confidential funds sa 8th Youth Leadership Summit gina-question ni Senator Judge Bam Aquino.
0: Pagsabat ni Attorney Pua sa AOM sa otorisado ni Vice President Sara Duterte.
1: Schedule sang impeachment trial bato kay Vice President Duterte posible nga mag-shift sa full day sa bulan sang Oktubre.
0: Article sang bribery sa articles of impeachment bato kay Vice President Sara Duterte posible nga i-drop sang prosecution.
1: 207.3 billion pesos ginpain sang Department of Health para sa hospital operation.
0: Balita international, visa-free stays sa mga turista ginpanubo sang Thailand.
1: El Nino, rason nga mabudlay magtap na sang wildfire sa Indonesia.
0: Entertainment News, Angelica Jones ginpakigbahin nga siya ang ginpangaliagan sadto ni subong Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Sa sports, Alex Iala sulod na sa second round sang US Open.
0: Sa ito naman, nga extra, wow, balita, Pinay expat nagdaog sang 5 million dirhams sa loto. Zen Arjan Garceles, nangin 11 nga milyonaryo nga babayi sa UAE Lottery. Last 6:15, mga kitropang oras sa XFM, ang oras ginadulong sa inyo sang Southern Plus Gold. Southern Plus Gold, yung si Megasteen, ang palaya malunggay, garlic ag spirulina, ang produkto sa Yes Wealth Incorporated. Mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Ang Southern Plus Gold, yung si Megasteen, ang palaya, una sa garlic ag spirulina. Carolina, na matabulig sa atin igayong lawas, ilabina sa mga katropa naton na may mga bukol-bukol sa lawas, may mga high blood, diabetes, heart problems. Mabakal mga katropa sa Shopee, kag sa TikTok Shop Search, ang Southern Plus Gold, pangitaw ng may tatak na Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. It's
2: Express. Balita sa aga. Express. Balita sa aga.
0: Las 6:16 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal.
2: Local news.
0: Apektado sang haze alin sa forest kagland fires sa Indonesia ang pila ka mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo. Sunod sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, lakip ang mga kabanuhanan sang Alimudyan miagaw igbaras kag tubungan sa apektado. Ginapanugyan ako na ginabisuhan ang publiko nga likawan ang pagwa sa puloy-an magsuksok sang well-fitting mask, siguraduhan ang bintana kag pertahan kun peak haze periods kag mag-inom sang madamo nga tubig.
1: Luwat naman nga ginbalik sugo sa nagligid nga semana ang scanner kon metal detector sa entrance ang Iloilo Provincial Capital. Sunod sa kay Mr. Aaron Rimondo, ang acting head sang Safety and Security Officers sang Iloilo Provincial Government, kabahin ini sang panghugot sang security protocols katungod sa mga insidente nga natabo katulad sang mga eskwelahan. Ginkonfirmar man ni Rimondo ang natabo sa tung Agosto 13 sa diin ginsurrender sang lalaki nga may problema sa panguna-una kag pamilya ang gindala nga bala sang M79 nga nagpadulong sa Kapitulyo agud nga magpangayo sang financial assistance. Ginatagman ni Rimondo ang report nga nakasulod sa Kapitulyo Building kun Capitol Building ang bala nga dala sang kliyente nga nagapangayo sang bulig sa PSWDO. Antes pa man natabo ang pagsurrender sang mga bala sa security personnel kag subuman kapulisan nga nakadetail sa Kapitulyo ila na nga ginaplano nga ibalik ang mga scanners dugang pa ni Rimondo.
3: Binbalik naman yung sakto kahit yan sa among security, especially sa mga nagatabo ng ligad la. Even schools are being kansa nga ito ng mga hindi mayo nagkatabo, especially katabo dito sa Bimbo, Tacloban or Dabao. Adin ba? Dabao at Cagayan. So sa part naman di sa among sa security naman, so gintayto naman, especially ginpa activate naman among liwat ang detection. Ano din ang pinaka-importante nga aspeto sa natong security detection para nga madala natin kung nangasunod sa atong Capitol is clean or mayara nga mga dala na something.
4: Saan nung nagsugod niya ang implementation sa pagbalik sa metal detector?
3: Actually, it happens sang siguro mga after sang may natabo din sa among bala. Part man to yan, di not necessarily nga mo gito ang dason, pero we are planning to tawag sa personalize ang amon detection ng ipang
1: grade. Ang kabahin sa pagpayag ni Mr. Aaron Rimondo, ang acting head sa Safety and Security Officer sa Iloilo Provincial Government.
0: Las 6:18 samtang totally gutted ang lima ka mga pulian kagas set o kunpito ang partially damaged sa sunog na natabo sa Barangay Veterans Village City Proper sa Setyembre 1 sang gabi. As of 11 a.m. kahapon, Setyembre 2, may magnabo sa 20 ka pamilya o kun 94 ka mga individual ang naapektuhan. Padayon pang inaimbestigaran sa Bureau of Fire Protection ang posibleng ginhalinan sang kalayo. Nauna na ang ginpahayag sa mga residente nga naghalin ang kalayo sa boarding house na ginapanagiyahan sa Gubak family. Naibaluan nga nagsugod ang kalayo pila kaminutos antes nagsiga pasalula sa chess sang gabi. Temporaryo nga nagtener sa evacuation center sa mga barangay o sang barangay ang mga nasunugan.
3: Actually sir, ang aton nga asok na cause natin kung ano ginhalinan under investigation pa man kasi nabalik pa man kami nga ito sa scene. I-check pa rin kung anong posible nga nintunaan.
5: Mga pinagin sir.
3: Sa among report kagabi, sa data is 13. Pero ongoing pa man sir ang coordination sa barangay as well as sa CSWDO. Pag mula, isa man to sa rason nga mabalik to karon is para ma-verify kung di sinoblam, kung pilagin to balang balay nga involved.

0: Then Mark Makoko, ang chief ng Fire Station Intelligence and Investigation Office ng Bureau of Fire Protection ng Iloilo City, hindi na madisponiran ang na-damage ng fire hose bangon sa madamo na ang mga lusbot. Sunod sa kay Makoko, nga nagabalor sang 8,100 pesos ang kada fire hose. Plano sang Bureau of Fire Protection nga pasakaan sang kaso ang kunsinuman nga responsable sa amo nga pagpanglusbot. Sunod sa kay Makoko, nga ini ang labing una nga tion sa sining nga karir nga ginlusbotan sa mga residente ang fire hose ang Bureau of Fire Protection. Samtang nagapati naman ang BFE nga posible bangod sa dispirasyon na pinsaran sa mga residente nga lusboton ang mga hose kagituon ini sa nagakalayo nga puloyan. Ginakatingala na lang sa mga bumbero nga gulpi naghinay ang pressure sang hose sa diin ilan nakitaan nga ginauyatan ini sa mga residente. Nebuloan nga 20 ka mga pamilya o kung 94 ka mga individual ang apektado sang amo nga sunog.
1: Kapag ganit naman kami sa barangay ko, sir, kung sino itong naglusbot, kay in-check ko naman, marulas mga tatlo at limang hose na nalusbot na. So, muna naman pa, ano, kag, masik man kami legal advice amon nga, ano, kung anong action taken nga namin para sa ila.
2: Lain-lain nga linya to, sir?
1: Yes, sir. Yes, lain-lain nga linya.
2: Pila
1: ang saka hose, sir, actually, nag-coordinate ko sa logistics naman ginasangaga, based sa PR, is 8,100 pesos. 8,100.
0: Ang kabahin sang pagpayag ni SFO1 din Mark Makoko, ang chief sang Fire Station Intelligence and Investigation Office ang Bureau of Fire Protection.
3: Sa 6.22, sa piyak na bahin gin-release ni Iloilo Governor Arturo Defensor Jr. ang checking na valor sa 3 million pesos para sa 2nd Congressional District Sports Association meet sa Setyembre 7, Tubtub Jazz 2026. Mag-host na summit ng sports event ang Leon. Sunog ay Provincial Education Management Office Head Maria Freda Fajardo naghatag ang provincial government isang financial assistance na tag 3 million pesos sa 5 ka mga banwa nga ma-host sa CDSA subunga tuig. Yari ang schedule sa CDSA meet kag ang respective host municipalities. Ang first district akong Gimbal nagumpisa kahapon Setyembre 2 kag magatakop sa Setyembre 5. Second district nga amo ang pag-hosan isang Leon ang patigayon sa September 7 to 10. Third district nga ang host municipality among Maasin September 11 to 14. Fourth district host municipality Dumangas September 12 to 15 kag 5th district ng host municipality ang Lemery Patigayunon sa Setyembre 8 tugtog 12.
0: Nagpadulong personal sa Land Transportation Office, Director Attorney Gaudioso Hidospan II, agud nga mag-submit sang sabat sa ginisyong Siokos Order ang motorcycle rider nga ginkadol sang Nitsisen sang gindiretso ang pedestrian lane sa Barangay Taft North Mandurriao sa tung Hulyo 27. Ginako sang rider ang violation nga pag-disregard sang pedestrian lane kag nagkapadayon sa pagpadalagan sang ginamaneho nga motorsiklo bisan pa nga may pedestrian lane kagyara na sa crossing. Ginrason sang rider nga nagadali tungod may kuhaon siya nga mga parcel kag iga-deliver. Nagapangayo sang pasaylong rider sa among talatapan kag nagpromisa nga hindi na masulit pa ang nasambit ng insidente. Ginpanumdom ni Director Hidospan ang rider nga ang pag-angkon sang driver's license ang may kaupod nga responsibilidad. Hindi lang ang pagsunod sa kasuguan sa trapiko, kundi magbulig man nga maging safe ang kasubong nga mga road users. Ginmando man ni Hidospan sa Regional Office Intelligence and Investigation Unit nga evaluate kag i-resolve ang kaso base naman sa nakasaad sa gin-issue nga show cause order kag ginsumiter nga sabat sang amo nga rider.
3: Nasa 6.5 mga kitropoy nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Balita lokal, ngayon yung nabatian. Inadulong sa inyo sang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix, yung si Megastine, Moringa, kag Soya Powder, Drink Mix. Ang kape nga malamit na healthy pa ang kape. Na magkabulig sa atong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atong immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immunon, FDA approved, and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. Sa detalye sa mga nagpangunang balita national, gina-present ako

0: Nagin presentar sa Prezi Kitchen Team si Attorney Michael Poa kagin deklarar ni Presiding Officer Cheese E. Scudero bilang hostile witness sa ika-21 adlaw sa impeachment trial kato kay Vice President Sara Duterte. Si Poa kone sa offer ni Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution, iagin pahayag na si Poa ang isa sa pinakaginasaligan sa Vice Presidente Sadin niyang spokesperson sa Office of the Vice President, Chief of Staff, Officer in Charge sa Finance Kag-Head sa Procuring Entities ng Department of Education. Sa tiyon nga si Duterte pang Secretary Tarya sang ehensya kag subong Defense Council kag legal spokesperson pa ini sa defense sa impeachment trial.
1: Offering the testimony of Attorney Michael Wesley T. Poa to qualify him as a hostile witness and to prove the following. Number one, he is one of the Vice President's most trusted men. Spokesperson, Chief of Staff, OIC ng Finance at Head of the Procuring Entity ng DepEd. Naging spokesperson ng OVP at ngayon, defense counsel at legal spokesperson sa mismong impeachment na ito.
0: Nabatian ang offer of testimony ni Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution para sa hostile witness si Attorney Michael Poa.
2: Sa pihak ka ba, hindugang pa ang mga balita nasyonal misleading para sa ka-Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison ang ikaduhang offer sa testimony sa prosecution sa pagpatistigo kay Attorney Michael Poa sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Ang ikaduhang offer sa prosecution among si Poa ang nagsabat sa issue angos sa paggamit sa 112.5 million pesos na confidential funds sa Department of Education sa si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya sa among ahensya. Inibisan pa nga wala sang hibalo o kon partisipasyon si Poa diri kag ang nahibaloan gid lamang amo si Duterte kag si Anay Special Disbursing Officer nga si Edward Fajarda. Para sa kay Sison nga nag-appear ini bilang deliberately nga naga-insinuate nga si Poa ang ginapahatag lang sa mga rason sa mga auditors. Ginpaig pa ni Sison nga kun ang ginatumod ni Attorney Benjamin Tolosa sang prosecution amo ang nag-reply si Poa sa audit observation memorandum ini ang ilain para sa tinaga nga answered for 112.5 million pesos. Naging yung man si Sison sa pag-strike sa records ang paghambal ni Tolosa nga abogadong walang alam para sa kay Poa bangod ini ang hindi proper. Magluwas diri, madamo pa si Sison sang ginobject angot sa iban pa nga matinaga nga gingamit ni Attorney Tolosa. Ginklaro ni Tolosa kay Poa nga hindi niya intensyon nga insultuhon ini kag nagapangayo ni sang pasensya. Sa ruling, ginpakakas ni Presiding Judge Jesus Cudero ang paghambal ni Tolosa sang abogadong walang alam bangod ini ang discourteous.
3: Certain rights, and one of those rights is to be protected from irrelevant, improper and insulting questions, and not only that, also to be protected from harsh or insulting demeanor. Thank you, Your Honor.
4: May I respond quickly, Your Honor?
5: Noted, Attorney Sheila, before the chair recognizes Attorney Tolosa, we are checking the TSN before the chair rules on the matter. Yes, Attorney Tolosa, your comment.
4: Okay. For something that does not deserve a comment, that's quite a lengthy comment, no? But anyway, first of all, Attorney Poa, no? I hope you understand. There was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said, ang abogadong walang alam, what I meant was, in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that. That's not my intention. Second.
2: Ang kabahin sa pagpapahayag ni Attorney Tolosa kag pagpangayo sang pasaylo.
0: Sa Easy Media, mga ketropa, samtang ginpamangkot ni Presiding Officer Cheese E. Scudero si Attorney Benjamin Tolosa sa prosecution kung ano ang punto sa pagpatistigo kay Attorney Michael Poa kung sa pila ka-offers ang testimony niya ang iaginhambal nga abogadong walang alam ang testigo. Sabat ni Tolosa nga luyag nila may baluan ang rason kung nga agin task ni Vice President Sara Duterte si Poa sa pagsabat sa audit observation memorandum sa Commission on Audit kung wala siya sang may naibaluan angot diri. Para kay Attorney Sheila Season, Lanza ng lead counsel sa defense team na si Poa ang parte sa defense team kay isa sa mga abogado sa Vice Presidente Sadin ang ma-presume nga ang testigo ang hindi makahatag sang kasanagan sa theory o conclusion sa prosecution. Si Poa ang gindeklarar nga hostile witness ni Escudero Sadin mahimo diri nga ang prosecution makapamangkot sa leading questions apang ginamdumilian ang misleading questions.
2: Lasa 8:30 na ang atong oras, ginabusisi man sa prosecution team sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte ang audit observation memorandum sa ang Commission on Audit sa itong nagligad nga 2024. Lakip sa mga palamanggutano ni Atty. Benjamin Tolosa kung bala may ginpirmahan ini nga mga liquidation reports sa ginpasa sa Department of Education sa tiyon nga si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya sa nga mga ahensya. Sabat ni Pua nga wala siya sa may ginpirmahan sa baylo si Ana Special Disbursing Officer nga si Edward Fajarda, Vice President Duterte, kag ang accountant ang nagpirma. Ginkonfirmar ni Pua nga siya ang nagpadala sang reply sa Commission on Audit sa diin, nagapangayo ang komisyon sa dugang pang informasyon kag dokumento agud nga mapakita nga ang ahensya ang nagasunod sa requirements sa liquidation sa idalom sang Joint Circular number 2015-01. Ginpayag pa ni Attorney Pua sa direct examination sang prosecution nga wala siya sang personal knowledge sa confidential funds sang DepEd. Kag mag-umpisa lamang ang iya sining partisipasyon diri sang nagpadala na ang COA sang AOM. Kasunod sini iyang agin pangayo sa kay DepEd USEC for Administration na last kumimpin ang accomplishment report samtang ang AFP officials naman ang ginapangayo ni Mimpin ang mga certifications.
0: Lasa 6:32, nagbaisay si Atty. Sheila Season sa defense kag Atty. Benjamin Tolosa sa prosecution sa pagpamangkot kay Atty. Michael Poa angot sa paghatag sa reward sa information gathering sa Department of Education sa si Vice President Sara Duterte pang sekretarya sa ahensya. Palamangkotan ni Tolosa kung bala mayara sa instances ng supporting documents nga ginapresentar ang ginapahanugutan nga hindi man lang maka-establish sa koneksyon sa ginhatag impormasyon kag sa success sa information gathering. Ginpahag ni Poa nga wala siya naghambal nga kinahanglan may relation nga isubmit ang nga evidence of success si impormasyon nga nahatag indi tanan nga impormasyon nga ginabakal suno kay Poa ang mayar gilayon sang success. Sabat ni Tolosa nga buod silingon sa interpretasyon ni Poa bisan wala pa sang success mahimo na nga bayran ang informant apang gilayon nga nagsabat si Season nga ini ang misleading ini ang ginumpis. O kung ini ang ginumpisahan sa pagpaisay sa duha sa inagsaro si Presiding Officer Cheese Escudero. Ngayon na niya maintindihan ang points nga gina-raise nila. Paglaro ni Poa nga ini ang base lamang sa iya interpretasyon kag wala man nagakinahanglan nga kung makuha mong impormasyon, ini ang gilayon nga magaresulta sa success.
6: Interpretasyon mo, kahit wala pang success ang interpretation nyo, pwede mo nang bayaran ang informant ng reward.
7: Now that's misleading,
6: success.
7: Your Honor.
6: Your Honor, it's not misleading. Precisely,
7: no, it's misleading, Your
6: I'm
7: Honor,
6: asking him to...
7: Because the question was phrased
6: every time the defense counsel speaks,
7: that was
6: no,
7: not
6: she demands that everyone listens to her.
8: Counsels, I cannot understand anymore the points you're raising. Attorney Poa, sampung informants binayaran ninyo, ang sinasabi mo, hindi lahat ng sampung impormasyong binigay ay magli-lead sa success. Yung
9: course,
8: lima
9: Honor,
8: siguro o yung walo?
9: Yes, because Your Honor, I'm saying that in a, I have to clarify. Wala talaga akong personal knowledge sa operations mismo ng DepEd. So I'm answering based on my understanding. Based on, of course, what I've read no, when so, I was trying to
8: understood.
9: Study.
8: You don't have personal
9: na
8: knowledge.
9: Hindi naman
8: kung...
9: lahat ng information na nabili mo, obviously, will lead to success.
8: So that's what you're saying.
9: That's what I'm saying.
8: Interpretation of what circular is... Sa sampung binayaran, hindi naman siguro lahat yon kailangan mag-lead to success. Basta ultimately, yung surveillance was successful. Meaning,
9: yes.
8: No untoward incident.
9: Yes.
8: As you defined it.
9: Yes.
0: Nabatian ang kabaisang pagbaisay na Atty. Sheila Season sa defense kay Atty. Benjamin Tolosa.
2: Nag-object naman si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa paggamit ni Prosecution Counsel Attorney Benjamin Tolosa sa term nga admission sa pagpamangkot ni Attorney Michael Pua. Sa direct examination, ginpamangkot ni Tolosa si Pua kung iya pa natandaan ang admission ni SDO Gina Acosta nga iya gin-transfer ang confidential funds sa Office of the Vice President sa kay Colonel Chica. Ginapamatukan naman ni Attorney Sison ang paggamit sang tinaga nga admission bangod legal term ini kag may legal implication. Ginaperform ni Presiding Officer Chis Escudero ang pamangkot sa kung gina-reform ni Presiding Officer Chis Escudero ang pamangkot sa kay Tolosa. Apang liwat naman nga nag-object si Attorney Sison bagod misleading ang question sa diin sunod sa Lead Defense Counsel nga disbursed ang ginagamit na Acosta nga term kag hindi transfer. Gin-confirm ni Escudero nga disbursed ang statement ni Acosta.
4: When asked, SDO Acosta made a similar admission that she, for her part, she transferred the confidential funds of the Office of the Vice President to Colonel Lachica.
7: Now I have objection, Your Honor. Again, the term used was admission, Your Honor. And we all know that this is a legal term and has legal implications.
10: Modify,
7: we ask that the question be reformed.
10: Can we modify, counsel?
4: I will try to choose a word that yes. will be more palatable for the defense counsel to avoid
7: it's
4: further arguments.
7: It's not
10: a question of being palatable, counsel.
7: Attorney
10: Sheila, if I may, it's not a question of being palatable, counsel. Kindly reform.
4: Yes, Your Honor. So, you recall that SDO Acosta stated that she transferred the entire confidential funds of the OVP to Colonel Lachica, correct, sir?
7: Also, Your Honor, objection. This is misleading. I recall, and I was here when Gina Acosta testified, the term used was disbursement. And in fact, I recall that she repeatedly asserted that she disbursed, not transferred. Again, we cannot mislead yung mga nanonood sa atin. Transfer and disbursement, etc., Your Honor. We can just refer to the TSN if this is something
10: chair,
7: that will help the prosecutor.
10: The chair confirms that Gina mentioned disburse. In fact, that was one of the questions of the chair.
4: Thank you, sir.

0: Las 6:38 sa dugang ang balita national, ginquestion ni Attorney Benjamin Toloso si Attorney Michael Poa kung nga ana-una ang pag-ubras ng certifications halin sa mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines na sa ni Colonel Borancing, Colonel Panopio, kag Colonel Sangandaan antes ang AOM. Sa direct examination, ginbusisi ni Toloso ang nagkalain-laing petsa sa certifications. Pebrero 2, 2024, sa gin-issue ni Colonel Borancing ang certification is Siyembre 5, 2023, kay Colonel Panopio kag Disyembre 30, 2023 ang halin kay Colonel Sangandaan. Ginpamangkot ni Toloso si Poa kun bala Disyembre pa lang ginhimo ng certifications para sa attendance in kaso ang kinahanglan ini. Nagsaba si Defense Counsel Attorney Season nga misleading kag argumentative ang question mawal may nagkalain-laing nga petsa ang certification. Suno kay Toloso nga ini magkabing argumentative ang pamangkot bisan pa nga makita sa witness nga hindi ini mag-agree kundi question of fact. Nagahinga sa ruling sa korte si Season. Ginalaw ni Presiding Officer Cheese Iscudero sa Poa nga magsabat sa pamangkot. Suno kay Poa nga hindi ini magka-speculate bangod madamo ang posibilidad. Dugang sa testigo nga nakahibalo ang nag-operate nga kinahanglan sang document evidencing success, sari imposible na hingyo na ini sa una kag wala lang nahatag sa central office. Pagklaro man ni Poa nga sang nabato niya ang AOM, wala sa napakita nga certification ng SDO kag wala man sang ideya kung nag-exist ini.
1: He existed already, no? At the time that you received the AOM.
2: It appears so, sir.
1: It appears so. So, narinig din natin, sinabi nila they were issued for attendance purposes. Attorney, I have to ask, no? Hindi ho ba nung December pa lang nagawa na ito ang purpose nila to prove attendance, and then when you needed proof, January.
3: In fact, mayroon January 1, yes. May December 30, December 5, yes. At may iba-iba pang petsa.
1: So all that's before February 2024.
3: Pangalawa, Your Honor, yung pagbanggit ng di pa ay inyong nirepurpose, that's argumentative, Your Honor.
1: Your Honor, sorry, please.
0: Nabatian si Attorney Benjamin Toloso, Attorney Sheila Season, sang defense.
4: Lasa is 40 ang aton nga oras. Sinigabayan kita dulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ganyang kistyon naman ni Senator George Bamakino ang paggamit sa Department of Education sa 15 milyon pesos sa confidential funds sa 8th Youth Leadership Summit. Nagagwa nga ang kantidad ang mas mataas pa sa gasto sa Philippine Army sa katulad nga aktibidad. Sunod sa kay Aquino, dugang diri nga masami nagagasto lang ang Philippine Army sa ginabulubanta 40,000 pesos tubtub 60,000 pesos kada Youth Leadership Summit kag hindi maglapaw sa 500 pesos o kung sa 500,000 pesos ang expenses sa walo ka mga events. Ginapamatukan man ni Attorney Michael Poa ang pagkumpara ni Akoy ni Aquino sa din suno diri nga ang duha ka ensya ang may nagkalain-lain nga pundo sa mga activities. Depensa ni Poa nga ang confidential funds ng DepEd ang intended sa information gathering operations kag hindi lang sa Youth Leadership Summit.
5: Documentary yung DEP, no? What's DEP again? Documentary
2: evidence of payment.
5: Lahat yan AR for the 15 million?
2: Sa pagkakaalam ko po, lahat po AR.
5: Okay. And lahat to purchase of information?
2: Sir, hindi ko kasi nakita lahat ng ARs. Okay. So, I think we'll know, but nakita ko na kasi yan as a lawyer, so I don't know if I should answer that. But it's all ARs and it's purchase of information or rewards yung okay. Nakalagay.
5: So kaklaruin ko lang ha. So 15 million pesos ang binigay na documentary evidence of, ano yung P?
2: Payment.
5: Of payment ay mga AR.
2: On rewards.
5: Rewards for information, no? So lahat yan, yung activity na nakalagay sa mga dokumento, yung 8 na YLS. Okay. So ito yung tanong ko. Kahapon, binanggit ni Colonel Borancing na yung total spending ng Army is about 40 to 60,000 pesos per YLS. So, ibig sabihin yung 8 YLS na yon hindi pa siguro lalampasin ng 500,000 sa gastos ng Philippine Army.
2: Yes.
5: Wala ho kayo dito kahapon, no? But Apo. I wanted to ask, number one, alam nyo ba na yan lang yung gastos ng Army? Kasi ang ginastos natin na pang security ay 15 million. Yung nagastos ng Army para sa mga event na ito, probably less than 500,000. So unang-una, alam nyo ba yon?
2: Hindi ko
5: at
2: po.
5: Pangalawa, I'm sure nalaman mo yan kahapon, ano yung naging reaction mo na ang layo ng ginastos ng lead agency, which is the Army, at yung ginastos ng DepEd, not even for the event, but for the security around the event. Sa computation po namin, it's anywhere from 25 to 30 times yung nagastos po ng DepEd. If you could answer that, Attorney
2: Yes.
5: Poa.
2: The first question is, hindi ko alam, pero syempre nabalitaan ko, nakita ko na po sa news this morning, I think. No. Secondly, ano pong naging reaction ko? Iba naman po kasi yung gastos ng while ng let's say FP sa paglunsad ng isang programa na YLS. Yung sa DepEd naman po kasi it's not to fund an event but it's to fund the gathering of information as to target areas as far as I understand it for yung mga saan ba maraming recruitment, saan ba talamak ang insurgency. So in gathering those events, yun po yung intel based on the certification, sa pananaw ko, na binibigay nila. So, sa akin, although I understand why that compassion...
4: Ang pagsabat ni Attorney Michael Poa sa pamangkot ni at ni Senator Judge Bam Aquino.
0: S.A.S. 44, sa dugang nga balita national, ginkumpirma rin Attorney Michael Poa nga ang tanan ng mga AOMs nga iya ginsabat ang otorisado ni Vice President Sara Duterte. Sunod pa kay Poa nga ang proseso sa Department of Education kung may mag-abot nga AOM, una ini nga maabot sa Undersecretary of Finance nga in charge sa AOM Task Force. Sa di nga makuha na mag-coordinate ang USEC of Finance sa opisina nga subject sa nasambit nga AOM. Payag ni Poa nga bilang officer in charge, siya ang head sa opisina sa Undersecretary magluwas sa OVP. Sa tion nga nabato ng AOM, gininform ni Poa si Duterte kag nangayo sang permiso kung mahimo siya nga mag-coordinate sa SDO. Kaluwas ang briefing, sabi si Presidente nag-inform si Poa kung ano ang sabat sa SDO kag kung ano ang mga impormasyon nga natipon. Nagatagma si Poa sang kopya sang response sa AOM kay Duterte kag nagsabat ang Vice Presidente sang copy nga buot silingon nabato niya ini.
6: Ginawa niya kaugnay sa pagsagot sa AOM ay nalalaman ng Vice Presidente?
2: Nalaman po niya, yes, nalaman niya.
6: Inotorisa niya?
2: Your Honor, it will entail a bit of explanation if please, I may please, be, I'll be very please. Fast. Okay, ang proseso po kasi sa DepEd, pag may dumating na AOM, ano po mga AOM yan? Darating po yan sa USEC for Finance, who's in charge of the AOM Task Force, no? Pag nakuha na po yung AOM, the AOM Task Force or the USEC for Finance will now coordinate kung sino yung opisina subject of that AOM. So in this case, ako po yung OIC USEC Finance at ako rin po yung masasabing head ng opisina ng OSEC aside from the Vice President, of course. So what happened was, when we got the AOM, syempre po, in-inform ko po siya that we got the AOM. Okay. And I informed her and asked for permission if I can coordinate with the SDO dahil yan lang naman ang alam ko na may alam dito sa mga pondo na to. And she said, okay. So nakipag-usap po ako sa kanya. The way the relationship between the Vice President and I work professionally at the DepEd level is that we have meetings, no, to brief her. So after all this, I told the Vice President, kinuwento ko sa kanya kung ano yung sinabi sa akin ng STO at kung ano yung mga dokumentong nakalap ko. And she said yes. And finally,
0: Nabatian ang kabahin ang isang pag-explicar ni Attorney Michael Poa sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
4: La 6:46 na ang atong oras, 7 pa ang mga balita. Sa palibot sa pusod plano namang himuon nga full day ang impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sugod sa Oktubre. Agud nga mahatagan sang ligwa ang Senate Committee hearing sa proposed 2027 national budget. Ininuman ang i-announce ni Presiding Officer Senator Chis Escudero antes na tapos ang ika-21 adlaw sang trial kahapon. Sunod sa kay Escudero nga sugura na ang hearing sa aga kag magapadayon tubtob sa gabi. Apang subject to confirmation pa ang proposed schedule. Nahibaloan nga intended ang adjustment agud nga maakomodar ang Senate Committee deliberation sa proposed 2027 national budget samtang ginaalawman nga magapadayon ang proceedings.
6: Chair, finally would like to say, inform the councils for the parties rather in advance, a possible scheduled date given the budget deliberations and given the manifestation of our majority leader regarding the upcoming budget. Again, as stated by the chair, this is the single most important piece of legislation that the Senate, sitting as a legislative body, should enact and pass every given year under the helm of our chairman of the Committee on Finance, Senator J.V. Ejercito. So our possible trial dates, which we will finalize by next week, would be as follows. So kindly just note it, subject to confirmation and finality, hopefully by next week. Beginning October, on October 1 and 2, our trial shall be for the entire day from morning until afternoon. We will have no session, and even up until early evening, if we can still do that. On October 5 to 9, the following week, also the whole day, from 10 a.m. up to early in the evening, even after dinner, as long as we still can, both parties and the senator judges. And then from October 12 to 15 as well, Monday to Thursday, the whole day as well, until early evening for as long as we still can. And then we shall be suspending the trial to give way to the committee hearings of the Committee on Finance, which is also part of the break where the Senate usually conducts its hearings, because we have to await approval of the House before they go on break on October 8. We shall resume the trial on November 9 and 16, both a Monday, because for the following 2 weeks when we resume on November 9, we will be deliberating on the budget on the floor, which usually takes us until the wee hours of the morning. So we will only have two trial dates for the week of November 9 and the week of November 16. We shall proceed to normal programming on November 23 until we finish the case. We shall give you...
4: Ang kabahin sa pagpapayag ni Presiding Officer Senator T. Escudero.
0: Las 6:50, samtang posible i-drop sa prosecution team ang article angot sa bribery sa articles of impeachment batok kay Vice President Sara Duterte. Ang bribery mo ang Article 3, sa diin sila mag-focus sa kung ano ang ila iga considerar nga pinakababaskog nga aligasyon. Sunod kay House Prosecution Spokesperson Joel Chua, ila palayon nga ginatunan ang desisyon apang isa ini sa ila ginakonsiderar. Ila man ginatunan kung bala sila mag-proceed sa pagtalakay angot sa ginapahayag unexplained wealthy Duterte sa masunod nga simana. Sunod kay Chua nga ang duha kaunang mga articles batok sa Vice Presidente ang mabaskog na apang ini ukon apang hindi nila mahimo nga i-drop ang angot sa unexplained wealth mawad ini ang ginabantayan sang tanan. Dugang ni Chua ang inaexpektar nga matapos ang prosecution ang pagpresentar sa ebidensya may kaantaran sa confidential funds sa masunod nga simana sa diin isa ukon duha pa ka witness ang ila ginakonsiderar. Ang pag-drop sa bribery article ang hindi pagtulukon bilang senyales ang kahinaan para kay Chua sa diin nagapabili ng intensyon sa prosecutors sa pag-pursue sa articles na ginaaligar ng unexplained wealth.
7: Well, yan ang mga kinukonsider namin. Hopefully, by next week, matapos na yung confidential fund.
8: Okay.
7: Because sa tingin naman namin, enough na yung aming mga naipresenta. And we can move on to the next article.
8: Okay,
7: hopefully, so, matapos kami by next week.
8: Ang last niya, sir, probably si Fajardo na?
7: May mga kinukonsider pa kami.
8: Okay.
7: Isa na lang o dalawa. By mamaya, after nito, pag-uusapan namin kung ano ang makukuha namin dito kay Atty. Po.
8: Okay. Tapos sir, ang target nyo to finish your presentation, at least your side, to end of October pa rin?
7: Hindi, sa Confi Fund is next year.
8: Pero sir, yung the whole thing, kung kayo, 4132.
7: Prosecution.
8: Apo.
7: Siguro by October.
8: Okay.
7: Siguro kung hindi first week, at least mid of October.
8: But the sequencer for 132 pa rin tayo, unahin nyo na mo. Iangat nyo yung 2. Article 2.
7: Unexplained?
8: Apo.
7: Most likely unexplained.
8: After ito.
0: Nabatian ang kabahin sa pagbahag ni House Prosecution Spokesperson Joel Chua.
4: Nagpain ang Department of Health sang 207.3 billion pesos para sa mas maayong hospital performance kadunga naman sang budget deliberation sining Miyerkules September 2. Plano ni Health Secretary Edwin Mercado nga magtukod sang cluster focus sa hospital operations bilang kabahin sang pagpanikasog sang ahensya agud nga mapa-improve ang kalidad kag efficiency sang ospital sa pungsod. Suno kay Mercado nga importante ang structural change sagud nga mamanage sa man ang primary care programs kag hospital operations. Nabaluang nga si konsidalo mo sang 200 o konsidalo mo sang 2027 National Expenditure Program, nag-allocate naman ang hinsa sang 354 billion pesos. Manubo kung ikumpara sa 448 billion pesos nga ginaprobahan sa idalom sang 200 o kung sa idalom naman sang 2026 nga General Appropriations Act.
0: Lasa 53, mga kitropay na batiyan ang detalye sa mga nagpanguna nga balita nasyonal. Sa inyo kita sa detalye sa aton mga nagpanguna nga balita international. Challenging ang pagtapna sa wildfires sa Indonesia bawas sa El Nino weather phenomenon sunod sa Forest Minister sa mga pungsod. Mas ginpabaskog pa ang pagpanikasog na mapalong ang kalayo gikan sa anum ka mga probinsya sa Borneo kag Sumatra Islands. Makaligad nga nag-trigger ni sang respiratory illnesses kag napilitan ang mga eskwelahan nga mag-sino sa online class. Ginmultahan kag imbestigaran ang anum ka mga forestry permit holders bawas sa ila papel sa natabo nga sunog. Naibaluan nga nakalabot na ang haze sa Pilipinas kag nagapaan damang Environmental Bureau bangod sa acutely unhealthy nga kalidad sang hangin.
4: Ginpanabo naman sang Thailand ang kalawigon sang visa-free stay sa mga turista gikan sa 60 ka mga pungsod sugod sa September 15. Sunod sa Foreign Ministry, kabahin ini sang liho kagud nga matapna ang krimen sa diin involved ang mga foreign nationals. Lakip sa rason sa pag-arista sa mga turista ang drug offenses, sex trafficking kag pag-operate sang negosyo nga wala sang nagakigo nga mga permits. Sa idalom sang current tourism scheme sang Thailand, ang mga turista gikan sa 90 ka mga pungsod lakip na diri ang Shenzhen area, China, India, United States kag ang pila ka mga South American countries ang mahimo nga magtiner ang mga turista sa sulod lamang sa 60 dias nga wala sang visa. Samtang nagpanubo naman sa 30 dias sa visa free ang nag-a-apply sa 60 ka mga pungsod lakip na diri ang China, US kag 27 ka mga European Union countries. Sunod sa Consular Affairs Department sang Thai Foreign Ministry.

0: Angelica Jones, ginpakigbahin nga siya ang ginpangaligagan sagto ni Senate President Sherwin Gatchalian. May dugang nga detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
1: Ginpakigbahin ni Angelica Jones nga siya ang anagin pangaliga ni Senate President Sherwin Gatchalian sang 22 anyos pa lang ini. Suno sa aktres nga ginaupdan pa ini anay sang iya Iloy kun magdate sila bangod protective ini. Ginpayag ni Angelica nga nakaagi siya nga ginhambala ni Gatchalian kun paano siya makanobyo bangod masami nga nagaupod ang iya Iloy. Dugang ni Angelica nga wala sila nakagwa sa pag-dinner date ni Gatchalian bangod tuman kay strikto ang iya Iloy kag ini magpasugot nga isahanon lang siya nga magwa. Naibaluan nga kilala sadto si Angelica bilang moniker nga Miss Flawless kag subong board member ini sang 3rd district sang probinsya sang Laguna. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: Kagaroon sa ato naman sa balita sa patag sang hinampang Alex Yala, sulod na sa second round sang US Open. May detalye si katropang Jansine Crisostomo.
3: Sulod na sa second round sang US Open sa Filipino tennis ace Alex Yala. Gindominar sang Pilipina ang American player nga si Mary Stoyana sa qualifier sa score nga 6-1 kag 6-2. Naglabot pa sa 5-0 ang abanse ni Yala antes ka nakuha sang game si Stoyana sa first set. Nagpadayon pa ang momentum ni Yala tubtob sa second set kag madasig nga nakuha ang kadalag-an. Sunod nga tubangon ni Iyala ang world number 46 nga si Oleksandra Olenikova sang Ukraine sa round 2 sang US Open Tennis Championship. Ginpadigayon ng hampaan ni Iyala kag Stoyana sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si katropang John Zin Crisostomo, XFM News.
0: Balita sa hinampang ay inyong nabatian, mga katropa, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa makaka, glavo waska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mabakalman sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubang sang Midtown Hotel.
4: Extra wow!
0: Wow! Balita! Sa karon, sa detalye, sang atong extra wow balita, naging instant millionaire ang Pinay expat nga si Zen Arian Garceles matapos nagdaog sang 5 million dirhams o kung masobra sa 85 million pesos. Si Garceles ang labing unang babae nga nagdaog sang jackpot prize sa UAE Lottery sa Dubai. Sunod kay Garceles, nag-scroll siya sa social media sang iya nakita ng post angot sa lucky winner sang loto. Gin-check ni Garceles ang iya account kag nadiskobrihan nga iya lucky number ang nagwa sa draw. Ginakabig ni Garceles nga unforgettable moment ang iyan eksperyensyahan kag dubdob sa karon halos hindi pa ini makapate sa natabo. Plan ni Garceles nga magtukod sang kaugalingon nga business sa Dubai upon duhan ang pag-eskwela sang iya mga kabataan, baklan sang sarakyan ang iya bana kag baklan sang house and lot ang iya pamilya. May baluan nga antes nakapamana kag nagkapamilya sa Dubai, nagaobra ini bilang dental assistant o kung nagaobra si Garceles bilang dental assistant sa Pilipinas. Kasi wala, ginaman diguro ka tropa Alvin ng Sorteta.
2: Base sa luwas ang puso.
0: Base sa luwas ang puso.
2: Sa ano plano mo ako?
0: Diba? Ara gani, diba? Ginapicturan, ginakuan, ginadocument.
2: Ariya makita mo gid nga legit.
0: Oo, yes.
2: That is why, wag gid duda-duda.
0: May ano pa,
2: may cheque pang dako.
0: May cheque pang, yes.
2: Sa Pilipinas, siya ginatago.
0: Oo.
2: Ano pa, daw na anad ng tago-tago ang nagdaog hasta nga gin-choking-choking na ito, bla. Oo, gin-manipulate na lang kung may nagdaog, pero wala.
0: Ah,
2: natunga lang sa mga taga ano to, taga PCS ko kag
0: amo na sa tong issue.
2: Allegation na sa una,
0: may issue. Mga allegations.
2: Kapin pero kung nagdako, kung nagdako na gin ang premyo, kuno abi may nagdaog, ginatago nilang identity.
0: Ay too.
2: Oo. Pero allegation ina.
0: Oo, mga allegations mga katropa nga nag-circulate. Pero ti malay mo.
2: Lain sa ibang nasyon niya nga ginapakita.
0: Para with ano, with documentation.
2: Sa US amo man ginapresentar man.
0: Oo. At least transparency kada mga Alvin.
2: Kag makabi kag gid nga may legitimate winner.
0: Mhm. Yes.
2: Direya sa ato ni ligtas ang mga ERAR lang mo. Acknowledgement receipt la. Ariya ho, kita gid
0: oh. Oo, yes. Pati yung itsura sa nagdaog. Di kay direya ko no bigay na hadlok silang mga
2: hadlok. Oo. Ti bala mo nagdaog ka sa luto, hindi ka magkuha bodyguard. Natural lang. Pero kabalo ka, when it rains, it pours.
0: It pours, yes.
2: Okay. Nang may kwarta ka na blaw, dugangan pagkit kwarta mo blaw. Pero kung nandapay may gado ka sa bungo, okay lang gapon, magkaabot ang tiyempo nga
0: makatibawas.
2: Kid. Because yes, life correct. Is just a roller coaster. Eh.
0: Yes.
2: Mm-mm. Sometimes you're up.
0: Sometimes you're down.
2: Always you're down. Sometimes you're up, always you're down. Aop, nagasigabong aton nga no to audio system to sa kay Mr. and Mrs. Anthony and Helen La Cuesta sa ang hibawan Pabia Iloilo. Ma'am, ista ni Kabis Lambunaw.
0: Wow.
2: September 10.
0: Okay.
2: Apat ang tilirahunta.
0: Wow!
2: Kabatuan, Lambunaw, Ahoy, Kagimbal.
0: Grabe, pili ka lang.
2: Ay, rapo lang da. Kung sa kayo katropang Alex.
0: First district, fifth district, diinta. Or third district.
2: No, kumplito, no? At third district, duha. Kabatuan, Lambunaw, wala sa fourth.
0: Oo, fifth
2: ang
0: lang.
2: Fifth, Ahoy.
0: Yes.
2: Ang second, ang first district is sa Gimbal.
0: Grabe, bisan din, magnapya ang hangin, bisan may haze ko, no? Ah, grabe.
2: Pero na-notice mo, katropang Ira, kahapon, abi mo dumaulan, abi mo magalumon, abi mo foggy, abi mo gloomy, gali haze.
0: Yes, ganun sa mga katropa dato na especially may mga respiratory problems. Mag-suksok sang mask, mga katropa, and mag-inom sang madamo nga tubig.
2: Kag kuno wala mangit kamo importante nga kwartuhan subong kapin pa mga senior citizens, so stay at home lang para wala sang problema. Ang mga hapuon may mga asthma blood likado ng haze ning ini.
0: Yes.
2: Hindi pa matap na, hindi pa masiguro sang Department of Health kag sang pag-asa kung saan magatahaw ining haze from Indonesia.
0: Hindi kay as of now ongoing sa Gyapon katapang Alvin ang pagpalong sang kalayo dito sa
2: Linibo kay Tarya galing kagulangan to ng kalasunog because of the El Nino phenomenon mismo dito sa Indonesia.
0: Nagbudlay sa wildfires.
2: Mga
0: kitropa, inabatian ang detalye sa mga nagapanguna sa mga aga sa aton nga pagbalita sa Express, balita sa aga. Good morning sa mga kitropa listeners and solid supporters natin, mga members natin nga XFM Fans Club. Di man nga parte sa kalibutan, mayong aga sa inyo tanan, mga kitropa. Good morning, kids, sa mga kitropa natin na ka-tune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands, mga kitropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ila mga cellphones. Good morning, kids, sa mga Facebook Live viewers and Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Good morning, mayong aga kay Sir Reynaldo Abeto. Happy Thursday kay Sir Rani Santisas, kay Ma'am Maria Crispo, kay Sister, kay Sir Tristan White Gulay, kay Ma'am Angelo de Monteverde. Good morning kay Jenny Halyorina, kay Ma'am Celsa Balanya Malones, sa kay LMQC, kay Sir Rani Santisas, kay Sir Totong Boyet Brillantes. Good morning, and we'd like to greet happy birthday day kay Lucas Crisostomo. Ay, grabe. Nag-anawa. May tirirahon ko no karon katropang Alvin.
2: Kasi nung award niya?
0: Siyempre, sa Janakis ni katropang John Zin. Crisostomo.
2: Mapatira siya?
0: Si katropang John Zin. Mapatira. Mangkotonta siya kung pwede takatira sa iya.
2: Labang-labang. may informasyon.
0: Sige, tamyawa anay.
4: Happy birthday kay katropang John Zin. Babang hindi ka tamyaw, hindi ka kaon.
0: Ay, amo na.
2: Iyagin mo na. Abi ko sa'yo junanak.
0: Amo na gali ang role. Oh, happy birthday kay Lucas Crisostomo. And happy birthday man sa mga kitropa naton na nag-celebrate sa ila birthdays today. Happy birthday sa inyo tanan, mga katropa. Bantayan ang masunod na pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis Arabang
0: XFM News.
5: XFM. Mga katropa,

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Wins!

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo?
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Sakit ng katawan? Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
3: Edgar, El Banboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil.
4: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag nasi man ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Samsung Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Samsung Vitamin C.
9: Samsung Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sister Pain. Ako Galisiardio. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, daso ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Sa doctor.
13: Sa mga butika. Win

0: Tanggalin ang pamamagat, kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
10: Kung mamati ka sa XFM.
11: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
12: Yeehaw!
13: XFM.
12: Patropa mo!
11: Anxiety!

0: Oras XFM 100.7 Iloilo alas 7:23.
1: Bullseye.
0: Exciting morning sa inyo tanan. Nagapamati ka mo diri sa XFM 100.7 Iloilo. Ininang palatuntunan, Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ifagi man Thursday morning sa inyo tanan. Makulimlim ang atong sininga palibot sa sinima tinon. Bisan pa makitanta, nag-hi kag hello si Haring Adlaw. Mag-check bala kita karon sang palibot to give you sang sitwasyon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Kay bisan pa nagalusot ang nagabiti sining silaksang adlaw. Kag kun kaysa pulo panaliti, may ara kita sang dabu-dabu nga ma-experiensyahan. Pero nga ito, sining palibot bala, it's already 7:24 in the morning. Pamatsyagan ta daw last 6. Ini mga abyan ang pagtan-aw sang ato sining mga eksperto bangod sang haze. Dala iya sang ginapalid nga aso sa nagakasunog sining forest. May forest fire dito iya sa Indonesia. Pabor pa diri sa aton sa Pilipinas ang hangin abi. Halin dito sa Indonesia, nagapalid pa kadto diri sa aton sa Pilipinas. Ang greatly affected sining lugar sa Pilipinas ang haze. Amo iya ang Palawan. Amo ning pinakabansada gid dito sa Indonesia, kiti Indonesia, dari niya dampis dalom sila sa Malaysia, and then ang hangin pakadto dari sa aton. That's why madamo sa mga lugar dari iya sa Pilipinas, lakip na kita dari sa Iloilo and the whole of Western Visayas apektado sang haze. Amo ning iba nagakatingala bala nga sila nilo nagaasgad ang tutunlan ko. Ang iban sini nga sila may allergic reactions ako. Ang iban sini ginaimnan lang nila sa mga bulong para nga ma-mitigate ang mga allergic reactions kag ang asgad sang tutunlan. Ini mga abyan dala posible sang haze. Ini naton na makit-an nga nagasulod sa ato sini nga ilong. Kung kaysa ni tama batyagan, ang reaksyon na lang sa ato sa ring lawas, just like sang pagpangat si dugay-dugay ng bangod man kay nagasga.

0: ang tutunlan posible dala ina mga bian sang his aso nga nagaupod sa hangin nga nagalikop diri sa aton sa Iloilo, the island of Panay and many parts of the Philippines. Amo ni ang problema dito ya sa Indonesia bangod man kay tigilinit to sila may El Nino, so susceptible ang mga materials lalaya nga dahon sang kahoy, laya nga sanga sang kahoy, may mga kahoy nga nagakalalaya. That's why thousands of hectares sang mga punong kahoy, tawag nato sini kahoy sa kagubatan sa kalasangan dito ya sa Indonesia padayon sini nga ginaot-ot sang kalayo. That's why nga apektado kita diri sa Iloilo and ang sa tanan nga mga may problema especially sa mata, may problema sa allergic, may allergic reaction, may mga respiratory problems, may cardiovascular problems, kalakip man diri mga abyan ang mga nagabiyahe labi na gid kun daw gakurap-kurap ng mata mo posible mapiktuhan ka sini bangod kay madulum-dulum ang aton sini nga palibot. Ina mga abyan, hindi kamo magkatingala dalas ang haze o kon aso nga ginapalid sa aton halin dito ya sa Indonesia. It's already 7:27 in the morning. Sa ato sa ringa pagparagad, you're still listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Ini ang palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyong sa ringa katrupa, katrupang Josil Banias. Sa mga listeners gid naton, dari sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kalakip man ang probinsya sang Imaras. Sa malabutan sa aton pagwaragwag, may feedback kita, matunog kita sa bilog sini nga Negros Occidental and some parts of Negros Oriental. Sa mga taga Capiz, Aklan, Kagantike nga nagamonitor diri sa aton via live streaming, good morning. Kag sa mga nagamonitor sa aton online, sa aton sini nga live Facebook streaming, pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, wherever you are, good morning from Iloilo City, Philippines. Ini ang XFM 100.7 Iloilo. Amo ni sang unang frequency sang Z100. Ari kita naga-broadcast sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Una kita mga abyan sa latest update sa sitwasyon sa ato sa ringa panahon. Upod na si Mateo ng Pag-asa Iloilo.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ara karon sa ato sa ringa linya si Engineer Jeff Makiling sa Pag-asa Iloilo. Latest weather update. Engineer Jeff, si Katrupang Jong Salbanya sa XFM Iloilo. Good morning.
2: Yes sir, may mga kasarang kanikas weather update sa Subong Adlaw, Thursday, September 2026. Base sa bulletin number 16 na ito, si Tropical Storm Fernando, ara makalawin nga 1,030 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. May makinis na siya nga 17 kilometers per hour lipid sa sentro, hagubad loss ng galabot 90 kilometers per hour. Kagagawalagin niya pa north-westward at 20 kilometers per hour. Ang ginalanta natin nga magwa ini sa ating nga far na region sa subong nga aga nga ini. Dari rin sa ating sa Western Visayas, maging magulugal o tugtog magalam ng kalangitan. Nga madalas ay sila kapagulan pangilat sa ka nagulugal sini sa Southwest Monsoon. Kasarangan tugtog babasog sa direksyon nga na magaslan na katundan para sa hanap sa Western Visayas. Kasarangan tugtog babalad na bandayon para sa mga baris na tundiri sa ating kalagatan. Pagkas ang temperature na ito, 27 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw, nagbutlak 5:40 a.m. sa aga, magatulon ini 5:58 p.m. taroon sa gabi. Ang mga latest weather update na rin sa Iloilo dot information, ako si Jeff Joaquin Dam. Salamat.
0: Engineer Jeff, manotis na ito na madulundulo mga ito sa nga palibot. Dalagid man ini normally sa ito sa nga panahon subong, the fact na may weather disturbance kita or ipikto pa ini sang hay sa lindito ya sa Indonesia?
2: Yes sir, bali ang ga-apekto mangyapon nila is of course ang ato ng southwest monsoon na hangin na habag at nagdugang bagid ini sa dahil sa haze na ako ng ga-apekto din sa ato ng halin dito sa Indonesia.
0: Oo. Oh. Konta na won tabi no, sa satellite monitoring ninyo na kitaon ini ang mga lugar nga medyo makulimlim kung sa Tagalog pa, madulum-dulum bala, Engineer Jeff?
2: Yes sir, sa ako sir, makita naman sa ato ng satellite image sharing ako sa diin na may areas na medyo ma-cloudy or makulimlim sa ginaba natin. Kamu na ang mga areas na ginabatay-bantay natin. So far, wala pa mga natin may nakita ng mga or may other ay makikita mo tayong gamay-gamay ng mga thunderstorm na activities dali sa mga Panay Island, sir.
0: Oh. Ang pag-ulan, abi, let's say for example, ulan nun kita sa Mamunog, no? May possibility nga mag-tinaw nga ito sining palibot, bala madula ang epekto sang haze, Engineer Jeff.
2: Yes sir, actually kung magtupa ang ulan or Mamunog ang magtupa ng ulan ang pabulig man in isa sa haze na apekto sa atin since ang pag-satak ng ulan, maigo ang mga particles na ara-dera sa may haze na ito na kusuliin nga ipa butang niya or pasanobo niya sa may mga kalupaan na ito. Ang muna nga isa mga factor ang ulan nga ini, makabulig man sa may current nga situation na ito dili sa haze sa may Panay Island.
0: So far sa inyo sa ninyo monitoring, abi Engineer Jeff, no? Feedback from PAGASA, ano nga mga lugar dili ang greatly affected sang haze? May ara ka mo dira?
2: Yes sir, bali based lang sa ito nga satellite image key na kinatanaw mo na itong giritanan, greatly affected today sa amuni ang province of Antique kung sa diin nga sa western part din sila na area ka nga Panay Island kung sa diin amuni lang greatly affected. And then among the other provinces man is gamay nga areas or ang province man sang Aklan. But here sa province ng Capiz, kag sa province kang Iloilo, hindi magkikita mo ng kapekado, pero makikita ang kagumatagan ka ng Yapon ang ininga haze kayo ni. Ano, as well as dito man sa areas ay Dimara, sir.
0: Mm-hmm. In short, sini, nalipdan, abi kita sa Negros, no? May pugong pagid niya gamay nga gimaras. Ang problema, galing upod sa hangin ng aso, eh. Amunikon nga, ang tisi babaw, makita naton daw nagadulum-dulum, permi nga ito sini nga palibot. Pero kung wala ining haze, hindi amunik karon ang sitwasyon, tanga madulum-dulum, Engineer Jeff, no? Masanaaw kung tani, no? Kay makita nta, kag mabatsyagan, ta daw nagabiti ang silak sa ngadlaw, eh.
2: Yes sir, sakto sir, may araman nga times kung sabihin nga gadulong-dulong biman or majority of the time gadulong-dulong mga itong kalangitan. Pero may araman mga instances, kailan na kami noto or oras kung sabihin na gagawa ang itong adlaw na mabalik man sa mga cloudy condition.
0: Sa inyo, abi, Engineer Jeff, sa PAGASA, kung magsigi ini, this could possibly induce makadulot pag ininis ang posibleng sini madata sini nga pag ulan-ulan diri sa ato nining aso.
2: Kung mabisa kita sir sa mga pagtupa sa ulan sir, then expect na itong Yapon nga maka-experience kita ang Yapon sa amuning nga condition nga kasi yung party cloudy to cloudy skies. So may factor dyan ako ng factor dyan is ang ating nga habagat or sa susunod na ating nga amuning at padalagid ng mga pagtupa sa ulan pagtupa sa cloudy nga condition to expect na with the possibly within the following days nga amon gyapon ma-experience natong conditions.
0: Pero aside from this weather disturbance within PAR, why na sang iban pa sininga na monitor kamo Engineer Jeff outside of the Philippine area of responsibility?
2: As of now sir, may ara kita nga nahitan man gyapon nga isa ka LPA nga kasi diin nga ara 2560 kilometers east ang northern east of northern Luzon. So, medyo malayo pa man inis na, pero ang muna ay nina-monitor natin nga LPA sir kung mapasunod sa power natin or kung maging isa ka ganap sa bagay din sa following updates natin sa next following hours or days sir.
0: Oh, pero kung tanawon to Engineer Jeff, ang plastada sini, gakapiktuhan kita dari directly affected kita kung ang bagyo maghalin dari sa southern Philippines no Mindanao area. Pero kung magsulod gin man sa party ni nabantayan ta subong dito yes Luzon, hindi ni direkta makapikto dari sa aton sa Panay Island.
2: Yes, sir, so sir, if ang bagyo nga na is dito man sa may northern Luzon area na pataka or dito sa area nga northern Luzon nga linya, hindi makita greatly affected or directly affected yung ini nga bagyo but ang mga clouds na ibutong ko ini amuni ang dala mga pag-ulan pag cloudy nga condition sa atin dere sir.
0: Okay, with that Engineer Jeff, salamat gid ha, good morning sa inyo dere sa PAGASA Iloilo.
2: Yes sir, maraming salamat sa may ayaw listahan.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: There you are, latest weather update to para PAGASA Iloilo. We have bago lang gid Engineer Jeff Makiling. Padayon nga nagaipikto dari sa ato ng haze. Tanglaan nyo bilang kalangitan no was lang sa may high blood kay basib la kon magsanting inyo sining atang kugo how. Sa mga drivers ta bala, amo ning reklamo nila kay maano eh, madulum-dulum mga ato sining palibot, makulimlim kon sa Tagalog pa. Kamusta nga ato sining mga taxi patrollers ha? kamustang inyo sa inyong pagbiyahe? Daw kalain sang tiyempo, no? Daw hindi ka bala mapahamtang ko na muning prasada kay masiling ka, ga waswas gurong ulan sa muarder. Kaya ti makitaan mo nagadulom ang palibot, magluwas ka ti may nag-aagi-agi sining maitom nga galoom. Daw hindi ka komportable katropang Alex. We have experienced this kind of weather condition sa nga muning tiyempo, sa nga muning kakulimlim katropang Alex. When katropang Alex was in the 54th floor, no? You're in the 54th floor sang hotel dito iya sa may Thailand. We're in grabbing fog at the time. Daw mo gining plastada niya. Makulimnim. 7:36 in the morning, pero pamatsyagan mo daw 2 hours prior. Aga pa bala. Bago lang gin, nagtupa naman manipis. Sining atalite, there is sa broadcast center sang XFM 100.7 Iloilo. Nagdugang pagidang dulom sa ato sining palibot. Natingala bala kita. Kaya nga, ang ato sining adlaw bala, nagatika-tika. Mabatsyagan mo sa mainit ng silak sa adlaw. Gulpi lang gin mag dulom-dulom ang palibot. Kag magtupa ang pagpulupanilite. Kung kaysa gadako gid ang binilog sang ulan. Pero oay man gadugay. It's already 7:37 sa ato sa ring pagparagad. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa ring mga mensahe. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa ring mga information yung gusto ipalabot dali sa XFM 100.7 Iloilo. I-PM lang ina sa ato sa ring Facebook page. Ang Facebook page na XFM Radio Patrol Iloilo. Or hindi gani i-comment sa ato sa ring live Facebook streaming para mabasahan na itong dugay-dugay. Kaya mag-check kita dugay-dugay sa patrol with Katropa Romel Paklibar. Kaya gin-deploy sa patrol, mangita sang open space para bala nga mapakita sa inyo ang pagka madulum-dulo, makulimlim sa ato sa ring palibot because of the haze. Amunin gani sa may mga medical conditions sa halonggig ka mo. Suksok ka mo face mask kung may mga allergic reactions ka mo sa his o kung sa aso pagkatapos preferably ha, N95 ining durable amuning ginagamit sa mga high risks nga mga lugar or pareho sabi ma-assign ka sa mga operating room, ma-assign ikaw sa contagious diseases confinement hospital. Ang ginagamit nila kalabanan sina nga mask is the N95 nga face mask. Amo nang ginarekomendar sang OCD. Nga OCD ha, may DOH man kita. Ang DOH ay pa kahinay-hinay kakuri-kuri tanda magtao ka advisory. Ngayo kita sa nagligad pa sang advisory, hambalon ti mo nga selling niya pwede mapadala nyo na yung questions kay refer naton sa point person. At tapos na yung problema mo nang hambal nila patay ng kabayo, kumpayan mo pa. Dugay-dugay tapos na, lipas ng his. Pagkatapos, amo pa lang taton magpagwas ang advisory. And that is good for the next his incident. Ha? Or sunog ng asuya makadto daris aton. Good morning, Gidanay. We would like to greet si Jim Boy Velches Moya. Jim, kamusta na? Kamusta ka mo daris sa Sook Arevalo? Good morning, Gida. Thank you for listening. Siya, good morning, Gid. Patamyaw ko lang taga Barangay Lanit. Pamilya Bores, nga nagapamati sa imo programa. Kaya rin kami disubong nagaruta upon si Justine de la Cruz. Wow, kalagawan aga pa si Jim Boy Velches Moya. Yan nagpalanit ba? Muna ginatawag dalasang demand sang pangabuhi, no, Jim? Importante sininga buhi, ah. Sa kay JLC Caro, good morning, and thank you for listening. Upod sa kay Jenny Halyurina, good morning, and kay Ma'am Hermite, with Mr. Ma'am Idna Puray. Upod sa kay Mr. Jigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alien. 7:40 sa ato sininga pagparagad. Magamuni, dasako pangapi mo sinin mo. You know, kung magpangapi ka mo, gasula bang sulok-sulok, bailuhin yung kapi nyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Hindi gani Santhon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix. Sa Santhon Gold Coffee Mix, hindi magsula bang sulok-sulok muda. Puno pa sang nutrients, may collagen, kag glutathione, para magluwas nga may mangustin ng palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. 7:40 sa ato sa ring pagparagad. Oh, daw nagdulom naman katropang Alex. Pamatsyagan ko na mabalik ko siligdaan ko magamonia. Check tabi sa sinima tinao ng patrol with katropa Romel Paklibar on special assignments. Kay daw hindi ka mapahamtang magamoning plastada. Pamatsyagan mo bla daw nag-arim-arim ang pinsar mo bla. Ha? Arim-arim ha. Define na to ng arim-arim. Good morning landa kay nanay sa ano di kamay itiri bala sa Rizal. Oh, nag-arim-arim bala nagaduha-duha pinsar mo bla. Na nagapangalang-alang ka bala nga may ara ka bala sa mga reservations. Uy, nahanu ni man. Do kalaw ayas sa to sining nga panahon ha. Tawag na to sina nag-arim-arim ang imo pinsar mo. Oh. Check tabi si Matinon, si Katropa Romel Paklibar. Ara karon sa field, hibaloon ta ang kutob sang malabutan sa ato sa ring kamera. Kagkutob sa malabutan sang panulok ni Katropa Romel Paklibar in an open field. Kung kamusta ang ato sa ring sitwasyon sa palibot. Kay kung tanawon talang dari sa broadcast center, dari lang kami ni Katropang Alex, dari lang kami ni Katropang Ira, mabatsaga na mon gidya daw. Do hindi ka mapahamtang, ha? Kay do hindi amunin ni nanda na to ning panahon eh. Abi, ara sa linya na to si Katropa Romel Paklibar. Katropa Romel, kamusta da from your location, Katropa Romel?
3: Katropa Jusel, makita kami sa linsyahan nato. Ang do may alikuhok pala Katropa Jusel.
0: So, matyaga mo do may nagdapong sa tupad balay mo, no?
3: Oo. Atal mo siya ng kaplan. Pero...
0: Oo.
3: Wala pa silang panay. Tapon natin.
0: Oo. Tumupang ulan karon sa location ni Katropa Romel Paklibar. Pero makita niyo sa palibot, ha? Makulimlim. Magluwas nga nagatulot tarithi. Lain gidya ang sitwasyon eh. In short, sini ang his still nag-effect dari sa aton nga naga-resulta nga ang ato sini nga palibot pamatsyagan mo oy daw kaganhon lang daw manugbutlak pa lang ang adlaw kun tanawon mo as of this broadcast time Katropa Romel.
3: Yes. Maski dira sa syudad sa Iloilo, Katropang Jusel, sa naghahalin kita dira, makita mo nga doon may mga aso bala na nagkanap sa karsada kag sa mga kilid sa pamalay. Dira sa portion sang Liganes, kag lubang dira sang Liganes, kag Haro, makita natin, Katropang Jusel, nga kundi lapad, dira ang mga katalamnanan. Makita mo nga nagkanap ang aso, do aso siya, sa ibabaw sang talamnan. Palibot, kinakatropang Jusel.
0: Daw, tiyempo nga may fog, no? Sa mga areas ba lang foggy, damo kahoy, early morning pagbugtaw mo, tawag daton ambon.
3: Oo. Usually, ang mga may mga ambon na Katropang Jusel sa mga mabugnaw nga lugar na, may mga bukid, dragawa, gigatuhaw ang fog. Pero diriya sa area, Subong, doon halos kalabanan, diriya sa syudad sang Iloilo, kag sa first town nga nalabutan naton Katropang Jusel, naka-experience sang pareho sini nga dumay nagakanap nga aso sa karsada Katropang Jusel. Kay ti makita mo subong although nga nagtupa siya ang ulan pero makita mo gid nga do ning dumay nagtutod bala Katropang Jusel sa lugar nga nagakanap ang aso. Kita mo ang kalangitan subong although nga nagagwa ang adlaw pero nalikupan siya sang hindi siya panganod tawag do naglabay lang balang aso nga nadasig siya. Amo na may experience naton Katropang Jusel.
0: Pero sa imo sining ano ha inhale exhale Katropa Romel, mabatsagan mo ang something why ka man niya allergic reactions no may babatsagan ka something sa imo sining paginauan sa tutunlan Katropa Romel kay ban amuno nila sa ato nagamala ko nang ila tutunlan Katropa Romel eh.
3: Duga katol may nagmunok ina sa aton dito sa tindang adu mo paghaklo niya doon nagakatol nagadiretso sa tutunlan niya blang katol. Pero ako do wala ko pa ma-experiencean pero kung maghaklo ka unlike sa mga ordinaryong adlaw Katropang Jusel nga do wala siya bala bugnaw. Subong niya kung diri ka sa area ko paghaklo mo do may bugnaw siya nga sulod sa ilong mo Katropang Jusel.
0: Pero sa karsadahon abi Katropa Romel hindi man makahamper sa visibility sa karsadahon ta ining makulimlim na nga ano naton panahon
3: do hindi gawagid ang kon hindi pa masyado gid kadamol gid abi ang ano niya ang iyang Ambon, pero kung prosin ko nagaulan, maano, maguan gawa, madulom-dulom gawa. Pero kitaon, kaya katapang Jusel, ang kunlayo ang antad mo be, sa karsada, nagaburon gid siya. Makita mo daw nagaburon gid ang aso. Artist nga na to, no? Na, amo na ang situation. Galing kita isubong kayo nagtupa ang ulan, pero kaina sa nagapakadto ako dire sa portion sang Liganes, makita mo sa layo nga may gaso sa tungasang karsada, abi mo gaulan.
0: Mm-hmm.
3: Pero pag abot mo sa area, wala naman siya, dula man lang siya.
0: Mm-hmm.
3: Tapos balik doon mo ang sa likod ni mo, nga ginalinaan mo.
0: Oh, aras talam na no, matyagan mo daw may gatubok nga nagaaso.
3: Oo.
0: Oh. Do pares mula sang napong katropa Romel nga daw nagamatamat na patay.
3: Oo, nga daw doon nagkanap lang siya sa babaw sa talamnan.
0: Oo.
3: Pero wala siya nagkakakuha. Aragin siya gyapon, kung magtiner ka abe, obserbaran mo gid. Wala siya nagkakadula, katropang Jusel. But silingon, dira lang gid siya. Palid-palid lang da siya. So muna may experience siya. Open nga area, diri sa Banwasang Liganes, kag portion sang Barangay Lanet sa distrito sang Haro katropang Jusel.
0: Oh, deras na lang nanan gi sa green nga portion na makitan mo do may naga ano bla daw gaambon na katropa Romel.
3: Yes.
0: Pero daw mahinay ang iya sa nga no pag paibabaw bala, especially malamig abi ang hangin aton subong nubo ang hangin subong katropa Romel kiti nagatulot-taliti.
3: Kita mo na ang do nagulan siya, nagtalithi siya gamay, tapos gulpi lang nagbutlak ang adlaw.
0: Oo.
3: Na doon may nag-aso gulpi sa pababaw. Na doon nag-aaso siya. Na doon mo na iyang halimbawa, katropang Jusel.
0: Do, subong diri sa broadcast center, nagsiga naman ang adlaw, katropa Romel. No? Nag-high hello naman, no? Do, si Joe Marichan niya, siling niya, kanaising perfect Christmas.
3: Oo.
0: Dira, sige pang ulan, katropa Romel.
3: Naguntat na. Mm. Naguntat ng ulan.
0: Pero gadulom ang babaw sa langit, oh, gadulom.
3: Dari sa wala ko sa sidlangan, makita ko nga nagasilak ang adlaw, pero hindi siya kalapo, sabi sa panganod, na nagatabon sa iya, katropang Jusel, pero makita mo ang reflect sa mga panganod sa ibabaw nga nagasilak ang adlaw.
0: Mm-hmm.
3: So, tiyan mo niyo, anari naman ko, lapit ko sa Lanet, makita mo sa unahan, yung gidya katropang Jusel, nga may gaambon gidya.
0: Oh.
3: May gaso, doon may gaso sa unahan.
0: Notable gidya kung green ang surface, dalong bala, may hilamon, may tanom, nga green. Manotice mo gidya, doon may nagatubok eh.
3: Oo. Oh. Tidiri ganay sa may station sa Pag-asa, kundi open na diri sa likod sa Department of Agriculture. Nadire ang ODA nadire. Kitaon gid siya katropang Jusel.
0: Mm-hmm.
3: Nagaano siya nagakanap ang ambon sa open area katropang Jusel.
0: Oo.
3: So muning situation niya dire. So may experience yan kinaton nga may ara gid siya. Pero kung tamaan ka gid man kalapit, hindi mo siya mabalaan doon siya hilmonon.
0: Mm.
3: Pero kung maglayo na gani sa imo, kitaon siya katama.
0: Okay. So amo na ang ato sining sitwasyon indi lang sa isa ka lugar diri sa aton sa siyudad. But to gob ini sa bilog sining probinsya sang Iloilo kadto pa Romela.
3: Oo.
0: I don't know dito sa imong dutang na tawhan to amo maning panahon.
3: So good pa sang Lunes, Domingo sang gabi to be do sang kagahon dili Domingo sang kagahon. Amo ning sitwasyon katropang Jusel. Sa unahan niya na is Pag-asa na station. So makita nga kung layo ka, magamuna ka layo sa Pag-asa ganito, hindi mo mahilmonon nga ang dutimbulog na bala sa opisina sa Pag-asa. Hindi gawa kitaon.
0: Okay.
3: May sa babaw sang ilang tawag na ang do Pag-asa ang station gina nila bala sa babaw.
0: The observatory tower.
3: Oo, may tower na. Kundi may timbulog na siya sa babaw sang building.
0: Mm-hmm.
3: Kundi sa natindugan ko, hindi siya gawa hilmonon. Kay bangod nga may duag ambon nga nagalikop diri sa katalamnanan katrapang Jusel kiti o open na diri sa likod gid sang DA katrapang Jusel.
0: We don't know kun sa monitoring sini sang pag-asa gid la katropa Romel. What really appears no sa ila sini nga nobla? Satellite bala sa monitor. Kiti galing ga-pixelize na ang monitoring. Pero kalain no, kalain tanawon katropa Romel no?
3: Oo. Bala nun, git siya. Luti, subong nagsilak na ganing adlaw. Kitaon nga nagsilak ang adlaw. Pero makita mo daw pila kalier, bala ang panganod.
0: Oo.
3: Nga dasig ang palid niya. Pero kitaon, kahit kung magpareho sini ka tapang Jusel, mag-amuni kay init. Kung wala sintabon ang adlaw, masing, kung ano ni sakit na ning init.
0: Oo.
3: Pero subong kung diri ka sa gwa, hindi mo batsyagan ng sakit ang init. Bangod nga pila kalier ang panganod nga nagatabon sa iya tapos magluwas pagidirati ang amuning ginatawag nilang daw ambon eh kasi ling mo duga ulan sa unhan pero kung magpapalapit ka wala man sing ulan.
0: Damo na tingala sini mo it's because of lack of information dissemination. Mo na galing kiti kon kaysa kon sandigan mo lang lingding ka lang sa bintana bla kon taas ng adlaw kon gainit kon way bala kon tanawon mo katropa Romel lang bala ko daw timprano pa man dito aga pa manigli mo kay adlaw na
3: oo tiyo nun yung oras alas manog alas utso na amo na yung sitwasyon pero may portion nga nag-totality katropang Jusel pero ti makita gid naton nga ang ambon dia kapin pa kon silakan sa ganis ang adlaw. Makita mo gid nga dumay asos siya sa mga babaw sang tanom diri sa open nga area sa portion sang Liganes kag boundary sang Haro Iloilo City katropang Jusel.
0: Why na gani na nagaulan subong katropang Romel ha?
3: Wala nagaulan wala.
0: Oo.
3: Pero kon lang taon mo sa unahan dumay ulan.
0: Kaya hindi mo makita no ang unhan niya daw naga piraw-piraw tawag dato sini do kasi sidmon bala.
3: Oo. Do may nagtutod nga naglapta ang aso katropang Jusel ha.
0: Oo.
3: Ang yang halimbawa.
0: Okay.
3: So pagdating sitwasyon diri sa area nga ma-experience ta aton sini nga mga kauturan parte sa haze diri sa aton sa Panay Island katropang Jusel.
0: Okay.
3: So sitwasyon nga idadalong sinyo sang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: There you are, ang live report support sa kay katropa Romel Paclibar. Ang ato sininga pagdulong sa inyo bala. Sang sitwasyon sa ato sininga palibot may kang tanan sininga nagaapekto sa aton diri nga haze ha bangod sang padayon sininga sunog didto iya mga abyan sa may Indonesia. Sige ang utot sang kalayo didto abisa no kabukiran sang Indonesia dinugangan pagid ang problema because apektado dito sila sang El Nino phenomenon. E tama kasing kalang init dito, kaging ang mga dahon sang kahoy, puno sang kahoy, mga laya nga kahoy, asos. Grabe, may mga air assets na ginagamit dito para lang matapna ang forest fire that already napiktuhan linibo ka mga ektarya. May advisory base dari karon ang Department of Health. Bawa. Napanindugan ginila nga it's better to be late than never eh. Kaya dapat kung tani, they're the first agency to release health advisory. Kaya ang kabuhi sa tao is precious eh. So we relied on experts to guide us how to protect our health. Tingin ka pikto ni sato ni kayong lawas. So mga katulad sini, mga discussions pertaining to these questions, pagpangalang-alang, pagpangduha-duha, supposed to be i-address dayon sa ato sa rin mga concerned government agencies. Kasi if it speaks about, if we speak about karsada, we address that to the DPWH. If we speak about governance and system of operations of local government units, we go to the Department of Interior and local government. if we speak about nutrition and health, we go to the Department of Health. Diba? Dapat sila kuntani sini nagpagwa dayon sa mga advisories. Ang Office of the Civil Defense have their own advisories. May abiso ya ang OCD as far as they're concerned. Katulad abisang, anong nagkakadapat aton ngimuon? So it is highly recommended for those nga may mga medical conditions, may balatian, hapo o kung asma, may respiratory problems, may heart problems, cardiovascular problems, nga magsuksok sang face mask. That advisory should have come from the Department of Health. Dapat sa ila ininaghalin. Ugaling, ano nag-prevent sa taga-Department of Health? You are supposed to be the expert. We have some experts there sa Department of Health. Tano nagapugong sa inyo sa pag-share sa inyo sining expertise. Hindi na mo ni pwede mapamangkot sa inhiniero ang partiya sa FAG. We cannot ask this sa mga dentist ining FAG. Hindi na mo ni pwede mapamangkot sa abogado ang partiya sa FAG. Kay kon parte iya sa Revised Penal Code, Section 23, 118, ang abogado sinabisan gapiyon kag parisayton mo sa ulado nila na. Ang mga tawag dato sa Supreme Court reports annotated, basahan mo headline, they can discuss that. Amo man akong tani sa Department of Health. We miss those time. Sang chimpo sang una, ngati ang Department of Health the soonest possible time nga may mga health challenges or challenges sa ikayong lawas sa tao, may ara dayon sang ginapagwa sining statement. Ang inihimo, masami sining sang Department of Health sa una, mapatawag press con. Mapagwa sa mga advisories. Sang una, wala pa gani Facebook. Wala pa Messenger. Wala pa WhatsApp. Wala pa Viber. Sang una, ya fax machine lang. Fax machine, F-A-X, ha? Hindi kay if you say KS, ha? Fax machine. Gina-fax pa lang na sang una. Ha? Ang inahimo na sang una, mahambal ang taga-DOH. Selling niya may ari kami, dari selling niya sang advisory, pero not yet, hindi pa namun pwede mapanagtagin because we really need ipadala nila sa mga media outlets isa-isa. Selling niya pwede ninyo makantuan kagkuaon lang dari. Di kantuan mo to sa unas likod sang Western kagkuaon tong kopya. Dara pa na sa unang opisina sa Department of Health. What we are saying is, ang Department of Health has so many experts. Damo kita dari eksperto. Otherwise, kung wala dira eksperto, that is a useless kind of an agency. Kaya dapat napunan na sila sa eksperto, katulad abi sa mga epekto sang haze, sang smoke, o kung aso, ang epekto iya sa ginatawag dato sa ninyo. Just like for example, rabies, may mga point persons bala, ang masami sini leptospirosis, epekto iya sa lawas, anong dapat imuon, simptoma, parehas di karon sa baha, anong dapat imuon, dapat may prophylaxis, ikaw nga mainom, magambal ikaw prophylaxis, bala pang depensa mo. That's the simplest thing na pwede na ito, sino yung ma-define sa prophylaxis. Antes pa man mag-atake, ang virus sa imo, may ara na nga dan nga pamatay para hindi kasulod sa lawas mo. While ang virus is on its way to the different parts of the body, patyo na daan sang ginainom ni mo sininga bulong prophylaxis. Diba? So muna bala, may mga advisories na dayon niya, okay, because we are now approaching sa rainy season, we are advising all of those nagaubog sa tubig sa karsada, gaubog sang tubig sa talamnanan, ang magaubog sa tubig baha, dapat dala kamo, inom kamo, stock kamo sang prophylaxis, pang prophylaxis, pang depensa sa lawas. Mga cases like that. Parehas bala sang mga traffic advisory? Parehas ni ang the one in charge for our traffic advisory, amo yang City Traffic Management Unit under sa kay Colonel Garbanzos. Prior to the holding sang event, for example, may ara sang natawag ikaw sining a fun run. They will be occupying a certain part of the road. Ti may prior advisory ina, may pahibalo inang city traffic management unit forwarded sa mga media outlets kahit that is for free. Ano gusto niya? Mabayad gidyahaw? Ini ka mo gusto sang libre? Ha? Sa taga Department of Health, inang makahatag bala city traffic management unit, may event abi this weekend, Sunday, may fun run. Ang fun run hiwaton dari sa MacArthur